0: Sa naman ko, no, nga AMG line, in more or less mga 5 million ito.
1: Okay.
0: It kantidad. Pero sa ring ni, ah, waray good ko no ako ka silaw hiton nga offer, diri ko no ak mapatol. Ngayon. Ah, diri ko no ak mapatol. Kaya importante hay at respeto hit yakalugaringon, ngan diri pagtaya hit dignidad, kumo kabalyo hit material nga butang.
1: Ito ka kipip kibin.
0: One of the diri lang in maka yan pala, one of the many indecent messages I received.
1: Wow.
0: Dinirla daw, pero maaram naman kita kon mati pakain ito.
1: Okay. Oh, siyempre. Kung pa nga on makain man.
0: Ibait kakao nun.
1: Dessert.
0: Oh.
1: 27 years old.
0: Oh, know your worth.
1: Sa
0: oh. Don't trade your dignity for anything temporary. Don't be tempted. Oh, iba lagi hap ko no, itikang hitkalugaringon nga pagguol ngan sariling sikap. Tama. Mas masarap ipagmalaki ang mga napundar mo kapag pinaghirapan mo. Taas noo always.
1: Okay.
0: Nga nagsiring hiya. Diri nga tanan hit offer gracia. May dito mga panahon nga usa ito nga pagtesting kung ano itong balor hit imo kalugaringon.
1: Bot signon hinila kakipab Kevin. Nga diri nga tanan nga mga kababayanan
0: napapalit, masisilaw.
1: Masisilaw, mapapalit, kabaryo hiton nga mga bagay ka K-Pipe Kevin.
0: Diri,
1: mga ibaradlis na ini actually kay inin mga talagsaon nala ini kat iba, diri man nga tanan siguro, but nagiging practical hira. Okay? Aanon man kuno namon tong gugma, yun. Ibang mga kinikilig ka or mga pakyot, katapos waray ka man luwat nga ni baga, iparalit naman lakon bagahin, iPhone 17.
0: Oo. Oh. Diba, may dit kanta, gugma versus kwarta.
1: Anyway, kung maupit kinaiya kung nagpagkatawa, bisa na baga pagtikang waray mo hiya higugmaan o di mo hiya type. Pero kung kamo na kung nagkakaupon ka kay Pipe Kevin, nga nakikita mo na't iya baga tinuon nga kinaiyang ang pagkatawa, natututunan ang magmahal.
0: Yo.
1: Okay! Ito na kay Pipe Kevin!
0: Okay daw! Kay inatubang na. Inatubang naman in eh. Baka na, kilala kini nga sa Rowal.
1: Ito kay Pipe Kevin!
0: Amot na ng individual na nag-offer.
1: Ginoo, kay Pipe Kevin.
0: Na, naibutang pa ko dit logo.
1: Ito daw, high profile ini. High profile ini nga chika. Doy, tagi kito nga kuan kay popost ko niya na Facebook.
0: Oo, oh, tama.
1: Okay, kay Pipe Kevin.
0: Pero bilibliwat ako kan. Kung tinuod din nga panrasunay ni Kuan, ni Sats, na bilibliw ta kita.
1: Bilib kita.
0: Iti panindogan. Sakto liwat ito.
1: Diri malako, diri magastos.
0: Siguro liwat.
1: Amo ini itong baga maupay nga bagay ka kapartner mo. It diri baga masisilaw itong kwarta.
0: Oo. Oh. Ala.
1: Hay, did it lights on, lights off.
0: Oh, sige.
1: In a relationship context, nasa nidi, in a relationship context, lights on or off, typically refers to preferences during sexual intimacy.
0: Ayun.
1: Though it can also describe broader relationship dynamics. Okay. Intimacy preferences. Nasrindide, this is the most common meaning referring to whether a couple prefers light during sex. Each choice often stems from specific physical or emotional needs. Yan. Reduced inhibition. Kung lights off, masirom, nasirindide, reduced.
0: Diri nagaalang.
1: Dinaawod. Oh yes. For many, darkness help reduce self-consciousness or body image insecurities. Kung baga di mo karuyag na makita, it imlawas.
0: Yun,
1: it mga
0: kung ano la.
1: Imperfections. Kung ano-ano la. May nakadarat imlawas. Buya-buyayon ka.
0: May mga piligis.
1: May mga piligis. Itong lights off o kung darkness, reduced inhibition. Di ka nagaalang, kini man nakikita.
0: Mawawara ang kaawod.
1: Yes.
0: Okay.
1: May tinatawag liwat nga sensory heightening. Removing visual input can intensify other senses like touch, smell, and sound. Kung waray ka nakikita, mas na-intensify pa at imo inaabot ba yung mga pagkabot.
0: Paghamot.
1: Paghamot. Ngan ito.
0: Pagbati.
1: Pagbati mo yun. Ano nga mga nagkagawas ng sound din ito na iyong intimacy. Okay. Focus. It can help partners focus entirely on the physical sensations.
0: Oh, kaya waray man ibang makikita.
1: Waray man ang makikita.
0: Makaka-focus ka yung partner.
1: Without being distracted by their surroundings.
0: Yun.
1: Dara kay masirom. Madilim ang iyong paligid. Hating gabing walang hanggan. Okay, ano pa? Adit lights only one.
0: Oh, sige.
1: Lights on, visual stimulation.
0: Yun, okay, nakikita ni mo.
1: Many people, nasiring didi, find seeing their partner and the act itself highly arousing.
0: Yun, o.
1: Kung nakikita mo itong reaction,
0: reaction,
1: itong partner, while having,
0: it figura,
1: tanan,
0: iyari, pag-iisgan kita ito ni Duke. Kuha ito ni Hamilton.
1: Okay. Visual stimulation. Many people find seeing their partner and her act itself highly arousing. Wow na wow, kakipid-kipid. Adi pa, emotional connection. Seeing partner's facial expression can increase intimacy and signal mutual desire. Kumbaga nakita ka hiton, expression, facial expression hit in partner, nakakapaoropay hiton intimacy and signal mutual desire.
0: Nga adik kakipayb kakipayb Marlon, mas mo pagod ko no it lights off para mag-imagine kang great scene.
1: It's very unfair. Why? While having, you know, romantic ano ka pa hini? Inin intimacy. Intimacy na romantic pa with your partner. Nagbubuhat ka mo ito. Hey, Christine, nagkasali si Tia.
0: Tapos, adi, kung lights on ko, no, may wala problema. Napiyong la. Para dark.
1: It iba na gamitin lighting. Lighting or candles. Download ka mo masunog. Kung gamit pa ka mong kandila, kakipip Kevin. Anay, oras naton. Alas 8, Jess na. Good morning, Idol Sir Kevin. Parehas lang ito, basta waray istorbo. Salamat ang pagbasa. Mamay suga, mawaray, basta waray ko ng istorbo. Okay lang, iya. He fast and good morning, Idol Sir Kevin. Parehas lang ito, basta waray istorbo. Salamat, pagbasa. Okay. He Generous Kahilig Mortega. Good morning po, shout out po akon mother-in-law nga pirmi na mamati iyo, Violeta Cantillas. He Jonel Siberi Bagay, manla ka mo, Sir Ed. Nga partner ang ak mga customer kumita dayon na Facebook. Hello mga ka-LPG nga diri na diri hiyahan Mercedes Kasla iya.
0: Wasiada.
1: Hay, kake Pipe Kevin, nanganak hi Fandi Twitch klalo mo ni si Francis salit i-introduce na gan Sir Kevin before patunaw. Just kidding. Pinapa-introduce na ang late 30s, day.
0: Ano?
1: Nasaring Francis. Nasaring Francis. Salitig introduce na God Sir Kevin and GF. San ko na matunaw?
0: Kwan ko na lang, Francis. Iga-PM ko na lahay mo.
1: Again, karasala. Kakita, Kevin. Sige, kinaguhol at ito ni Judge Argillas.
0: Sige, mga K5. Ako ni Anian, sugadan unang nga hoybis nga nagtikang kitang kanan PhilHealth. No pa yung discussion nan una kanan yakap.
1: May.
0: Kunhain makakaabil ng mga clinic.
1: Sige, Nian, may dakita liwa.
0: Nian, may dakita kay hoybis yan ha. 11:30. Upon hit out ang programa itong 11 Mbps.
1: Kay mga balita at public service.
0: Baka hinaliwat niya ng taga PhilHealth. Okay. Para man hibaro kita nga tanan.
1: Pamati ka mo niyan.
0: Okay. Universal man it membership at PhilHealth.
1: Tanan na kita mga miyembro.
0: Sige mga K5, ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: mga kakipay, balas 8-12 na! Babalikan natin rin ang ating programa. Stand by with kakipay Carlos Aguilias. Kamala, pibirang ang mga pibaro.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products? O kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
6: Higin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Ba na catering service na Instagramable ang sarap at to the bones ang sarap sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Mga kakifive, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
7: This program is brought to you by Yummy Top, level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
12: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
13: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert! Health Alert!
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
13: Health Alert!
15: Maximino Magday, isa ng senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa pag-ihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Pupit-tebo. At gumalik na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At nagkapasakit. Salamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, nabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
13: Health Alert!
14: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, vitamins and minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ang mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: Health Alert! Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kokontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Mula ng mga bukol sa katawan, gaya ng cyst, tumor, myoma, at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampyon na Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa mga suki Butika Nationwide.
14: Health Alert! At syempre pa, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At Kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
13: Health! Health! Alert!
14: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng Bellberry Berry Extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty Seed Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
16: DTX 500.
17: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
16: Umawi ka na lang
17: sa DTX 500.
16: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
17: pang laban sa mga free radicals
16: na nagdudulot ng sakit
17: at pagkasira ng katawan.
16: Mag DTX 500.
17: Araw-araw.
16: Mabibili sa mga butika.
13: Ito ang himpilang na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
18: Foro de los Pueblos.
1: Oras mga kakipa, palas 8.23 na balik at hiling ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nasiring iton mga miyembro itong ruling koalisyon na diliha House of Representatives kaya nira makakuhain 180 butos para paburaan ng impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. Okay, aadi iton pirah itong mga datos. But kung ready na hi Judge Carlos Arguelles kay Kakulo, may nga dayan natin. Ano baga pwede nga ibang i-depensa hiton, okay? Anay Adelinia, hi Judge Arguelles, hi atong tumawag ha aton. Hi niya, ma video? Judge, it-testing natin ang video. Later, tatawagan ka hiton naton technician para makitang ka na din ni K5, okay? Oh, sige. Okay, after 5 minutes daw, mga ka-K5, okay? Hey, Judge Arguelles. Kay the other day, nahingadayan natin ang articles of impeachment and aanhon ba, ano nga mga pamaagi, ano nga mga ebidensya, ano nga mga documentary evidence, ano nga mga testimonya, iton na pwedeng gamiton, iton panel of prosecutors from House of Representatives para iton pag-impeach ni Rakan, pagpatanggal, okay, kan Vice President Sara Duterte. Para mabalan si liwat, nga di kita niya baga mga depensa, okay? Ano pwedeng himuon nga depensa niya? May depensa ba niya ni? May chance mga may depensa niya ni? Granting at mga senador, man mamati pa, nga magkikita pa hiton mga mamamati at mga testimonya, nga magkikita pa at mga dokumento nga ipresentar, unless rin kung mga kakipaib, na prejudge na nira ining impeachment trial ha Senado. So maring ka nga na prejudge, bisan ano nga ebidensya te presentar hino nga mga testigo dun magdetestimonya dito kon sarado na it isip bit mga senador either they are pro or against impeachment. Di na kuno mababag-o nga ira mga pag-iisip, okay? But kung kikitaon pa objectively hit mga itong mga miyembro at senador, mga miyembro at senado at mga senador nga magse-serve as senator judges magagakifay. Aanhon pagdepensa ini or pwede ba maidepensa ini hiton aton na Vice President? Ano liwat nga mga pamaagi hirahin o magdetestimonya in his in her defense? Ano liwat nga mga documentary evidence iton iya ipresentar para makaalinggawa siya nga pinakasiyahan ini nga Vice President in our political history nga may impeach mga kakipan? So amo dot pinakaunod dito. But anyway, nga di kita anay, hining balita na nga aga nga mga nasa rin itong chairman itong National Unity Party nga baga magiging madalila in 106 nga butos nga kinahanglan para i-impeach itong Vice President in the event nga pag i-presenter na in plenary hanga tanan nga mga miyembro itong House of Representatives para pagbutusan ni Rakay under the law 106 man lang nga mga miyembro hiton House of Representatives at kinahanglan para ma-impeach in usang agin pasakahan in impeachment complaint. In this case, Vice President Sara Duterte. Iton House Deputy Speaker and the National Unity Party Chairman, Si Ronaldo po nung nagsiring, at least 30 hit-iya partido will be voting to send the articles of impeachment to the Senate for trial. So hirangadaan, may ada na 30. Hirangatanan nga mga miyembro ito National Unity Party. Now, kung iglalakip pa ininlakas si MD, okay, ininlakas si MD, grupo inin nira Gloria Macapagal Arroyo, nira Speaker Martin Romualdez, usain it may damo nga political party under the ruling coalition hiton House of Representatives. So, iton kung iihapon patlakas party nga may da 60 votes, may da 30 ito National Union Party nira Puno. It Partido Federal ng Pilipinas may da 51 nga miyembro. Okay? Bisan la kuno 30 la tikang hiton Partido Federal, maabot na nin 120 nga tanan nga mabutos pabor para ipadara ini nga articles of impeachment ngadto sa Senado. Aadi pa. Ito Nationalist People's Coalition may da 49 nga mga miyembro. So kung bagabis la kuno 30 din hiton 49 nga mga miyembro ito Nationalist People's Coalition, aadto na ini nga figure ha mga 150 na. Sobra na hiton 106. Nga ginkikinahanglan mga kakipaib nga butos hit mga magbabalaod na house para maiduso ini nga Article 7 impeachment nga to Senado para hiton Senate trial. 150 na. Now, may ada mga party list representatives nga 63 it era grupo ha House of Representatives. Nga si Ring ni Ronaldo Puno, di dahil nga sa 63 nga party list lawmakers, tika ka mga party list organization, ginbabana-bana, okay, nga majority hini nga 63 in pabor nga impeach itong Vice President.
18: Puro de los Pueblos.
1: Waray na ito question hitong, mga, hitong tingog party list, okay? Jude Asidre, Yeda Romualdez, nga anak ni mag-asawa nga former speaker nga Yeda nga na-representar gihapon itong party list, tulo na itong nga daan. So kung may 150 na, tikang halaka sa NUP, ha Partido Federal ng Pilipinas, tikang ha Partido Federal, tikang ha Nationalist People's Coalition. So, kung may danang daan 150 hira, ibutang mo katungala hinin sa 63 ng mga party list organization, representative, it mapabor ng impeach iton aton Vice President, mga kakipay. So 150 plus 30. Okay? 180 na. Sobra din itong 106. Naging kikinahanglan nga butos para i-impeach itong aton Vice President sa House of Representatives. Kibaman ni Rachel Jokno, Hira Cardenia, Cardenia, nalilipat ako ni kami, Cardenia, may Karima. Ha? Oh, so kadin ni kada Cheldok Jokno, kanda Tenyo, kanda Leila de Lima nga aadira ha party list organization. Mapaburmanggo din ni Hira nga dut pag-impeach si aton na Vice President. So, por lo menos, kumbaga 180, sobra-sobrahan ini. Hiton 106 nga ginkikinhanglan hiton aton constitution para maiduso ini nga articles of impeachment ngadto sa Senado. So ipapadayon nato ang atong waray kahuman kakulop nga pag-istorya ni K5 Judge Carlos Argiles. Ano ini Ma'am Christine Grisola? Baga tumigdaman la pag sulod. Okay? Ha? Anay. E dapat nakukoordinate ni. Waray pa, anay, kaya waray ko hindi kakita group chat. Okay. So i-check anin naton kibangin lot kita maabusan in oras. Diri kan just Argiles. But anyway, i-check anin naton ni diri Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kanina kan kan Sir Losanto Castillo kay ang mga pakiana, ang mga mangirisda, ang fuel subsidy ng han mga apektadohan inin balikatan exercises. Standby.
18: Puro de los Pueblos. News FM. Live report.
1: K5 Jaime Gravador, K5 mo. Au diretso na. Ikahon ako nga magre-report pa hiya. Okay. Hi Christine Grisola. Hello Christine.
19: Mo pa nga.
1: Anay.
19: Sir and wine.
1: Baga, kuan man din yung boses mo? Baga, ado ka man hala. Baga ka man na atan lungib. Anay, ha?
19: Ano ba?
1: Oo. Ano yung number? Amo la bagi hapon na ginagamit kapag tatawag ko mo, ma'am?
19: Yes, okay. Amo lagi hapon, okay. Ano, sir?
1: Okay.

0: nga di kami lights on or lights off nga eristoryahon. Dila kani mapakyan na imo itong nga lights on and lights off kay bangin di pa napapanahon. So and then
1: natawa na lang ako answer.
0: Natawa ka okay. And then baga out of kuan ba in
1: context.
0: Oh okay, bangin baga di pa napapanahon, bangin di ka pa makarelate. Hiton lights on and lights off. So, i-reserve ko na lang ito, Tin, kung baga saan o ka na baga pwede kong mag-istorya ito ako, ha?
1: Ada kay, namamati gulatak na naliwat yan na Sir Edward, baga di pa kito pwede bumaton.
0: But anyway, kanina, naka ni Mr. Losanto Castillo kay inin nagpakianhaya. Ano nang update hini? Actually, na-representar hiya ni mga mangirisda ni Diha San Jose. Napakianhaya kung ano na kunon balitahan fuel subsidy. Sige daw, bagatagi daw kami anin particularly nga di Tacloban, nga di para lang nga di airaan ay, oo.
1: Sige, anin. Ang pagkasabot, ano, ang di nga beneficiaries nato na Tacloban, nagdumaganahan din si sige nga KYC. And know your client process.
0: Know your client process. Okay.
1: Yes, virtual. Tapos ano ba, nagkatuha USSC. And then ginuhulat na lang, sir, nga ikatod haamon. And mga bagong nga cards, tika nga USSC. May dalawat iba, ano, nga napanhatag na. So, nananabo, kundi rihiya through caravan and mga fisher folk na katuha USSC or kundi rihiya ka mga kadto, gini-schedule na muna ngayon virtual KYC. Kahuman hiton, ang USSC, ininig-print ang cards, ihatag ang region, ang region naman, ihatag ang PFO or hakay sa Tacloban, kaya rani man na Tacloban, pwede ka panoy diretso na mahatag ito sa City Agriculture's Office. Okay. Ngayon, may nakita ko sa nga concern, ano, Sir Edward, nga baga nabatian, kay Naya kan, baga may damang kuno ng lilista, amo ba kano ito?
0: May da kuno ng lilista, oo, dito ha, San Jose. Tinood ba ini nga? May nalilista kay may daman niya kung conduit, 'di ba? Ini nga USSC. USSC, 'di ba? Hirat na himot card. Hirat, okay?
1: Yes.
0: Ngan haira ging kakadto ito, igin pro process, okay?
1: Yes, sakto ito no, Sir Edward. Inin klaklagon lang naton na aton mga benepisyaryo. Hapag kayo na, wagay kita physical nga panlista ito. A fuel subsidy, a fuel discount for farmers and fisher folk program. Kay itaton mga benepisyaryo, itaton tranche 3, base ito han aton system. Ang mga rehistrado, nga diha fish are, boat are, nga RSPSA. So kagsid ngon, kung baga manlilista, kinanglan naton ito klaruhon. Bangin nagpaparehistro pala. Kaya diliwat kita nung pwede makagyakan, diretso nga hindi rin natong tatagan, hinbaga respeto ito nga nanlilista. Kaya bang, ilot nanlilista hera, hatun mga dere parehistrado, nga ag hatun pagparehistro. Kinahanglan nanin natin ano klaruhon iton. Pero ito aton process, ang panguhan beneficiary han tranche 3, kay may da na hiton identified na beneficiary, Sir Edward. Inin, ginkuha, anira listahan, tikang han aton mga system. RSBSA, fish are, ngan both are.
0: Ang mga, mga restrado na ini, subahin iyo pag-aram, nga daan na meda ka mga listahan, amod gin babasihan niyo nga mga magiging beneficiary hini nga fuel subsidy, correct?
1: Yes, okay. Sakto ito, sir. So, may din na listahan, okay? May din na ito listahan nga nakataga amo ng central office nga dahan last quarter of December. Ngayon, napadayon lagi hapon ang distribution. Bangin siguro ko, ito liwat nga yung listahan, inin may dilwat kita sinisinga presidential assistance for farmers and fisher folk. Pero bisan pa ano, bagawag yung instruction and before nga manlista. May dalugod kita listahan han mga fisher folk nga tikang haaton mga system, ha-FIMS, tas gin aton counter check di ano haton both are kun may dahito niya ga mga baluto good man ano ginpalusa dito ang listahan na LGU kahuman ginpa verify anay kun baga aktibo pa ini o dire
0: okay.
1: Kaya nananabo kasi no kun nga din fuel subsidy may da kita pipila nga mga beneficiaries ada na namon listahan mga patay na ngayon ang iba. Ang iba nag-change of residence. Ang iba din na ngayon nangingisda. May okay. Nakita mga tugad ito nga mga isolated cases. Sangit, nga dito ano hapaf, ato ito yung palusad anay. Nga diha aton mga LGUs para ito nila ma-verify. Kahuman hiton, ikagiliwat igbabalik ha before. Ngayon kami, okay. Ibabalik na mo na DA.
0: Okay.
1: At sa kakulop, baga na kumpleto na aton na mga na-verify ng mga beneficiaryo sumalahan listahan nga ginpalusad han amon mother agency han DA, gindi dupan BFAR, gin katuwa LGU, gin balik na han LGU.

0: before.
1: Okay, kung baga wala rin maiho po din yung listahan, baga nalikatan for whatever reason, ano ti himo onira? Kay di kang man na inya system nga niyo nga mga ngaran nga makakakarawat hini nga fuel subsidy.
0: Saan ano, Sir Edward, itamon balik-balik ng baga pa'y matngon ha, aton mga pagupangisa, pagparehistro.
1: Okay.
0: Ngan, usapan natin nga consideration in na mangin kasi may mga pagupangisa nga pagupan uma. Ano, Sir Edward, kung hapap nga case and Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, kung pagupangis, pagupan uma ka na nga ni, di ka na makakarawat, hindi mo ka ng pagupangisla para magsarahid kita, ano?
1: Asya.
0: Oo, so, di ka magdudubli-dubli.
1: Okay.
0: Sige. Para magsahid.
1: Okay.
0: I think nagtikang na ang distribution han pa for namon mother agency para han mga farmers, han mga hagaraning ng mga bungto. May daliwat, I think, ng northern summer hiram, then going to summer. And before, anaton mga fishers and corn farmers, baga patitikangan pala. Kaya aton gin double check ko anon aton listahan. Although, akapatuwag, hindi ko dito natin malilikayan, nga may da pa sinisari nga mangunguba. Kaya wala nga dahan listahan, ano? Masin nga, ma'am, kaya registrado naman ako, ma'am. Tikang okay. Katikang, registrado ko dako. Ay po kita, ano, sing papagmahay kay may ada pa kita ginuhulat nga bago nga mga listahan. Okay?
1: Okay.
0: Kaya baga, based on initial nga listahan nga amon na deduct na, mga 20,000 plus pala. Naton target nga matagaanin pa in supra 40,000 ha.
1: Okay, aton
0: region. So, may da pa kita papamulaton nga sunod pa nga batch. So, ayaw kita kabarakangan.
1: Okay.
0: Itatuloy what ano mga local government units, pamagihan mga mayors, nakikipagsumpayan nga di Hobby Farm.
1: Okay.
0: Amon lagi nahangyo, pagparehistro kita. Nga, tumanon ko na ito na ano, mga nga pagupangisla kita.
1: Okay.
0: Dito naging pagupangisla lang kita yan na kay may ayuda.
1: May na ba bulig parahan mga risda nga warian ni makapalawod kay may na military, joint military exercise ining balikatan in America nga ning Pilipinas? May na ba kamo hini, party ba nito jurisdiction or may na ba mando ayo?
0: Ha, pag ganyan na wagay pa kami nakakarawat ng update nga pagupangisda nga naapektuhan itong balikatan exercises, ano, Sir Edward, baga wagay pa kita nakakarawat ng reklamo.
1: Okay.
0: Although, I think related ha, ito nga mga balikatan exercises, nagpalusad na hiranon pahimatngon.
1: Okay.
0: At ang mga pagupangisda nga diyan, ito ha, may San Pedro Bay, tama ba? San
1: yeah.
0: Pedro Bay nga, nga areas.
1: Yeah, so, okay. San Pedro kan Cabato, okay?
0: Mm-hmm.
1: Tin, thank you very much. Ini nga panahon nga mong ka nakaubod para maklaro ini nga concern in tawad mga mangirisda. Thank you very much.
0: Damo nga salamat. Liwat ano, Sir Edward. Gan nga na kan Sir Jaime nga na K-5. Para itiyo pa dayon nga panginginsayo da amon. Kaya sige, paano mo? Pagod nanginginsayo da anay. Para magamaupay itong plastaga.
1: Okay.
0: Kaya natin mga aton pagupangisay, ila kita pagmahay, ano? Rest assured man po nga, namon opisina, namimiling gapig pamaagi, nga sige pa matagan itong mga deserving, kung kaya magsarahid, pibiling ng gapig pamaagi. Pero pag kaya na, patience la ano yan, no?
1: Thank you, Tin. Thank you very much.
0: Salamat.
2: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblos.
1: Oras mga kakipay, malas 8:41 na, hitintin na Grisola, tagyakan itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. In a while, makaubod natin ni Judge Carlos Arguillas. So kung may da 180 butos nga baga makukuha itong mapabor nga i-forward na ining article of impeachment nga to Senado kontra kan Vice President Sara Duterte, buot singon mga kakipay, magkakadan impeachment trial. Ako, I have no doubt nga aminit mahina na bu, okay? Sanglit paghingadayan natin itong inindepensa. Ito na itong Vice President. This is a is nga battery of lawyers. Ha? O, nahingadayan na natin ni Kakulop ang pirahin ng mga articles of impeachment. Okay? For example, betrayal of public trust. Okay? Conspiracy to commit murder. But no. An iya panarhug ba kan pagpapatay ba kan Ferdinand Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, ngan Speaker Romualdez. Wari nato ni katratar ano? Ano ba't baga pwede nga depensahin eh? Hiton Vice President. Kaya nakuha ko din niya telebisyon mga kakipay. Doon na siring, nakuha ko din nga video nga may nayaso ka din nga threat. Ipinaagihan niya social media nga platform. Ano? Doon na siring ito na Vice President nga gin-edit para la paburan kung hinuman karuya nga dauton itong ira ngaran. Ada kay madali man ito pagsiring again edit. Ini pag siguro pag ikukumpara ito iton magkalain-lain nga mga version kun haing good and edited nga kun haing good and baga original. But ako anak baga mga nakita unless adto nga ako nakita kay gen review ko adto ko man adto nga ira baga live nga stream pag live stream ni adto nga virtual press conference ni Vice President Sara Duterte. Kung good, bagawari pagkaibahan again presentar dito ha House Committee on Justice. Okay? So nga di kita hinin yan na nga betrayal of public trust, conspiracy to commit murder. But daw, wari natin ni katratar ka kulob. Anong problema itong linya ni judge? Kaya kung diri, good possible pa in video kay ginaayad naton mga kakipad. Pwede man kita lani mag phone patch. Kay oho, itat oras mga kakipad. Oras! Alas 8:43 na oras. Ginpadangat tayuhan na DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dalam. Ng DTX Beauty Soap ng oras. Ginpadangat liwat tayuhan na Clinica Day Fresh Day Roll On. Okay, adin na linya. Hey, Judge Argilias. Judge, good morning, Judge!
3: Mau pa nga aga, baga mau pa nga nagkikita kita ng bisan lang, baga arayo kita yung duro. Oh.
1: Ito! Lamang-lamang kalayan na kaya nakakurbata ka. Ako, warag-warag makakurbata, purbi na kagwapo ni nga akong parehin.
3: Kaya ko, ano na, hindi nga, ni amunit akong palisiya, korte, ingatanan niyo mga bugado nga natin dirhiton mga bista in kinahanglan na ka. Kotantay. Okay, just to dignify also our legal profession. Ngan pagamuro pa kay daradakit hatag. Ito ang tinira. Kung nag-amuro. Eh, magamakori kung baga napakadikala ha korte ng baga konotit eh mubarong. Umo pa ito na we have to show that we represent the legal profession.
1: Mas nadaradakot bayad, lamin ako naka-armid ulit yung barong.
3: May nakagod baga kilala nga nakarmidul permanente. Nga baga bisan nga ni ibutang la iton, baga baro nga nit saruwal pwede tumindog bisan waray tawo.
1: Ito! Waray ko ito pagkakaiba kan dyan sa bari. Anatong sangkay dyan sa bari. Oo. Eh, then ma-retire na ngayon pari, ano? Dyan sa bari.
3: Oo, baga may dana niya plano, baga pag-retiro.
1: But anyway, kakulo, puri natin mahinga dayi. Kung anhon pag ano ba't mamaagi nga i-depend sa ini, ito natin Vice President, in the event ka makadto na ini ha, Senado for the trial, ining betrayal of public trust, conspiracy to commit murder, han magsiringhiya nga, may sinabihan ko na na tao na pag ano mangyari sa akin, patayin ako or whatever, patayin nila si President Marcos, Speaker Martin Robaldez, and si Liz Araneta Marcos. Baga direto ordinaryo ano nga matatawag ba nato ini nga panhulga, Judge?
3: Kung baga in the context sin tawag ito, kung kitao naton literal interpretation iton iya mga pulong nga gimbuhian. This is really baga panhulga ini, panhulga.
1: Okay.
3: Okay, because as I baga kakulop nato na natistorya, sering ko pa this is the first time itong vice presidente naghulga in public nga papatayon ni or employed somebody to kill the first family including the former speaker. Ibaga waray pinatet istorya yan na lain ni kamayada.
1: Balita ano?
3: Iti mo. No, kay sumunod ka nga ni once you become the vice president, it im out of office is the same as the president.
1: Okay.
3: See, to uphold the constitution. It's ang good nimo di da nga gintatagan hinna tatagan hinbaga punto hiton under Article 7 of the 1987 Constitution nga ikaw nga presidente or vice president, you must abide by the Constitution.
1: Okay.
3: So it betrayal of public trust o sa inidida nga constitutional provision because public office is a public trust.
1: Okay.
3: Kumbaga, hapagdipinsa natin, masaring pwede, sumaring nga, this is covered by the freedom of expression. Pag-aamit nakikita ko. There was no intention to do that. It's just due to the to emotion. Baga okay. Pwede.
1: Pwede niya nga dipinsa nga sumiringhiya kay na wala lang makakontrol ng emosyon. Tao lamang. Nga amo adto nga nakapamulong ako adto nga Kumbaga ano mat matabuho ako, may gising ako ng tao, pamataya ini Hiragod, ha? Diyak nagi intremis. And then, pwede ba ito masakop nga sa nangyaya kay bugso ng damdamin nga inin tao lang nagkakamali ako. But I don't really mean, ano, nga buhaton ko adto, for example. Bubuhaton ko, for example.
3: Yes, because we have to prove intent. Kung baga may intensyong gihapon niya. Pero, inin, she is the second highest official of the land.
1: Okay.
3: Para pa rin yung presidente, nga tanad ginihilo si presidente, baga nahihimo ng public policy. Inidiri ni ordinaryo, nga baga pareho lang ka mo, kung baga mag-uyab ka mo, nga nagsasalit lalaki, nga baga pwede siya mering sapagkat ako ay tao lamang, no? Diri ni baga pwede, kay usain ni Dida, remember that being the vice president, you're committed to uphold the constitution.
1: Okay.
3: See?
1: Okay.
3: And kung baga you engage in this kind of tawag ini panarhog or you have the intention to kill somebody, diri na ini, it is no longer in line with the constitutional mandate at okay. Imong pisina.
1: Okay.
3: Pero, may depensa ini niya. This can be used as a defense na in the height of an emotion, nasugad ko ini, but I have not, I have no intention to do that. No?
1: Oh, kaya ba sa'yo
3: man niya? Although, may great treats kita, waray kaso pa korte, until this time, except that this is now included in the in one of the articles of impeachment.
1: Okay. Okay. Pero, kung baga sa mga prosecution, di rigod kayo, hog, may gisuntok ka nga ni nga sheriff hato. Okay. Katapos, masiring, it nag, ano mo tatay, amin na yung mga record ni Johan Panahon. Tapos, for example, masiring, it yung nga ni Bugto gihapon, hibasti. Nagsiring, pwede ba ni ma-apply? For example, nga, yung habo lang namin yung ulo ni PBBM. Okay, iba ito nga istorya. Baga kagapit yung nananarhog nga...
3: Okay, implicitly, itong mga sugad dito is, kung habol ni mo itong ulo, these are not idiomatic expression.
1: Correct.
3: No?
1: Correct, correct.
3: This is really a threat against okay. The life of somebody.
1: Okay. So, it ipre-presentar ini ang video. And
3: ipre-presentar ini ang video. Oh.
1: Okay.
3: So, the prosecution has to prove that the video is authentic.
1: Ngandiri, okay. Ngandiri.
3: Sir, ngayon tipinsan, anong display slide niyo?
1: Makinang lababay ni hin testimonya, hin testigo, nga magpapamatuod nga, mo ito't original. Kaya nakakita ako... or kaparte ako dito ng press conference, etc. Para ma-boss. Okay?
3: Oh, may ida hindi. Kay tawag hindi, may ida natin na rule on electronic evidence.
1: Okay.
3: No? Duduha ito, kung pagagamiton ini ito na impeachment court for the purpose of impeachment proceedings, duduha it iya. It must be relevant and it must be authenticated.
1: Okay.
3: Relevant it iya, at the same time authenticated. Kinanglan itong testigos nga may ada personal knowledge regarding that video must execute an affidavit of authentication.
1: Okay.
3: In order that that evidence will be admitted.
1: Okay. Oo. Ako, habag intindi ko kung kaya nung warera mag-appear dito han Justice Committee hearing and warera mag-baton in tuto or warera kumprontahan mga allegation kontra Vice President. Kaya iragigit kita-kita kung ano't mga allegation, ano't mga ebidensya para maandaman nira nga di really what sayo nga maipahibaro kung ano't ira magiging depensa in the event ng mga tunay niya Senado. Tama ba?
3: Oh, kaya ini, this is one of trial technique.
1: Okay.
3: Kung ikaw ang akusado, maaram ka na nga sasampayin kaso kay mo, why you have to ventilate or disclose your defense beforehand? Ayun na, pagpaling counter affidavit.
1: Okay.
3: Because if you think that there is really the prosecutor in an ordinary cases will have to file the case. Kung maaram ka nga mapapailang good man, kaya baga pagkita ni mo, there is really evidence against you, then the best thing you can do is just to wait for the case and answer that in the proper forum.
1: Okay. But anyway, for lack of material time, kaya nagsisignal na didi itong mga technician. Nagkakahadlo ka nahirang lumapos itong alas 8:55. Judge, adto kita buwas, sige, kay it paghihim nga dayan natong buwas, parte ng entrapment, di ba? Kay dakulat ini nga balitang ka-entrapan o sa nga ining social media influencer nga 300 million ko na ginaarohan na aton speaker para dirila igawas ang inin mga inin video nira nga magsusumat kung ano gud ang baga naging involvement ni speaker Martin Romualdez. So buhas paghihingadayan nato nitong mga protocol and rules of engagement and iba pa nga mga technical nga bagay parte ng entrapment kay baga na set up kun hira. But di ba gin set up gud itong entrapment, judge?
3: Oh, kay may det entrapment do dai nga punto di da bangin ka gin instigate nga pagsarabot kita. Actually, it is different when you speak of entrapment and instigation.
1: Okay.
3: Kay kung baga gin instigate ka, the criminal intent comes from the other party. It does not come from the accused. Magan okay. Akusado, that's what insinuated to do this criminal act. Judge, magamit itong dida. Entrapment, good man, iba.
1: Oh. Okay. Sige. Pag-tratrataron natin ito buwas at mga sugad hini nga set up, kaya baga na iba nga baga nakikita ka nga sugad ito naka-amerika na ka. di ba?
3: Sige, pare, sige. Okay. Oo. Salamat, madamo.
1: Salamat,
3: ha? Magpagatag yung baga oras yan, ha? Oo.
1: Okay, thank you. Thank you, Judge. Thank you. K5 News FM Live Report Puro Belos Pueblos. Oras mga kakibay, balas 8:53. May na pa nabibilin nga 1 minute. Sana matapos rin nga ito na programa mga kakibay. Oo, kay masyado hing kalimitado balito ito na itong oras. Ada kay pasensya na. Mas muro pa ito nga itong setup kakulob. Amin yan na, with Judge Aguilias. Claro ang audio, claro ang video. Let's keep it that way, mga ka-K5. Ha? Okay, para makita lahat niyo itong kagwapo. Ito na ako rin kasi taga Haroy, kasi sa Lugnon, Judge Carlos Aguilias. Wala na kita oras, mga ka-K5. Ato lang ang temporaryo pagsasadhan. Hindi nga itong programa, Foro de los Pueblos. Hangaran ito natin mga nakaupon dyan ng Adlawa Engineering. Nagaupon natin Milton Mateng, ang sugad man kan Robert Graciano. And then you ka K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan na Sudan ng Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang

0: Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Joe Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
1: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan. Because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan o pamamaga, makaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butika. DTX 500 Mighty C The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
1: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po makaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Klinika DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga produkto naggawa ng Clinica di Alternativo Medicine. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, mga kaibigan, ang iyong lingkod, ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner na magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At syempre pa, bago tayo magpatuloy sa ating programa, good morning muna sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programa at sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ating programa through Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, sa mga kabayan po natin na hindi pa nakapag-like, hindi pa po nakapag-follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Dahil nga po, sabi ng ating mga eksperto, that more health information, less medication and less suffering. Mas maganda yung marami tayong kaalaman. Pagsimula pa lang ng mga karamdaman, ay mabigyan ka agad natin ng solusyon kaya hindi na tayo maghirap, hindi na tayo magtitiis, mga kaibigan. At yan ibibigay natin sa atin pong programa. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programang Health Alert. Kailangan maging alerto tayo, mga kaibigan, sa atin pong kalusugan. Kasi nga po, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit. No, ang mahal na nga ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga gamot, no, ang dami pa nating gastusin, tapos nagkakasakit pa. Actually, mga kaibigan, daily sa ating clinic, ramdam natin yung burden kapag meron ka ng nararamdaman. Kapag pasok pa lang ng client, pag upo ay parang naiiyak na. Naiiyak na sa bigat ng problema, especially sa kanyang nararamdaman sa katawan. Kaya po, mga kaibigan, ang pinaka-the best way para hindi po natin maramdaman ang bigat at stress dahil po sa mga karamdaman, dapat prevention is the key. Dapat, mga kaibigan, gawin natin ang lahat para maiwasan. Mas maganda talaga na umiinom tayo ng mga suplemento para ma-prevent ang disease kaysa umiinom na tayo ng gamot dahil meron na tayong sakit. Dapat nating dapat nating tandaan yan. Mas mainam pa rin na umiinom tayo ng mga suplemento para maiwasan ang sakit kaysa umiinom ka na ng gamot kasi meron ka ng sakit, mga kaibigan. Kaya huwag kalimutang inumin ang araw-araw na proteksyon. Huwag kalimutang protektahan araw-araw ang mga selula, organs and tissues. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. At taglay kasi nito na superior antioxidant ay tumutulong protektahan ang ating mga selula. At dapat po nating alamin, ang ating katawan ay binubuo sa mga selula. At kahit ga ang ating dugo, makaibigan, ay composed of cells. That's why kailangan nating protection sa mga selula. At ang antioxidant, ang pinakasolusyon para po, makaibigan, maproteksyon na ng ating buong katawan. At according nga sa pag-aral ng mga eksperto, ang desugared sugar cane o ang mapait na bahagi ng tubo ay ang nagtataglay ng pinakamataas na polyphenols na antioxidant na kailangan ng mga selula para maiwasan ang pagkasira laban sa free radicals, mga kaibigan. At makabayan, ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117.
0: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka ba? Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-usapan muna natin itong mga taba. O, usapang taba muna tayo, mga kaibigan. Okay lang na yung asawa mo ang tumataba o ang mataba. Huwag lang yung lagi mong kinakain at pinapasok sa katawan. Pero hindi lahat ng fats ay masama. According nga sa pag-aaral, merong apat na klase ng fats at ang mga ito ay ang saturated fats, trans fats, monounsaturated fats, at polyunsaturated fats. Ang saturated fats at trans fats, ito ang tinatawag na bad fat. At ang monounsaturated fats at polyunsaturated fats naman ay tinatawag na mga good fats. Ang saturated fat ay ang mga taba na makikita sa karne ng hayop, lalong-lalo na sa karne ng manok, baboy, baka, at makukuha din ito sa plant products gaya ng coconut oil at palm oil. Mayaman din sa saturated fats ang cheese, mayonnaise, ice cream, at marami pang mga pagkain. At kapag sumobra ito sa katawan, according sa pag-aaral ng mga eksperto, posible itong maging dahilan ng pagtaas ng kolesterol na nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang trans fat naman ang lumalabas kung iniinit sa apoy ang vegetable oils, hydrogen gas at catalyst o ito ang tinatawag na hydrogenation process. Example, ang margarine. May taglay ito na mataas na trans fat, result sa pag-convert ng oil into solid state. Dumaan ito sa matagal na proseso, kaya matagal ito mapanis. Isa sa rason na ito ang ginagamit ng mga fast foods para hindi madaling mapanis ang kanilang niluluto na mga pagkain. At according sa pag-aaral, ito ang pinaka-worst na klase ng fats dahil pinapababa nito ang HDL o high density lipoprotein o ang good cholesterol at pinapataas ang LDL o low density lipoprotein. At ayon sa malalim na pag-aaral, ito ang nagpo-promote ng inflammation at nagko-contribute ng insulin resistance leading to diabetes. Ayon nga sa pag-aaral, kahit kunti lang na substance ng trans fats ang mapasok sa katawan, nagpapataas na ito sa risk na magkaroon ng heart disease by 23%. Kaya sa mga mahilig kumain ng fast foods, ingat po tayo. Baka mabigla ka na lang na bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso, nang lalabo ang mata dahil tumataas na pala ang cholesterol at unti-unti nang nasira ang puso. Okay lang sana kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C para may pang-detox ka sa katawan kahit mahilig kang kumain sa fast food. Heart disease, hypertension, fatty liver, kidney disease, even cancer at stroke ang ilan lamang sa possible na karamdaman ang makukuha mo sa patuloy na pagkain sa matataas na trans fats na mga pagkain. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw dahil ang superior antioxidant na taglay nito ay nakakatulong lalong-lalo na sa pag-iwas sa fatty deposits ng cholesterol sa arterial wall na nagpapaliit sa daanan ng dugo. At tumutulong ito ma-prevent ang oxidation ng LDL o bad cholesterol para maiwasan ang pagbara ng bad cholesterol sa mga ugat. At kung walang bara, maiiwasan ang stroke at sakit sa puso. Kaya iwasan ang mga bad fats at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Alam nyo ba, makaibigan, na isa sa napaka-potential na epekto ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang ma-prevent ang alopecia or hair loss na common ito sa Pilipinas. Ang oxidative stress ay nakakasira hindi lang sa ating mga balat. Nakakasira din ito sa ating anis. Ayon nga sa pag-aaral, habang nagkakaedad ang isang tao, tumataas din ang production ng free radicals. Ito ang nag-o-oxidize sa mga cells ng mga buhok na tinatawag na mitotically active basal cells. Once ang mga cell na ito ay masira dahil sa oxidative stress, especially in aging o pag-edad, naging dahilan ito ng pagkakalbo. Kaya para maiwasan ang pagkakalbo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang taglay nito na superior antioxidant ang lumalaban sa oxidative stress na nagdadala ng alopecia o pagkakalbo kapag nagkakaedad na.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Tinihing malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Ang oxidative stress ang napatunayan sa maraming pag-aaral na dahilan ng pathogenesis sa mga problema sa balat dahil sa capability ng reactive oxygen species sa pagpigil sa gene and protein functions, pag-disregulate sa intracellular at extracellular homeostasis, kaya humahagard ang mukha ng tao at lumalaki ang eye bags kung napupuyat dahil ang kakulangan sa pagtulog ang nagpaparami ng free radicals at nagpapahina sa endogenous antioxidants. At ito ang dahilan sa hindi balanced na oxidants at antioxidant. More free radicals and ROS means more damage to skin cells. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, mawawala pati ang eye bags.
0: DTX 500. Lagi ka bang wow, gutom at laging naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Ang oxidative stress ang dahilan ng cellular damage at ang mga pollutants, toxin at viral infections sa daanan ng hangin o airways ang nagpapalala sa oxidative stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang viral infection ang nagdi-disrupt sa antioxidant mechanism. Kaya ang mga viral infection ay tumataas ang oxidative stress, isa sa rason bakit lumalala ang inflammation sa baga. At ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, napakalaking tulong para mabawasan ang epekto sa viral infections, pollutants at toxin sa katawan.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas mainam. Dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox sa ating katawan at pumoprotekta sa mga selula. Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant that every higop mo every morning. Sinusuplayan mo ng transferred antioxidant ang iyong katawan na lumalaban sa free radicals at pumoprotekta sa mga selula. Kaya simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin ang Clinica DTX Coffee Mix dahil nagtataglay ito ng mataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo. At ang kagandahan, may taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. Kaya hindi lang nagpapataas ng antioxidant, naglilinis pa ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng
14: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan,
13: sa taginit man o tag-ulan.
14: DTX Coffee Mix, always number one.
13: DTX Coffee Mix,
14: purong-purong natural.
13: DTX Coffee Mix,
14: the healthy coffee,
13: mabibili sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
17: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
18: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
17: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
18: Okay.
5: DTX 500.
17: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500.
19: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
19: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500.
20: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500!
21: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
2: GTX 500.
21: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapiki, punta na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At alam mo ba kung bakit dapat mong subukan ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C? Mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang mga ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyong kalusugan. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At may taglay din ito na anti-aging properties na nakakatulong sa pagpapanatili na makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpopromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At tandaan, maaari kang makakuha ng vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries, guava o kaya naman sa pamamagitan ng pag-supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Dahil po mga kaibigan, ang vitamin C, isa itong napaka-sensitibo na antioxidant na kapag ito ay ma-expose sa init ng araw at apoy, nawawala ito at ito ay water-soluble, kaya sumasama ito sa ating ihi. Kaya bumababa ang vitamin C level sa ating katawan na pwedeng magre-resulta ng paghina ng immune system. Kaya mas mainam na maka-Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Bigyan ang iyong katawan ng dagdag na proteksyon at enerhiya. Mighty C Alkaline Vitamin C. At alam nyo ba, especially sa mga kabayan po natin dyan, na meron ng maintenance sa hypertension. Ang pag-inom ng Alkaline Vitamin C ay napakainam dahil po mga kaibigan, tumutulong itong maging elastic ang daanan ng dugo para maiwasan ang pagputok at maiwasan ang stroke. Nakakatulong din itong ipanatili ang malinaw na paningin dahil pinapatibay nito ang mga maliliit na ugat sa mata. Nagpapalakas pa ng buto at nagtatanggal ng acidity dahil alkaline base ito. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, lagi pong isabay Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule. Lalong lalo na kapag isama mo pa tuwing umaga ang pag-inom ng Clinica DTX Coffee Mix, siguradong hindi lang malakas na buto, malakas na puso, kundi malakas na katawan ang iyong makakamtan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
16: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
1: Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid po sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto gaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Hanggang bukas namang muli sa ating programang nagtatalakay ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At huwag kalimutang protektahan lagi ang katawan dahil ito ang ating puhunan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C. God bless sa ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
3: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
22: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibuoan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
1: Bay Muluon. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga naibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, hindi ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suporta ng mga Rhino, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako ay Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Juan Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience. Ako. Grabe yung Yolanda. Pero, siling pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, Lord.
2: Pinabihan ko nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami dito Igbaw. Nakat na kami yan. Ang isami.
4: Diri ko ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon, basta itong tao buhi pa, maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imugin na nahunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dir ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipag-iwang ang aking yaman ng Taklo.
6: Kayo ang pag-uswag ng Takloban! Badayon pag-uswag ng Takloban!
7: Badayon pag-uswag ng Takloban!
0: Welcome to Tacloban City, the city of hope, home of resilient people.
8: I am very happy because I feel Taclobanons have learned many, many lessons that we learn are the painful ones. But do not be discouraged, because when you learn that lesson, it can never be taken away from you. But more importantly, you have to share that lesson with the children. There is a very, very great gift of God that was given to us and will never be taken away from us, and that is free will.

0: sister.
1: Natuto ko sa tao. Natuto ko sa tao, tapos natuto ko paano gamitin ang sistema para makatulong ako sa tao, para makatulong sa bayan. Integrity in a person is very important. That's your aura. Pag nakita ka na isang tao at magandang integridad mo, papasok lahat ang mga oportunidad. Now, what is integrity? Integrity is something you do when nobody's looking. That is building integrity. And not asking anything in return, but just doing what is right.

0: HPV, HIV. Ano mga problema ng ating mga kabataan ma-address natin. So, nung una ko nang tinayin yung wellness, may tumutulig sa akin bakit daw nilagay dito, hindi dun sa bukid, dun sa barangay, di ba? Sabi ko, wala naman dun yung problem. Nandito yung ating mga teenagers. The teenagers are the users of the law. Sila yung nandito, sila yung nakikita dito. So, I'm trying to make it accessible for them, all this clinic. And then, I'm trying to change the concept na lahat tayo magpaparulot na pag hindi na makapagtrabaho. The concept of wellness is that meron din stake ang ating mamamayan to keep themselves healthy. Maraming salamat sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga.
1: Ha siyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kaya no, tungod kay ginproprotegeran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagi ni nga balaod na bugos na napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo ng mga solo parents na nanira mga anak kapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon na Solo Parents Welfare Act of 2000 ug ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang kang anak? Solo parent ka kung ikaw imusang agad-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o inkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang po naging income ko mo sa solo parent, ubos sa poverty threshold na ikin-establish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tika nga gobyerno ng pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon na dependent yung usang na solo parent. Kung ikaw yung usang na 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho na nakadepende o nalungon yung usang na solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman yung sobra 22 anyos na waray kapas pagtimangno pagproteher ang kalugarimon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod din physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent at usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagantaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usa nga employer obligado maghatag ang flexible work schedule nga imo basta na diri makaapekto ang imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat ng diskriminasyon na imo kung sole parent ilang terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarongan labor laws, ikaw o solo parent in gintatagan hin kadugangan ng 7 adlaw na leave at trabaho kada tuig with pay ng waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagservisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ng pribadong sektor na nakapag-informar ka ang imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular na ginkasarmutan niyo ang imo employer. Makaka-avail ka gihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga ng imo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, meals, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sangli kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha ang solo parent ID ng maka-avail din ng mga benepisyo ng servisyo titang ha-gobyerno. Barangay certification para ang iyong residency na nagpapamatuod ang iyong unong kabulan o sobra ng pag-ukoy na iyong barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable. Medical certificate kung may problema o nahuna ang iyong asawa o partner. Senumar o certificate of no marriage kung applicable. Birth certificate ng anak. Income tax return o certification bilang na barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang iyong income. Certificate titanghan ni iyong punong barangay na nagsusumat ang iyong kahimtang como solo parent. Isumiter ang imong mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang sa Balyuan Grounds, Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
2: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act number 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create Here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm Now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: solid waste management in adding trash bins may that label recyclables, biodegradable, and non-biodegradable waste materials, and ang paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarin ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagin ninyo ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayada ng mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establishmento para ang mga pinamalit ng mga samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ng mga kasaguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng imong kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapisuhan ng diri masobra unong kabulan depende sa sesyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na dinpirmahan ni Mayor Alfred de Bogas, Ektibo, Tinikangan Enero 1, 2024.
1: This June 2026, Tacloban. Handa na ba kayo?
2: Ang grandest celebration ng Tacloban ay magbabalik na.
1: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
2: At sabay-sabay nating ipagdiwang ang diwa ng Tacloban.
1: Sangyaw Festival 2026.
2: The grandest celebration of Tacloban. This May 31st, we run with purpose. Sangyao Dream Run 2026 is here. Your official kickoff to Sangyao Festival, co-presented by Fund Life. Every step fuels a child's dream. Lace up, show up, run for something bigger. See you at the starting line.

kasagahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni nga aton nga hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun sakit na hiya or diri na kaya nga matanggal. Imbes nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaanghat namon nga isurrender na laan akong mga ayam o akong mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon.

natanggap niya ba panghabang buhay sa hirap at ginhawa, through sickness and in health? Tinatanggap niya ba sa magiging asawa niyo at aalagaan niyo yung magiging asawa niyo?

May itong may dagat mga NGO nga na na-support gyud mo hindi sa Great Plan International Pilipinas. So na-support it herangan hin mga mga gamit nga hin hing gamit din nga pagpa somehow a little renovations or improvement at shelter mga gamit para ma magamit nga na counseling room pag-equip it mga rooms nga hindi so may adagi hapon.

0: nakakabuli din eh para ito may mga magsakit. Ada uska na kung kung mapake anak ano kung pwede po pa. Interview dito uska, senior citizen.
1: Dako ni buli ka amon na binait mga low income ng mga munupyo. Kaya di rin na kami mamamasahi plus free medicine. Okay na.
2: Mabay na na programa ng gobyerno ng Tacloba. Ang pinabi kami ng rural programa na nagkukunin itong mga consultation itong mga mayayang mga indigenous na may mga sakit. Dahil kukunin nga bulig. Kaya una-una, sumering man ang advice ako, sige, gagawin na siya ako. Kamot ako magtuklayo ng hanorti na astudyan, gisara ka mesa, amin niya, anin niya, ano din eh. Papasikap ko kay para ma, na nagsiyan mo kay para matagal niya ang medisina na insakto para kaya sakit.

0: Nagpapasalamat ako ang atong barangayan nga anhiya na ha Barangay 107 New Hope Village nga ang mga tao dinhi nagpapasalamat kan Vice Mayor Raymond Romualdez ngan kan Mayor Alfred Romualdez ang iragin nahatag nga mga kaupayan na madadangat init atong mga katauhan labi na gud nga damon iragin hatag nga haamon na mga kaupayan na adiyanan makikita naton adi an mga livelihood clip ang mga CDRMO, may da kita free dental check-up. Ngayon may da kita mga senior citizen, kung karoyag nga magpa-rehistro, may da gihapon dili. Kung hinumataan, hidinihi, haaton yan na mulupyo, alayon pa kadi ka mo, kay para ka mo maka-avail hini yan na, kay talagsa online nga higayon yan. Thank you so much, han iyo. Yan na nga again, hatag-hamon nga mga kaupayan din, hamon barangay.
1: Salamat ako kang Mayor Alfred nga nakanit barangayan kay sugod may ako special child nakakabulig gihapon medisina tapos madali laliwat it service din ang magiiniray o reparasahi

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog basunod nga higayon han oras han takloba.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health, Health Alert!
2: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Si Roldan na taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Bumawi ka na lang
4: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: GTX Coffee Mix.
7: Ang kapeng
6: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. GTX Coffee Mix, always number one. GTX Coffee Mix, purong-purong natural. GTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, GTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:00.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, up of the hour news.
9: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo ang dalikat nga sumat para yan ang nga oras. Hato na siyahan nga balita. Ginklarohan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 8 nga waray hiraya na pisikal nga panlistahan mga barupang isda nga binipesyaryohan fuel subsidy, hailaromhan fuel discount for farmers and fisher folk programa. Ilan kabatunan ng BFAR 8 ha mga aligasyon nga nagpipinanlistahon niya na itong buhatan ha mga barupang isda nga makakarawatin ayuda. Sumalakan Christine Agresola, tagapagyakan nito ng BFAR 8. Warahira yan ang pisikal nga panlistahan ng mga benepisyaryo. Matungod kaya niragin babasihan ang mga rehistrado nga puro pangisda haira system. Pero antes itong distribusyon, ginpapalusad na ang listahan ng mga LGU. Agud beripikaroon kung aktibo pa ang mga puro pangisda ay may naiba nga diri na nangingisda. Bumalhin na hinurok yan. Ang iba naman ay napatay na. Hakali nga bahin, nagsiring naman ni Gresola nga nagtikang na ang distribusyon han Department of Agriculture Region 8 ha mga parag-uma Hayla Roma hana Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks of PAF samtang magtitikang pala itong distribusyon para han corn farmers ang anparo pangisda. Sobra 40,000 nga mga benepisyaryo itong target han PAF pero hapag kayo na inaada pala ha 20,000 itong nakalista nga makakarawatin ayuda. Salita, ginaaghat ato ng mga aktibo nga puro pangisda na parag-uma nga magparehestro na para mahiapi halistahan han mga hinabanga. Samtang haton pa kadugangan nga balita, ginkumpirmara ni Senator President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may dahiyan nakarawat nga impormasyon na ginaaligara may ada 500 milyon sa pesos nga proyekto para kan Senador Rodanti Marcoleta. Ininsuway mismo han surata ni LA Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabrala. Pero ginklaro ni Lacson na ang pagkaadahin na allocables in their illegal. Pero kinahanglan siguraduhon na iginpapatuman o iginpatuman hininsakto ang mga proyekto nga nuwaray ghost o substandard project. Dugang pan senador, papanginanuonhan senado ang mga ginsubmiter nga proyektuhan mga magbaralaod. Agud mahibaruan akon may mga irregularidad. Samtang mahugot naman nga ginpanhimuan ni Marco Leta ang maong akusasyon nga gintawag ini nga malisyoso, waray basihana, nga pakaraot lahan iya reputasyon. Sining ni Marco Leta, diri pwede pwersahon ang mga senador nga pumerma ha partial committee report. Nagtikang ang tensyon habot nga handuhang magbaralaod, hanbalyuana ni Marco Leta o kung nabalyuan ni Marco Leta como chairman han Senate Blue Ribbon Committee nga niya na inginma manguluhan na ni Lacson. Iunong naman han investigasyon han mga flood control scandal. Maha K5, ang dalikat nga sumat, dito tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita, i-like nga nig-follow naton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ang iyo tagapagpasamuaka, ako ka K5 Garol Medino para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyon na ng Tacloban ngan Habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
7: K5 News FM Tacloban City 103.1.

0: campionerà.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 11:09.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Hoy, bis na mga ka-K5! Kada nagmitan it panahon, pizza 7 na, bispira sa Tolosa. Bispiras liwatan na babat nun. Bispiras liwatan na lawaan. Kain kita hini ka K5 Robert. Kain it harani. Din, kaan ka K5 Ogs? Sige, biyahe kita. Saan naman kita mabiyahe? Yan na, buwas. Ala, para itong mga... May mga piyesta yan ang adlaw. Happy, happy fiesta ha iyo. Mayo 7, 2026. Aton inaabrihanan aton programa 11 Mbps sa kada alas 11 mga balita ng public service 103.1 K5 News FM Tacloban. Inihi ka K5, Kevin Shusana. Kakadurungan niyo samtang nagaandam haniyo paningod to, samtang naniningod to, ngan samtang nagatrabaho han aton tagsa-tagsa ng mga obligasyon habalay, ha aton pakabuhi ha opisina, nagmamasada ha merkado ha umhanan, ha panagat ha konstruksyon, mga OFW sa karinderiya, turo-turo, ukay-ukay, mga tindahan, hain man kamo nagatrabaho. Mga hospital, mga klinika, malipayon nga takna haton nga tanan. Kumusta kita? Sigen uran-uran, ano, di kang kanina, waray good makakabulyo itong sirak itong adlaw. Nagpapaabat na ba itong kuan? Hagupit? Ini nga sinisiri nga mahinay nga bagyo. Pero niyan, ha, kay kikitaon nato ni report ni Sir Roel Monteza. Boy no mga ka-K5, maupayad ang anotisya at aton tikang ha-Iran. Niro niyan laha, standby lang mga ka-K5, maupayad ang anotisya. Gan siyempre, itong mga panitabo din na aton dapit ng Pilipinas, niro niyan. Sugad man gihapon, ang playoff sa NBA, may adaliwa kita na aton discussion nito. Ika K5 Jaime Grabador, may adaliwa report. Ika K5 Roger Tilana, niro niyan, standby gihapon ito niya magiging report. Ngan siyempre, niyan alas 11:30 kay Huwebes man yan na, ikakarusan naton ang taga PhilHealth. Ang aton 30 minutos nga programan PhilHealth kada alas 11:30, tubtob alas 12. Alagang PhilHealth sa Leyte. Alas 11:13 na, siyempre, unahunta at magiging kahimtang itong panahon. Sige man't uran-uran, kay ano daw lang may ada uran-uran niya na.
1: Sulat panahon!
0: Sir Roel Monteza, good morning.
2: Good morning mga paingaga, sir. Nga sukad man natin mga ka-K5, kung nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamati hanirang mga radio. Di natin ulag, way natin panahon. Para yan ang adlawhan na... Huwebes, ika-7 na Mayo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita makakaabat, hin madampog nga kalangitan nga pwede magdara, hin mga parpatsarang nga pag-uran nga pagnalugdog, mahitungod kay epektado kita han low pressure area o low pressure area lang nakakapiktoha sa pagkayana diri ang hagupit. Hey. Nga isterlis liwat padayon nga gindodominari itong Visayas ng Mindanao. Mm. Ihagupit, yan ang alas 11, nasipatan ini basing ang tanan nga bilabling data na nakad 2,895 kilometros norte sinirangan hiton Mindanao gawas pa initvar. May dananiya kakusgon nga hangin nga 65 kilometro per ora haranin sintro nga na pagsubasko nga maabot hin 80 kilometro per ora nga naglalakaton pakanluran in 20 kilometro per ora. So malahiton pag-asa inin ay hagupit padayon ini nga maglalakat makiwa tikad toha Kanluran, Norte Kanluran, nga dahiton forecast period. Masakupin ni Hiton Par, di dahiton na Sabado, Hiton Gabi, di ringan ni Domingo, Hiton Aga. nga tawagon ini nga kaloy. Susunod nga 48 oras si Agupit, pwede pa ma-intensify into tropical storm lagi hapon. Hiya, pero makusugay hiya maguti. Nga tungod ito iya ka diri paborable hay at mga iya mga gian posible ni nga dat pagsakop iton par lumuya hiya mahimo na lang a tropical depression nga hapag kaya na waray gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din ni aton dapit salit na naton mga ka K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagyan pag-isda taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmatlaran mo pa para liwat hira makalikay hinanapuman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na naton mga kakaypaib nga mga biyahe yan ng adlaw pinagihad dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din ato repeat ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anagon real time yan ang temperatura, ada kita ha 28 sentigrado, na pwede pa mabutin 32 sentigrado, yan ang adlaw. Anagon adlaw, sinidlit kanina, alas 5.19, matutunod niyan nga kulop, alas 5.53. Anagon daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras, ngan 35 minuto. Sinudro ko la ka K5 given, waray pa ini nga hagupit, waray pa ini picto bisan din nga parte itaton nasod. Ang low pressure area lang nakaka-apekto haton nga, ini nga low pressure area liwat, posible na la ini madusaw, susunod ng mga adlaw, kay dirig, pag-murable para iya tiya maginagian.
0: Amo adang ginawarikwik ang kitin oran ano, kay ini nga low pressure area, in adi man lang ay aninit ilarom hit Southern Leyte. Adi lang may hinatuan Surigao del Sur.
2: Hinatuan, no.
0: Okay. Sige. Damang salamat, Sir Ruel.
2: Damang salamat. Yan mo pa yung aga, Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras, mga ka-K5, alas 11.18. Okay? Bangin ka mo makonfuse, ha? Itan mamati yan, ha? Ini nga oran-oran nga aton na eksperyensyahan niya na durot ini han low pressure area. Ha? Durot ini han low pressure area. Apektado it bugos nga Eastern Visayas nga madampog it kalangitan nga may ada pat sarang nga pag-oran-oran. Ini nga low pressure area kaninhan aga inamumutang 110 kilometers sur sinirangan han hinatuan Surigao del Sur. Pero sumalay itong pag-asa, ini nga low pressure area, habubo kaupay 8% nga magin bagyo. Okay? So, amula ini nga may daoran-oran tungod hito nga low pressure area. May da bagyo, an international name Hagupit. Waray pa ini susulod hit Philippine Area of Responsibility. Harayo pa ini. Ha? Kung makasulod man ini hit Philippine Area of Responsibility, adto pa ini hit Domingo nga adlaw. Oh, hinautunta nga diri kita, makonfuse. Okay, pagkapilugod anay kita, kay matugnawa itong panahon, syempre kung magkakape kita mga ka-K5, ang kape nga maupay ang benepisyo aton panlawas, amo ini ang Durot han DTX Coffee Mix. Kay pinaagihan DTX Coffee Mix, nagdi-detox ka. Sige ton imo kape, gintatanggal it mga toxin sa aton lawas, salit naguupay ang kalidad han aton dugo, ipinaagi han DTX Coffee Mix. Kan para liwat, diritso, pwede ka nagkakape, pwede ka tumumar, han DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ano man init kaupayan hini, ka K5 Kevin, nga DTX 500 Herbal Supplement Capsule, nagkukontrol ini. Para diri mag-inura-ura at paghinitaas, hiton high blood pressure ng diabetes. Amit gamit, hit DTX 500. Okay? Salit kong karuyag niyo nga makatagamtam ng opya panlawas, ini nga mga produkto in available, ha Clinica de Alternativo. Avenida, Veteranos, Tacloban City, nga magkalain-lain nga mga drugstores.
1: 11 Mbps!
0: Sige, nga di kita hiton kabutangan dito ha Iran mga ka-K5. Iyan na nga adlaw ginpipinalisar hiton Iran, iton ira kabatunan. Kay buwas, ira igpapadangat nga dito ha Amerika ang ira kabatunan. Han proposal han Amerika nga taposon na ang giyera. Okay? Kay ang Amerika nagpadarahin mga kondisyonis nga ito ha Iran hadton Martes. O Iran, taposon tayo nga giyera, aadi it amon diga ha iyo. Kakarawaton ba ni niyo? Okay. Giniinistudyohan niya na ito at Iran, buwas ipapadara ito nga ito ha Amerika, adi iton amon kabatunan. Kanina, nagsiring hi Donald Trump nga may ada very good talks. Maupay ko no, itira iristorya, upod iton Iran. Okay? Inautunta nga matuman ini. Okay? Tungod hini, nga, nagtitika upay iton paglaom mga ka-K5. Adi, may dadidi nato nakuha nga impormasyon nga naghabubo. Ha? Naghabubo, iyan na nga adlaw. Ang presyo, han krudo, ha world market. Ug ang mga stock market, inagresyo, nagribhong, nagkusog. Kay nagsiring man ni Donald Trump, nga dakot posibilidad nga magkakasabot na hira ngan Iran. Okay? Salit, kanina lang aga, diretso naghabubo, hin 7.8% ang kada baril han krudo dito ha world market. Maupay unta kun masusugad din yung mga ka-K5, ano? Ha? Sige. Pangadiin la kita, paglaom la kita, nga magtitikaupay itong kabutangan niya na dito ha Iran. Para aber pa sa lood nga simana, in maka-experience kita hin rollback. Hinaut unta nga rollback ngandiri ti paigbaw it movement. Oras mga ka-K5, alas 11:23 na, magpapatalastas kita kay haton pagbalik, hit 11:30. Igkakausan na naton ang mga tinaglawasan PhilHealth parhan aton alagang PhilHealth sa Leyte.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa.
5: Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Higin pa may maruhan, Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
12: Red Horse Beer in Numan Whistle.
13: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. It's free bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribio.
18: Para sa malinis na dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa manusog na tayo.
19: DTX 500.
18: Ayon sa mga eksperto.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may pinakamataas na antioxidants.
19: Na nagpapahusay at nagpapalinis sa
18: DTX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
20: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
0: Anaton oras mga K5, alas 11:30 na. Ngan kada sugad hininga takna, ngan kada Huwebes nga adlaw, anaton programa Alagang PhilHealth sa Leyte. importante inihin maupay kay para inyan benepisyo haaton panlawas durot han PhilHealth. Nganya na nga adlaw, okay, good morning haaton nga tanan. Pag-i-restorehan natin siyempre ang importante nga mga programahan PhilHealth. Labi na nga para inihiton mga nanay nga mga nagbuburod. Okay. Rationalization of case rates for select maternal and gynecologic services ang mga hospital. Okay. Maupay nga aga. Good morning, ma'am.
15: Yes, sir. Good morning.
0: Nakaon na hi, ma'am. Anaton microphone. Igbaw daw, ma'am. Okay. Sige, ma'am.
15: Programa Alagang PhilHealth sa Leyte. So May 7, 2026, indeed ang aton pag-irestoryahan in para mga may plano magburod, nagbuburod ngan mag-aranak na. So ang PhilHealth Circular 2026-0005 o ang gintatawag nga Expanded Maternity Care Benefits or EMCB.
0: Kaupod tayo ng mga ka-K5, itong Information Officer Designate Han PhilHealth, din aton, Imam Dayan Catherine Ablaza.
15: Yes, sir.
0: Kaupod liwat naton han una, ang pagtikang naton, Imam Dayan. Pero Imam...
15: Ma'am La Arnie,
0: waray yan adin he.
15: Waray ko yung kabuk today.
0: Oo, damot ang trabaho na sasagipo, kay damot irin trabaho mga ka-K5. Sige daw, Ma'am Dayan, ano ini nga Expanded Maternity Care Benefits, EMCB?
15: Okay. Medyo mapaso-paso pa ini, ano sir, kay ginpagawas ini last week, April 30, 2026. Ngahin, effective na hiyat, effective gihapon April 30.
0: Okay.
15: So, an Expanded Maternity Care Benefit, o EMCB, benefit nga hatag ni PhilHealth nga makahatag hin kompleto, ngahin, di kalidad nga serbisyo, ha mga nagbuburod ngan mag-aranak. So, upod na din hipo ang consultation, may laboratory tests habang nagbuburod, ang tinatawag nga antenatal care and diagnostic services. So, habang mag-aanak liwat ang intrapartum services, kahuman liwat panganak ang tinatawag nga postpartum care services. Dugang pahini, ang mga nagbuburod magkakamay-adahirahin care coordinator nga mabulig ha bugos nga proseso tikang ha pagtikanghan pag avail ano kung muburod hangtod mga anak. So pwede ini makuha nga mga serbisyo ha mga accredited nga PhilHealth EMCB providers.
0: Maupay ni nga benepisyo mo. So ginpaharuhaluag, ginpadarodamo it benepisyo parit mga nagbuburod tubtub pa hiton panganak. Hirahin uman ini para kankanay ini nga mga benepisyo han Expanded Maternity Care Benefits.
15: Okay, so para po ini hatanan nga nagbuburod para may da healthy ngan safe nga pregnancy. Kun liwat an imo pagburod is maging high risk o may posibilidad nga may complication an pagbuburod o pag-anak, pwede gihapon makakuhahin kadugangan nga serbisyo tikang ha PhilHealth. So diri la ini nakatutok ha panganak or hapagburod kay bangin may ada iba nga services nga kailangan, pwede gihapon hiya ma-avail. Didi nga, circular nga, rationalization of case rates for select maternal and gynecologic services in the hospital setting. So, may benepisyo nga nahidugang, angkop

0: na ko-coordinator nga amoy para gray mind.
1: Yes. Oh. Amo an idea kung tahi ni para maalagaan good ang mga nagbuburod hangtod mga nakhera.
0: Oh, may da para pag hinumdum ha iya. Sige. Ano man ini nga mga serbisyo man upod na siguro it mga laboratorio hini nga pwede matagamtaman ha ilarom hini nga programa.
1: Yes, so may konsultasyon upod naman ito hiya. Sering mo pa po may laboratories ngan iba pa nga serbisyo tikang pagburod hangtod panganak. So, ha antenatal care services habang nagboburod, may walo nga consultation at physical examination. May daliwat, pag-monitor ha pagdako han baby ha suludantian ang tinatawag nga fetal growth monitoring. Ikatulo, magahatagin iron, folic acid, MMS at calcium at mga vitamins inihan mga nagboburod. Kung kinahanglan liwat, pwede maka-avail matagan han bakuna para ha tetanus. An mga laboratory ngahin ultrasound makaka-avail kita hini may pregnancy test, blood typing, complete blood count or CBC, urinalysis, hepatitis B screening, HIV screening, syphilis screening, OGTT ngahin transvaginal ultrasound or pelvic ultrasound kun i-request han coordinator.
0: Okay.
1: So ini antenatal care habang nagbuburod. Habang manganganak liwat ano ang tinatawag intrapartum services. So may category po kita hinihan pag anak na it's either normal na panganak o normal spontaneous delivery or NSD, emergency stabilization at step up referral ha hospital kun may bigla ang komplikasyon habang nanganganak. Kahuman liwat panganak, masulod an postpartum care services. So another check up consultation nga hauna nga 6 weeks after manganak. Maghihatag gihapon in supplements, may family planning counseling, may da lactation and nutrition management, may da mental health support nga ihahatag which is good gihapon. Magahatag gihapon hin intrauterine device, IUD insertion kun i-recommend hit coordinator. Didi po, responsibilidad han aton mga EMCB provider nga siguraduhon nga makakarawat good ini niyo nga mga serbisyo nga hin tests. Kay amo it nakapaloob hini nga EMCB.
0: Adi ma'am, nagbinasa ako ang damo didi nga mga laboratory nga ultrasound, pregnancy test, blood typing. So, karoyag sidngon hini, kung ano ang kinahanglan, di rin nga tanan, ano? Kung ano ang kinahanglan, sobehan rekomendasyon ng doktor, amo ang itigpapahinumdum haiman coordinator.
1: Yes.
0: Nga amo't yung mga kinahanglan nga laboratory test. Nga tanan inilibre.
1: Yes po, apihiyahan okay. EMCB.
0: Okay, sige. Nga na, di po ma'am, anong kaupahit adi nga katapos panganak, may da pa 6 weeks nga upod ini nga care services postpartum, nga tatagan pa yung supplements.
1: Yes po. Okay. So kung magan familiar na kita hit tinatawag nga postpartum depression,
0: yes,
1: apihiyahit management hini kay may da mental health support nga igahatag dapat after mga nakit o sanga nanay.
0: Oo, kayhan una, di ba kung nagboborod, manhin lugaring la pagpalit hini nga mga iron, folic acid, yan na, upod na inihiton package.
1: Yes po.
0: Upod it i-provide. EMCB. Okay, okay. Sige ma'am, hain man ini pwede makuha nga mga serbisyo, hailarom hini nga benepisyo.
1: Mahahatag ini po han aton mga birthing homes or lying in clinics, may daliwat ha aton outpatient department han mga ospital. Api gihapon din hipo ang mga primary care facilities para sa mga yakap clinics. Tapos ang mga laboratory nga maihahatag han mga diagnostics. So okay. Kailangan po siguraduhon han facility or han mga member nga an ira kakadtuan in accredited ni PhilHealth para maghatag hini nga EMCB.
0: Okay, usay ko nagbibinihay ako hini ma'am, nakita kini nga mga birthing facilities sa bisan it mga ordinaryo lang barangay may adaan na hini.
1: Yes, kay amo tuntumong nga waray na good baga ma diri maupay nga casein panganak kay hato nga han mga una nga panahon may dagod kita casualty in terms of birth giving ano yan na

0: Dinagod kay kada RH show may dinagod dito.
1: Okay, oo. Oh. So ini nga mga birthing facilities, outpatient department han mga government hospitals laba ini ma'am opod it private.
0: Opod sir and private.
1: Oh, okay. Tapos ang mga yakap clinics anato na discuss ini last week.
0: Opo.
1: Ngan mga laboratorio nga nagahatag hin diagnostics ang kinahanglan la nga ini nga mga facilities in PhilHealth accredited.
0: Yes.
1: Okay. So, pira ka beses nga in usa nga nagbuburod in pwede magpakonsulta o magpa-check up ha ilarom hini nga benefit.
0: Okay, so ha totality po may ada dapat 8 ka consultation ha pagburodit na nay kun 9 months man may
1: yes,
0: dito tinatawag nga first trimester, second trimester and the third trimester. So ha first trimester dapat may dausa nga bisita ha doktor.
1: Mm-hmm.
0: Ha ikalawang trimester from the 4th to the 6th month dapat may duha nga check up. Kung liwat ha third trimester kay harani na ini mga anak from the 7th to the 9th month dapat may 5 nga bisita ha iyo mapipili nga provider han EMCB.
1: Okay, nati kaharanit pa nga nakaros kada semana nakadton init ubigay ni.
0: Ngahin kun makita man po han doktor na bagan high risk or may complication an pagburodhan usa ka pasyente, maghatag na hiran abiso or mag-inform na hira kun din hira igre-refer nga facility para an proper nga management in high risk pregnancy in mahatag haira.
1: Okay, tama no, sigit pag pina-check up ito nagbuburod nakaka-monitor man it doktor kon okay deliver hini waray problema. So kon maka-detect it doktor nga bangin may mga komplikasyon hini, may da niya i-refer nga dapat didto ka hini mga anak.
0: Yes.
1: Okay. Well, sige.
0: So maupay na good ini it management it mga magbuburod ngan mag-aranak.
1: Okay. So it's so good hini na kon amo na ini nga kabutangan nga da sige nit pag-check up laboratorio. May kinahanglan ba nga may daaba babaydan hit pagpapakonsulta, may daaba babaydan hit pagpapalaboratory, ngan iba pa nga mga serbisyo nga aanhihini nga benepisyo, may daaba pagbabaydan ma'am?
0: Kun ada kita hinti natawag nga basic accommodation,
1: okay,
0: waray dapat bayaran para maka-availhan EMCB.
1: Okay.
0: Pero pwede magkamayadahin kadugangan nga bayad.
1: Okay.
0: Kun pananglitan may additional nga laboratory test,
1: okay,
0: nga diri nakalista han benefit,
1: okay,
0: or magpilihin facility or diri maging diri magkadtohin basic accommodation,
1: okay,
0: magkadtohin private or semi-private
1: nga kwarto.
0: Opo. So pwede magbayad din additional,
1: okay,
0: or kun umaro liwathin karagdagan nga konsultasyon kun magsobrahan 8 posible mag-charge an facility. Pero, diri liwat malampas hin 900 pesos ang dagdag nga bayad ha-pribado nga ospital. Mm-hmm. So, responsibilidad po an aton doktor or an care coordinator nga explain good ini nga may karagdagan nga bayad kun amo adto nga mga scenarios.
1: Asya mamu, okay. Bakit makasiring itiba nga tanan ini libre. So, ang kinahanglan nga ada kahan basic accommodation han facility.
0: Yes.
1: Itpanganak. Tapos, waray na kadugangan nga laboratory test. Tapos, diri ka magpipinili nga adto kahin in marahalon nga kwarto. Okay. Ngan waray na additional na consultation labot lahan 8 na regular. Okay. Anyway, ano ma'am, kung magsiring itong makakasabot man itong doktor nga kinahanglan sugad init imo kabutangan may da additional, kinahanglan isplikaran kaliwatan doktor ngan coordinator kung kay ano nga kinahanglanon ini nga additional ngan kung kay ano nga kinahanglan may da ka additional nga bayad.
0: Yes, so para importante. Clear it communication. And again, diri dapat malampas liwatin 900 pesos.
1: Okay. Okay, usahit sugad ini ma'am ano naaawod itong pasyente or nagbuburod hit pagpapakiana nagpipinan mati ila nga may baraydan paggagawas itong clinic amo rit pagiinarungot. So mao pay ano ma'am samtang nagiistorya kun diri klaro diretso na pinapakianhan it doktor kung kay ano nga may sugad ini.
0: Opo, maupay kong takon sugad para maupay ka katurog it gabi nga. Mori mo na kuy ni nakapakian na kanina.
1: Ah, mabalita mo kay nakakakuha na kinatrabaho ako pag ibig fund nga. Samtang nakikigatubang kahit nag-i-entertain hay mo ipakiana na nga tanan. Kung ano it diri naklaklaro, ayaw dito it paggawas ni mo, amot yung pag-inarab nga. Ano nga diri as yan pag-explicar. So, di na pala it pakikistorya itong doktor kung may ada ka din naklaklaruhan, dapat ipakiana na mismo dida.
0: Yes
1: po. Okay. Asya. Sige mama, itsunod, pwede ba bumalhin hin ibang facility para it panganak o pangalanglitan ng anak na karag niya bumalhin hin clinic para magpa-check up katapos it panganak?
0: Pwede po lumipat hin pasilidad kun diin ka nagpapakonsulta pero mag-aabiso ka, magpapasabot ka haimo current nga provider kun diin naghatagan initial nga mga services para matagan kaliwat hin referral letter para makabalhin ka or makakontinyo ka hini nga service haimo na babalhinan nga EMCB provider.
1: Okay. So pwede kabumalhin before pananglitan ining ospital tubtubhan upat kabulan di da ka pagpipina check up nakakuang ka medyo hinaharayuan ka, pwede ba ito magbalhin ma'am?
0: Yes po, amo ito nga makikig coordinate ka, okay. Ma-inform ka ma-transfer ka kay tatagaan kan referral letter.
1: Referral.
0: Magkakamayada ito magan endorsement from one provider to another para niya history and niya record madarag gihapon niya iya babalhinan nga EMCB.
1: Tama, tama. Oh. So parehas gap ini nga kaso ma'am kung kahuman manganak ang iya postpartum nga mga check-up pwede liwat niya bumalhin. Amo gap ng proseso.
0: Yes.
1: Kung karuyag.
0: Pero siguro sir maupayada.
1: Pero parang talag sala ini ma'am nga nabalhin.
0: Opo. Maupay good igplano kung diin magpa-check up day one pala kunta kay para di rin na makorean pag-avail ng mga transfer magan makori good hiya. Pero just in case if the need arises pwede po.
1: Mm-mm. So may dabahin naton mga comparison han una kung peraan iginahatag ng mga rate han PhilHealth?
0: Yes po. Ini po ang aton bag-o nga package. Okay. Yan na. Kung an pag-anak is a normal spontaneous delivery or NSD ha mga infirmary o ha mga primary care facilities before tag 12,675 yan na 14,000 na. Kung nag-anak gihapon in normal spontaneous delivery ha mga ospital, dati 9,750 yan na 29,000 na. Pero take note, opo, pero take note, posible ni may co-payment nga up to 23,000 kun mag semi-private an aton mga benefit nga an mga pasyente nga ma-avail ni nga benefit. Kun an cesarean section liwat kay medyo mahal gud ini.
1: Yes ma'am, tama tama. Oo.
0: Dati 37,050 yana 58,000 na. Kun an cesarean delivery only following attempted vaginal delivery after previous cesarean delivery naging 62,000 na inhiyaya na. Kung endometrial sampling, may kailangan nga biopsy, dati 21,450, yan na 31,500 na. And dilation and curettage, 21,450 dati, yan na 36,500 na. Ini pipera lapuhan mga bago nga mga rates nga ako na-mention, may dapakitahan ibang gynecologic care, ada ito ha aton website nga tanan.
1: Okay. May pakiana ma'am, waray ba ini limit bisan magnapulo na anak? Bangin magsir, uy, tubtublo na lima nga anak, yun nga beneficyo nga expanded.
0: Aw, so far po, waray man kita gin set nga limit,
1: yes,
0: hini nga pag-avail. Siguro ada na lang ini ma-full ha family planning.
1: Ah, yes ma'am, balita.
0: Waray hiya limit, pero kita ta holistic approach.
1: Oh, balito, tama, tama, ma'am. Okay. Amot pinaka-importante itong health hit nanay, tapos it magiging health hit anak.
0: Yes.
1: Ngan kung akos banira buhion ito nga bag-on naliwat nga member hit pamilya.
0: Yes, amo. Pero para baturo na rin mo pakiana po, waray hiya.
1: Waray. Anli, kumbaga. May na mga instances, ma'am, nga in usa nga nanay, talagsagad la, nga, duha ka beses magburo dito sa katuig. Mm. O nag-anak kan September. Tapos pagka after 2 months, burod na liwat. So, para parehas rin ang akong pakiana ka rin. Ang waray ni problema.
0: Waray problem po. Makaka-avail lagi hapon.
1: Mm-mm. So, aada hiton mother-to-be pagpili kung hain hiya.
0: Yes.
1: Okay. Pero pananglitan, naka antes pa hiya magburod, naka-enroll na inhiya nga yakap center, parehas naton gin-discuss.
0: Mm-hmm.
1: Dida na itiya nga may birthing facility ito nga yakap center, automatic ba nga dida hiya or ano itiyang mga option?
0: An aton yakap nga benefit, iba man po hiya.
1: Okay, okay.
0: So, kung itiya yakap clinic is a birthing facility at the same time,
1: okay,
0: pwede ya mag-opt nga dida hiya
1: dida okay
0: or magbalhin hiya.
1: Okay. So, kung an yakap facility, waray ka ng birthing pasilidad dida, makantuhin iba.
0: Yes.
1: Okay. It importante la nga accredited hiton PhilHealth.
0: Yes po.
1: Okay. Hain daro damo, ma'am, kung aton i-compare, hain daro damo na accredited han PhilHealth, aniyakap or ini nga birthing facility?
0: Diri ko mababaton ko dito directly, ano sir. Pero, may dakita mga birthing facilities nga nag-accredit, nagpa-accredit na hinyakap.
1: Ah, okay.
0: So, pwede naghihapon ito herangad to mag-avail. Pero please take note, ini po hiya nga EMCB, ha-hospital setting po hiya.
1: Okay.
0: So, para inihan mga nga nakahospital.
1: Hospital. Okay. Opo. So, atong gunin encourage nga dito hospital.
0: Opo, kung labi na kung nagsuggest it, coordinator.
1: Ah, okay. Coordinator man it masuggest ito. It aton mga, diri, manggunda mo yung mga private hospitals. Nga tanan ba private hospitals mga accredited it PhilHealth?
0: Diniha Tacloban nga area po, usa lang nga private hospital ang nagpa-accredit, ang Divine Word Hospital.
1: Ah, hining benefit.
0: I mean, anyakap po, sorry.
1: Anyakap.
0: Anyakap, pero lang nagpa-accredit han.
1: Okay.
0: Yakap nga benefit.
1: How about ini, ma'am? Expanded maternity?
0: Kwan po ini? Tanan po ini nga facility. So, tanan nga hospitals,
1: okay,
0: makahatag na hinihira nga bago nga package.
1: Okay.
0: Pag ikaw or an aton mga pasyente nag-anak starting April 30, 2026 onwards.
1: Okay. So, hira na lit magpipili kung hain hira. How about, ma'am, kung minor nga nanganak?
0: Minor.
1: Oo.
0: Waray man po hiya bearing kung minor,
1: okay,
0: or peran edad. As long as PhilHealth member ka, makaka-avail ka kung ano ang package for across the board. Waray hiya kuan kung anot category, waray gihapon po. So, tanan nga burod, maka-avail hini nga EMCB.
1: Okay. Pananglitan, adi, hinagburod, makadto hini nga hospital. Ano it iya dito exisering? Or may daba na rin sumasering dito to hospital nga staff nga amo ini makakaber kahini nga beneficyo at PhilHealth.
0: Ah, okay. So, I would assume siguro
1: first time,
0: visit in here or bangin first nga pagburod gihapon. Pagdaop nga to hit ira napili nga doktor,
1: okay,
0: mag-discuss ito here at ira plan kung ano it management nga hihimuon. Good thing kung ma-discuss it ira PhilHealth nga package nga ma-avail kay Danay, diri man ito yan na di-discuss right away. Pero ideally, maupay konta kon ma-communicate na kung ano ang mga benefit nga ma-avail kay Danay, labi na kon CS masing dok, pero it charge kay para magtirok-tirok na. So, yan na hini nga bago nga mga package, maupay good ini marilihan aton mga doctors kung pera na benefit nga ma-avail na PhilHealth para pero hay nala good it era madudugang nga pagtiro.
1: So for aware na init mga doctors, ma'am, may nakamo ginhatag nga communication sa ira.
0: Yes sir, actually ini na relay na inihatanan nga mga facilities. May ada la nagkamay adahin gap han information,
1: okay,
0: kay inihiya gin publish April 30. Tapos effective immediately hiya. So may da kami client nga kumadto office kay nanganak hiyahan April 30. April 30 na confined.
1: And
0: iyan nakuha nga package. Ang luma
1: ang pa. Ang
0: 9,750.
1: Okay.
0: So, pagka diha amon, na-verify nga admission date is April 30. Gin-clarify laha hospital nga.
1: Okay.
0: Effective immediately in hiya. So, naka-avail na herahan bago nga rate.
1: Oh. So, Siyempre din natin mababasa ulit ibang nga doktor ano tungod hit kasagipo danay mahingalimot.
0: Yes.
1: So mas maupay hinumduman hiton mga nagboborod gari da palit yosyahan nga pagpakonsulta diretso na niyo ipakiana.
0: Mm.
1: Ano it akon PhilHealth nga benepisyo hini nga akon pagborod nga it akon panganak.
0: Yes, kay siling ko pa man para makatirok-tirok pa kung pera nalat dudog ngan hit baraydan.
1: Oh, so para itong mga kuandidahan, nagboborod or mapacheck up palensyahan, ayaw ka mo hingalimot kay ayaw ka mo kaawod, ay ka mo pag-alang pagpakian ng itong doktor.
0: Yes, ayaw po ka, kung pananglitan mga limot man, ano sir, pwede kumadiha aman opisina kay amo man ito itaton.
1: Okay.
0: Maupay nga pagbaton ha mga questions nga waray ka-address or ka-raise. Okay. So, an aton po opisina, Tacloban Local Health Insurance Office, nahimumutang kami po ha, number 21, corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76, Fatima Village, Tacloban City, Leyte. Pwede gihapon ka mo tumawag, haamon telephone number 053-888-0804. Or kung an mga teki nga gusto mag-email, pwede mag-email gihapon po tacloban.proh, so tacloban.pro8@philhealth.gov.ph or an amon usapa nga email address aca.taclio@gmail.com.
1: Mm-hmm.
0: An iba po nga nakadaamon office pagpakian na kunhay nan amon regional office dati dida kami ha Burgos.
1: Mm-hmm.
0: Yan na po ada na po ha Congressman Mate Avenue, Barangay 91, Abukay, Tacloban City, Leyte. An contact number namon ha regional office amo an 053-523-8285. Ira email address po is info.proh@philhealth.gov.ph.
1: Oo, okay. An ato na discuss lamaman ha di, an iyo opisina di Harial.
0: Yes.
1: Hamay kuan, ano ini, diskanso at bang.
0: Opo.
1: Adi nga yan, iti original office ay ha Congressman Mate Avenue. Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Di dihan paglusok ano, kung di kang kanidihan Tacloban.
0: Yes.
1: Antes din tuhan iskinahan traffic lights.
0: Opo, and former PSA ini nga building.
1: Okay. Sige. So ayaw ni kalimti mga ka K5 kon may ada ni parakiana kon hain taroharan ni ha iyo it regional office iton PhilHealth an anay opisina han Philippine Statistics Authority. Ada Congressman Mate Avenue didi ini ha kuan. Downtown. An para liwat didi ha may Real. Pwede liwat ka mong kuman to Tacloban Local Health Insurance Office.
0: Siya, ma'am? Pero okay. Encourage ko tanan kung may question kay bangin di rihira maistimar ha regional office.
1: Okay.
0: Di dinagod laha Real kay amo ito't amon main nga service
1: To okay.
0: Assist,
1: yes,
0: hit mga inquiries and process requests as well.
1: Okay. Sige, ma'am. Ano? Kay maida na lang kita pera ka minutos. Bangin maida ko na hingalimtan pagpakian na hain mo, ma'am.
0: So far, waray man
1: pahinumdum.
0: Pahinumdum na lang ha. As of today, para po han mga yakap clinics under han Tacloban la nga area. So, ang Tacloban nga area, may danakita 52 ka yakap clinics. Para liwat po han aton gamot pharmacies, may adanak gihapon kita total nga 30 ka gamot pharmacies. Ini di rely ni Tacloban kundi underhand nga tanan nga area ha Tacloban. Quick reminder la po, let's make sure nga an aton yakap, kung an yakap man an aton panuyo ha pag-avail like consultation, laboratories, and medicines. Pagpili good kita han aton yakap clinic nga harani ha aton or may access kita para diri kita magastusan hin pamasahi. Hin kakapoy para hin pagbiyahe para kita maka-avail hini nga aton yakap benefit.
1: Okay, sige. Damo nga salamat Ma'am Dayan. Han imo pagkanhingan sanot aton sunod.
0: Yes po. So next week, next Thursday, ano dati May 14, 2026, amit aton next nga show. Mapasalamat na lagi hapon ako po, sir. Hangaran han Regional Vice President han PhilHealth Regional Office 8, Sir Ronald S. Habay. Kaupod han head han Local Health Insurance Office of Tacloban, si Richard Mauro Arbugho. Hinautunta magkamayada pa kita hinbaga maupay nga pag-irestorya, partit mga beneficyo it feel hat aton next nga episode.
1: Okay mga ka-K5, aton hinbatian ang aton programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Sigurado nga damo ang aton hinbaruan hapag timang no iton aton panlawas. Ang sunod naton hininga episode in matatabo iton Mayo 14, sunod nga semana, alas 11:30 hiton aga. Hapag kina mga ka-K5, ma-break laanay kita para na aton Mighty C Network News. Nga nero niyan, mapadayon ang aton programa 11 Mbps.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
2: K5 News Philippines.
6: Sumasayo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. IDC Network News.
2: IDC Network News.
6: IDC Network News.
2: IDC Network News.
6: Headline.
5: Masaulo na mga nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldico atong ang at 2 pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan na Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour beneficyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones Isabella nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
6: YTC Network News.
2: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldico atong ang at 2 pang wanted persons. Detalye ng balitang yan, atin kay K5 Carlo Arisgado.
7: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa 4 na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldico, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usan ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
8: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: IDC Network News.
2: IDC Network News.
5: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project. Pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin, Teka K5, Leonard Veray.
4: Nilinaw ng Malacanang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Yusek Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Vison ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng Kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: KC Network News. MyTC Network News.
5: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng State of Calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
9: Nagdeklara ng State of Calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumba na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
8: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
6: YTC Network News.
2: YTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps ang mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficyaryo ng pinalawang na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin, Teka K5 Jojan Murillo.
10: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficyaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficyaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and meter at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficyaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, kaki 5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
5: Gawin din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa. Ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. Ate Deka K5 Grace Pelostrino.
11: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon, May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
5: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
12: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 ng mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
5: Samantala, pamilya ng nasawing soft trooper na mula sa Jones Isabela nagluluksa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de arresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning soft trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labing bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
6: IDC Network News.
2: Mighty C Network News.
5: Garden 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin, Mega K5 Sunshine Lacson.
11: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na makaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming. Ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
5: At 7.7 milyong pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
14: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na shabu sa isinagawang drug bust operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Cugman at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at PDETEN ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang sling bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
6: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
5: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Hondius. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan, kasama sa iginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
6: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
5: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Cantos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: E3 Bio with Physio!
18: Ako si Jay, taas akong sugar.
16: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
18: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
19: DTX 500, mapalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
19: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
1: Oras mga ka-K5, alas 12:21 na. Nabalik kita mga K5 na aton programa 11 Mbps. Kaninaw tunta, nakapaningod to na kita nga tanan. Padig-ununta, iton aton resistensya mga ka-K5. Siyempre, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Labi na yan na, nga siginit barubalyo na liwat itong panahon. Oran sirak. Kinahanglan ang madig-un nga resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan siyempre, mga ka-K5, para liwat itong mahuyayag nga aton pagpamasahe, siyempre magamit kita ang banyos. Ang banyos nga maginhawa, mahalayahay DTX Liniment Oil. Amun ibabag-uhi nga produkto itong Clinica de Alternativo. Ini nga DTX Liniment Oil nga ginagamit nga banyos it pagmasahe nga dire la masahe. Kung karayog ni may mga tinukban, nakarayog ni may mga banyos-banyos, makakabulig gihapon ang DTX Liniment Oil. Ini nga mga produkto in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban, City, nga iba pa nga mga drugstores. Oras na ton, alas 12:22 na.
20: 11 Mbps.
1: May daya na warning mga ka-K5 itong Bureau of Fire Protection. Kay sugad-sugad nga may ada mga produkto nga alternatibo nga pwede gamiton nga nagkakalayo gihapon ini, siyempre basta may kalayo makam in ito itong Bureau of Fire Protection. Kay bangin makadisgrasyet mga propiedad labinahit aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ano daw la ini nga klase mga imbensyon? Kay damo man linit na iimbento. Pamati ka mo mga ka-K5 hini nga report kay duro inihing ka importante.
20: K5 News.
0: News FM Live Report.
1: Ka-K5 Roger, Tilana ay K5 mo.
3: Ka-K5 ay Kevin, may napahimat ko nitong Bureau of Fire Protection na kasumpay hiton mga nagkakagawas nga video. In fact, iti ba din nagbabiral hin mga DIY nga klaseng alternatibo hin kabalyuhan liquefied petroleum gas. Dara naghihapon din itong crisis, ano? Itong pagminahal hit LPG. May napipira nga nag-iinbento. May na mga invention ang tinatawag ining paggamit itong fumes o itong kuwala ba, baho itong gasolina okay. Ngayon papagawas. Oh. Ipinagihin hangin ng tubig. So, tikag din itong gasolina, masulod nga itong tubig at tapos uhuypon para it magawasin ni, it bahulan niya. Pag nagkutinimit katapusan, din itong hose, maglalaga.
1: Okay.
3: Pero kinahanglan gihapon ini dinhi, kay delikado ini, sirin pa itong BFP. Yan may dinhi, again, sumat kung ano itong mga posible ng mga hinungdan. Nga may napahimat ko rin, nga di rigod, baga basta-basta mag-sinubad. Siya, ni play-play natin itong viral video, kasumpay hining paggamit ito na fumes o ito na kuwala, bahula o alis nga ula itong gasolina, tikang apaggawasan no hini, pinaagi itong hangin, ngan itong tubig. Sige daw, K5 Milton, i-play daw natin.
1: O, pagkita ka mo, ito atong video.
4: O, dara. O, goes na kayo. O, yung puyo, plus na. Promiya ka ni, kaya kini atong gasolina, tiri nga gambay na kagsod. Didugay ka na mahurot. Bahuray ka nang, bahuray ka uno na. Dili na mo iban sa gasolina.
7: So karon mga boss, abuhat ang LPG mga boss nga gasolina ug tubig. Bali baho sa gasolina ra atong gamiton na niya. Kay bali giagi may hitri sa tubig. Karon kay wala pa man tay blower. Ahuyop-huyop lang sa kay ang among blower ra o naguba man. Nga wa pa may kapalit. So testing na testing. Okay, huyop. Oh, dra. Boga, boga. Okay. Karon, ato rin ibutan rin itong burner. Tara. Burner tadi ha. Okay. Nga, bali ang gasolina. Dili lima iban ang gasolina kay ig-ari dire. Tubig na ipikas. Oh, bali baho lang sa gasolina atong kuhaon na rin. Tapos ato tisina na rin sa tongguan. Okay. Oyop, maestro. Oh, dyan ha? Oh, goals na kayo? Oh. Kayo? Oh? Okay, pa nga.
3: Ayan, dahil K5, Kevin. So, bahula itong magawas. Di rin may ibanan at gasolina.
1: Oo, di may ibanan gasolina.
3: Oo, kahit bahula at ginihinuyo, patapos makat ito na tubig, paggawasinin, amo itong pagdagkot magkakalayo.
1: Okay.
3: Pero itong mga pahimat ko rin din, itong posible ko no, nga makag delikado itong pagbuto. Kay itong gasolina, in madagmit manggo din yung magkalayo. Kumbaga okay, highly flammable. Nga ipag-stack yun nga di plastic, diri inidisenyo. Oo.
1: Oo.
3: Diri manggo din i-design. Nga delikado, nga madali inin matunaw. Nga pwede mabuho, di ba natutunaw, bumuho. Oh. Nga pwede luwat bumuto. Ngan may dalatit tinatawag nga flashback. Bagahin ko ano ni, nabalik. Kay kun pananglitan inin umundang itong hangin. Kay itong hangin, sigit buga niya, inin mauhuyupit kalayo. Di rin masulod.
1: Di masulod. Oh.
3: So kung maundang kun ito na kalayo, bain kun it maundang it pag hinuyo, takay italis nga wada pa, bain sumulod, humigop ba?
1: Oh, mahigop it tagihinuyo pit gasolina.
3: Oh, mahigop it kalayo.
1: Ah, it kalayo mismo.
3: Oo, oh, di ba may daman ini hangin.
1: Tama,
3: so kung may pressure may hangin, it kuan iton kalayo natigawas la. Kung mag-stop ko no, possible liwat ya nga mag-backfire.
1: Mag-backfire.
3: Kuan ni higupon han baho ang kalayo. Kan masulod diretso nga diton mga tangkihan itong gaging gagamit nga posible makagbuto. O bumuto itong ira tangke. So ano man nga itong pahayag ano liwat itong BFP.
1: Mas ma-open eh, para
3: sige daw, BFP, pahayag, video din ah.
2: With regards ito na video, ito na kuhan, mention, kuhan tayo ito, and tagan tayo ito kuhan nga, okay, get may mga inventions, pero as of kuhan is, i-sure natin yapon na natin safety. Further studies, eh, siyempre, accident happen anytime. So, dapat may further studies pa hiya to prove nga ang kuha na niya safety na di rin makakarwisyo, di rin makakuha ng mga tao na magamit din yung invention. So, tanan nga po ng mga inventions for ano is i-sure natin nga po ng 150 han mga consumer na magamit. Diri basta-basta mag-kwandayon, mag-subad or himuon ini nga mga butang kay di pa kita assured i-safety aton labi na kita nga magamit ini di pa kita sigurado nga safety ini ngayon niya nga bagin hauri nga panahon kit mako ma makapirisyo pa ini or makapampa aton mga parte na pandawas. Diri kita basta-basta ini baga mag ano dayon mag trust i-sure ta na ini further studies pa.
3: Oh. Okay, kakipay ba Kevin? Baga makabirilib gan ano ito na diskarte. Labi na ito na panahon yan na ito na crisis. Pero ito na importante din he, itong safety. Amoy nito dapat itong pag-unahon. Kaya suga din nga mga DIY nga gamit ito pagluluto, waray hini mga safety measures.
1: Correct.
3: Oo, waray safety mga features. So, ganito mga regulators o safety bulbs. Waray hini, deru-deritso lang eh. Kaya kung matunaw ngayon ko na ito nusin eh. No, delikado, makakasunog ini. So, iton may nalahini ng mga safety, like iton mga LPG tank. May hini mga regulators ng mga safety bulb. Mas maupay pa na kuno gumamit na lahin na mga sertipikado good nga mga stove no labi na kumagamit kahit mga gas udi nga ni gamay na lang magsungo di nga ni inin nga kalan or ano tawag ini nga ginggagamit pugon oo gamay na lang sugod dito na paggamiton so ito paymat ngon ito BFP nga dir basta-basta magsumat o magsubad itong mga invention labi na kung waray good ni mo baga aram hin sugod ini kay delikado nga maka angyan itong kwan mga tao labi na itong mga panimalay o makasunog hin mga propiedad
1: and then dire kita nag-encourage ginpakita ta ini kay Feb Roger ano pero naton hinituyo dire pag-encourage it nagkikita nga nan mamati nga rin proibahan
3: And ato rin din, hinga di rin basta-basta sumubad.
1: Oo. Kaya delikado ng hinduro, ano nga bata nga naghihinuyop nga dahil itong container, itong gasolina, bisan la waray kalayo.
3: Mm-mm.
1: Bisan let iya pag hinuyop itong ahos nga may connection nga dito gasolina.
3: May hinggup.
1: May hinggup it niya. Bisan let hamot it gasolina nga iya may hinggup. Malain ito panlawas. Waray pa dito kalayo.
3: Mm-mm. Kan delikado rin kay labi na kay tiya invention ito susulod nga tuiton nga gas nga titangki tapos bubutan din hangin baga na LPG
1: pero wala oh. kay wala ito control at matatabo ito
3: amo na kay kung panaglitan maurayan hangin diretso na ito masuyup ito na kalayo nga ito sulod
1: agoy.
3: So diri kita basta-basta no mag subad hindi sugod hindi kay dapat hindi for further study nga po. Ngan, ito number one, yung isa rin itong BFP, ha container pala, da nabawal.
1: Yun, tama.
3: Oo, kay delikado, nga bangin, masunog. Niyag, kunit yung mga anak, kay maro na magluto. Amot bilin.
1: Garo-garo ito. Kahit bata pa naman, very curious ito.
3: Oo. Niyan ko namot magluto. Kay, pwede ni butangan hand blower, din katapusan, para din na maghinuyop. So, blower gagamiton, niyan kung tignan mag-brand out, sumuyop
1: or diri makontrol it kakusgon hiton blower na pwersetahangin nga ibubuga.
3: Oo, kaya ito nga ni, oh.
1: Oo, kaya siyempre itong blower, mapatakas man lang ito pag ginawa si tangin.
3: Tapos di ni ma-re-regulate.
1: Oo.
3: Bagay ni yung blue torch, kaya pag di ni ma-regulate, iri mahataas ito na kalayo. Ganyan, kunit yung abuhan, natukatabuhan, iri atop. Pawod, delikado ka upay. So, abay to, ipahimat mo, di rin basta-basta gamag-sumadin-sumadin yung klase ng invention, labot lakon regulated na gudhiya para mabutan nga gudhin na safety. Pero, gini-encourage nga po, ano? Diri, sirin pa, diri gin-uhulog.
1: Diri
3: gin-discourage itong mga sumadin yung klase ng invention as long as nga
1: mag-guarantee at safety.
3: Oo, mag-amo safety kay sirin pa itong BFP nga tumalagya fire at dalagan.
1: Oo, tama.
3: Pag-aabot ito. So, pahimat ko nira nga mintras mo rin nahitatabong ng mga kadelikaduhan daan na ira nag-pahimat ngon nga before maghimo itong mga DIY in safety first ito na buhaton. Okay, so amoy ito na itong na ko report parang 11 Mbps ka K5 Roger Tilana parang kampiyon.

0: kadelikado. Igin pakita la namon ito para ma-realize niyo it kadelikadohan nga pwede matabo ngan para liwat niyo hibatian ang warning han Bureau of Fire Protection nga diri good hito magginamit. Ed Tabirara, good morning. Virgil Yepes, happy lunchtime, haimo. Si Alma, di nagkikinita at Tacloban. Sering ni Rochelio, mapatron na gad kuno didiha utap kay may ada na banderita. So, mapatron na didiha utap didet sunod nga Biyernes, Mayo 15. Ambot kon, haing kita hini makakapamatron didet May 15, didiha utap. Alves Vlogs, maupay na liwat nga udto, mga boss, salamat, Alves Vlogs. Mga ka-K5, balhin naman kita yung ibang eristoryahon. Han, yan na bad to nga simana, nga tigda lang pinmakan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga may ada ni Epinanduhol na pundong at tuhan mga barangay. Nga tanan nga barangay din niya Pilipinas in makakatagamtam hitong 200,000 pesos nga pundo. Ano na ulit mga garamitan hini? Kay bangin ini magdirig bati din it barangay, magpahunot-hunot na kung ikakain ito nga pundo. Ano it mga prioridad hito nga pwede paggamitan? It magahatag-haton hin detalye.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Jaime Gravador, K5 mo.
2: K5 Kevin, anong yan nga semana or naglabay nga semana bumisita hi Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dimis mo itong sula ditong Tacloban. In fact, kumatuga po niya pinabak daw Samar ngan Villaba Leyte para itong ibang klase mga programa diin iti presensya mismo. Ani again aniyagin paabat nga dihiton mga waray ng Bisaya. But anyways, kaparte ito naging programa nga iya mismo personal na gintambungan, iton panhatag iton naabot tag 200,000 pesos nga progressive budgeting for better and modernization government fund. Iniin initiative iton Office of the President ano nga tanan nga barangay habugos nga Pilipinas in makakatagamtan makarawat hintag 200,000 pesos ngan ito na mapagkukuha ni hito na location ilarumi ni hito local government support fund nga aprobado nga naging prepara ito na DBM o kung Department of Budget and Management. Itong 200,000, 100,000 itong K5 Kevin in igahatag para itong barangay, para itong kadugangan ng mga proyekto, igi-implementar ng mga programa gihapon or mga panginhanglan mismo itong barangay. For example, pagkabit itong CCTV, itong mga seedlings, kumbaga may nira-approve, proyekto panagrikultura or any nga klase ito na pambarangay nga mga programa nga i-implementar ito na barangay council in 100,000 itong paggagamiton ito nira. While itong usang 100,000 itong mando itong presidente ka K5 Kevin, mapili itong barangay ano, nga hinlima nga estudyante nga graduating student or incoming fourth year student nga amo itong magiging scholarship, baga tatawagon niya nga presidential scholarship. Okay. Diin kahiton nga lima iton kada usa makakarawat iton tag 20,000 pesos. So dida na ini nagkami adin aringasa kay diri nga ian nga tanan or iton bugos nga mulupyo iton usa nga barangay waray ka inform nga tanan labi pa kay diri la lima iton magraduating fourth year college students iton kada barangay. For example na lang kada sud dito Tacloban, pero nga barangay iton hingkita naton palabay-labay hidon komento ha social media kay naisasala iton barangay council or barangay kapitan nga pinili la kuno or haran nila luwag iton nagkapipili. Pero apan naton iton review pag fact check na itong ano patiunan igin pipili ngayon itong barangay itong itong barangay council itong lima itong mapipili nila para ma-avail ini nga presidential scholarship na 20,000 in unahan nga tanan ano in dapat graduating student diri an existing yan naka K5 Kevin kay mahuman naman itong klase incoming fourth year student kung four year course la or fifth year student kung baga pag tag 5 years iti mo kurso. While ikaduha is na matter gapon itong grades kailangan diri hulog nga sigurado gud nga dako ito nimo.

0: potential nga within that whole year nga maabot yan ang academic year magraduar ka goda. Oo, kay alanganin ko ni scholar ka tas di kalagyapon nga an magraduara. Ngan it kun ito ni katulo, ito na, na matter gihapon an monthly income or nai income hiton iya pamilya.
1: Okay.
0: Oo. Though dire nato nagsisingle out nga mga four piece kay an four piece ko no is ang pantawid pamilyang Pilipino program an mga average level nga in terms iton income waray good or guti ay good la dire ito gisisingle out nga mga four piece beneficiaries kay pwede maglabaw hin lima iton mga four piece nga mga pamilya nga may graduating students. So kung na for example iton barangay na interview ni Kaki Five Carlo, barangay iton ang VNG dito 109-A may dira 21 nga graduating students.
1: Oo. Paano may pagpili ito? Mm,
0: so iraging pili of course iton good standing iton grades sa okay. Eksakto nga fourth year student nga pinaagi iton CSWDO report nga iton era barangay local nga nagmo-monitor iton kahimtang iton panginabuhi iton pamilya is nakag single out era hin lima. So ang problema lang siguro itong pagkaskid itong information nga ada may nakita 21 pero lima lang ini iton aton makukuha. So iraygin inform nga daan iton mga pamilya nga kumbaga nominated ka mo pero warahin ni assurance nga mapipili ka mo.
1: Okay.
0: Oo. So amo iton usa ito nga line of communication nga dapat kuno na klaro nga amo iton nga dihito na VNG wala masyado problema nga through liwatad to naging klaro ha iba nga mga barangay. So malagyapon tatong kadugangan ng pag-aram, ininsyahan pa man la ining pag-testing, kumbaga. Ito na Office of the President nga sumalakan na PBBM ito niya speech nga ikikitaon ni Rayton magiging resulta hini kung at least, kumbaga hagrado, maka 75% nga nakita successful ito na pag-implementar hini nga presidential scholarship. Mag-aalot waga itong gobyerno itong durodamo. For example, more than 5 na nga mga beneficiaries kada barangay itong pwede maging beneficiary ang mga masunod nga tuig nga possible madugang gihapon itong allocated fund from 20,000 depende itong kurso nga pagra-graduaran kay itong nagsusunod nga ginaadam itong gobyerno itong oportunidad after mag-graduar itong estudyante.
1: Kay nakabati akini ang pagkanin ni PBBM na tag 200,000 ang 100,000 katunga para han scholarship. Sering ko ano magiging mid sa daw in agway din barangay kung hinit pipilion hit barangay council
0: na,
1: kay di mo itong kalilikyan sa pinapaboran kay padesos pinapaboran kay campaign manager.
0: Exacto. In fact, parte nga ni kay atong gipamakyan hagiapon ito Department of Interior and Local Government. Pero waray nga ininhira na ka-course through anong mandato ito ng Office of the President. Kay from the Office of the President, diretso ini or direct nga da may ha-opisina itong liga ng mga barangay. Oo. Tapos pag-abot sa liga ng mga barangay, diretso gihapon nga ito na itong mga barangay mismo. So, monitoring lang ito na DILG kung nagko-comply man gud itong mga barangay while iginaghat itong mga barangay nga parte gihapon itong sistema pagpilihan lilima kung di rila lima iton mga graduating iton kada barangay, is mismo iton mga estudyante iton di rin nag-apply pero nag-submitin mga sakto nga dokumento. So nga dito era grades, certificate of registration or certificate of enrollment ikang eskulahan. Pagpamatuod nga, qualified nila nga graduating student nga labi nila nga kikinahanglan iton 20,000.
1: So kada usa kay lima man yan ini
0: 20,000
1: outright.
0: Yes.
1: Basta era pagkita deserving ito nga bata so bayan era criteria iyahatag dayon ang 20,000.
0: Correct. Oo.
1: Amo gud kadamot maawa ito.
0: Oh, okay. Waray masyadong technical ano nga qualification ano. Baga pagbabanabanahon lanim nga sige, pwede ka bulingan. Usa ka na. Oo. So syempre itong tawo mag-claim nga bisangad kami nakakapalitin litson manokin ag hidden gab pagkaaga wala na namitsura so pobre gab kami amo ito nagiging confusion na barangay nga sumala gyapon aton na nababatian kinahanglan la itong sakto nga line of communication pagpaintindi ha mga tawo. And besides ay ginihingi taman ito na Office of the President kan ni PBBM nga it era vision is maging long term ini nga programa.
1: Amo kay answering magmaupay nga ni resulta niya na nga waray mga alingas nga popunduhan na liwat ini next year.
0: Correct. Oo, amo ito itong plano ka K5 Kevin. All right, ama to ito naton balita durot naman ato itong DTX 500 ang makusugang pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ako naman ka K5 Army Gavador parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan ha syudad ng Tacloban nga nabugo sa sunirangan na Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Damong salamat ta K5 Jaime Grabador at itong AMO report. Kada parit mga konseho at barangay o punit kapitan. Upayan niyo pagpili ha, kay bangin maging ugat ito, hindi rin pagkaarasi at barangay. Labi na nga din at barangay, katatapos at barangay elections, damod diri natutunawan. Labi na kung magkalain nga linyadahan eleksyon. Kinahanglan nga, aginaw, itmakuri ito kung takay lima man liat gin pipili. Kakuri ito ano kung may adaan na pulo nga angayan nga maging iskalar. Tapos gabay nalit pagbahin-bahin nun, tag-gismil nala. Kay bangin damit deserving. Intawon man, malugang natlipong ni Kapitan. Ang pili ito. Oras mga ka-K5, alas 12:46 na. Maripagkitahin naton ibang mga balita ang informasyon. Ang mga pampubliko nga eskwela na bugos nga Pilipinas in paglilimpyahan nga nagpapailarom hin repair. Tikang Hunyo 1, tubtob Hunyo 5, June 1 to 5. Kay iton pag-abre iton classes, aada iton Hunyo 8. Igam ni ninyo mga kag-anak ng mga eskwela, pampubliko nga eskwelahan. June 8, ha? June 8. Sa kabulan nala, klase na! Ngan, igindigon ni DepEd Secretary Edgar Gosani Angara ang pagsulisit hin kabaraydan han Brigada Eskwela Tikang ha mga volunteers, partners, stakeholders, mga guardian ngan mga kag-anak igindidiri ang pagsulisit hin kwarta para han Brigada Eskwela. Pagbubuhaton ng Brigada Eskwela June 1 to 5. Sumalakan ang gara itong kamaistrahan ng mga personales sa eskwelahan in gindididaan nga magkolekta in bisan ano nga klase in kontribusyon nga salapi. Ta, damo na litinit mga alingas nga sinita kay di na maiha June 1 to 5 Brigada Eskwela. Ay ba pa nga balita, mga ka-K5? Mahugot nga pinanhimuwa ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga hurob-hurob nga iyagin batak hin laptop si Abogado Michael Poa na amo itong tagyakan han iya depensa din ang impeachment case. Sumalakan, Sara, o sa laini nga hinimuhimo ginmaniobra nga notisya base magpasarang hindi rin maupay nga impormasyon kontra iya. Kay may adahad to nagkagawas nga mga hurob-hurob didaha internet nga may ada ni abogado nga iyagin batak hin laptop. Sumalaha iya, habugos ko nga kinabuhi, waray ako pagbatak hin laptop, habisan hin o, labi na konit akon empleyado. Kung aton manunumduman ang abogada nga hilor na kapunan nagpahayag din usa nga radio interview hadtong Lunes nga adlaw nga bangin tinuod din nga notisya nga nagsasarang ha Facebook. Kaigin bata kuno yung attorney Michael Poa nga naigo nang lalamhong kuno init nawong. Kay adto naman sa Netherlands si Vice Presidente Sara Duterte na bisita kan Tatay Diggs. Ambot kon kon mahi-transmit nadto sa Senado ang impeachment complaint ngan magsiring it Senado nga magbibista na kami hini ambot kon mabalik paliwat kaniya Pilipinas si Vice Presidente Sara Duterte. Amo tiyan at terigohon. Madrama din sa Pilipinas mga ka-K5. Alas 12:50 naton oras antes kita magtapos. Adyan mga resultahan playoff sa NBA yan ang adlaw. Duha ang games yan ang adlaw. Naging close fight ang inkwentro han New York ngan Philadelphia. Pero katapos-tapusan, nakaigbaw ang New York Knicks sa score nga 108-102. Pinangunahan nira Carl Anthony Towns ang New York. Ngan hi Jalen Brunson, hi Brunson in mayada 26 puntos. Kapag banderahan New York. Tungod hini nahiludlud, ha? Nagtikahilarom itong lubganan han Philadelphia 2-0 itong kartada yana pabor ha New York. Samtang nga dipakitahan aton ibang playoffs game. Nakabulos ang San Antonio Spurs didahan game 2 kontra Minnesota Timberwolves. Ginsikad-sikaran, ginsorosontok, ngan ginpiang-piangan ang Minnesota. San Antonio 133, Minnesota 95. Balancing scoring anigin pasundayaghan San Antonio Spurs. Salit mga ka-K5, iton kartada 1-1, tabla ha 1, iton San Antonio ngan Minnesota. Buwas naman nga adlaw, game 2. Alas 7 iton aga, Pistons versus Cavaliers. Iton Pistons 1-0. Samtang, dito alas 9:30 buwas. Oklahoma City Thunder kontra Los Angeles Lakers. 1-0 gihapon ang kartada pabor han Thunder. Alam mga ka-K5, tubtulaan na din aton pagkarampang. Iton aton Hoybes nga edisyon, han aton programa 11 Mbps. Kumusta niyo paningod to? Iton nakatoka panhugas dida, ayaw naman kalimot han panhugas. Paghinis ang lamisa, kay bangin pagtubakon ngan pagbangkaon. Ala kay maalauna na, aniba balik ha trabaho na, labi ng adha mga opisina. Tob-tobla na din hiyan aton pagkarampang yan ang adlaw, buas magkikirita na liwat kita, same time, same station. Iging kausa na aton ang technical side, ka K5 Robert, yan na K5 Milton. Ako naman, ka K5 Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Hasyudad ang takloban ngan bugos kasi nirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at

0: your antioxidant. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Tatay, pangalan po ninyo?
3: Rivio Belisario, sir.
2: Ilan taon na?
3: 56 years old.
2: Ilan taon na?
3: 56 years old.
2: Taga saan po?
3: San Fermin, Cavan City.
2: Ano po ang dati niyong karamdaman?
3: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko at maganda.
2: Ano po epekto sa inyo?
3: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
2: Nawala na?
3: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
2: Yung palpitation po ninyo?
3: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na. Kaya tulit, tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo. Para masubukan nyo, magandang ang katawan niya.
2: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
3: Bisang-bisa, sir. Maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kung minom.
2: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
3: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo maganda ay yung DTX 500.
0: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. Pinis sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500,
0: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ay iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon.

0: Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calvipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Paghagos hangkada oras.
2: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
1: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
2: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
1: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
2: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
1: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
3: K-5

0: Hija.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: na itong pagkuntag nga dota Globan, kay down ko na itong communication lines. Waray gihapon ko rin, te. Itong amon nga ni ibang mga kaparintihan, baga waray gihapon namong kuntag yan, ah.
1: Ikaw?
0: Nababaraka na nga ni kami ni imo Tito Boy kung buhi pa bahira o kung simba ko la.
2: Ano? Tita Aida? Kung kumadto siguro ako atakloban, ano daw la?
3: Ay, sus, ay makuri pagyapon ko ng pagkadto kay makuri pag-agi kalsada. Nagkatutumban mga puste ng nakakaulang itong mga kable. Tapos itaas pa daw ito na dibre sa kanalanan. Pero ikaw la kung makadto ka para panginanuan ito ni mo pamilya.
0: Ako nga ni, nakita nga ni ako ito niyo sa TV. Damula ito nagsasarang ang mga patay. Makaharadlok ang nahitabo dito at Tacloban.
2: Oh, sige, Tito Boy. Tita Aida. Salamat na lang. Makadin ako.
3: Sige, Jade. Balik-balik lang nga di, ha? Magkada nga ni kami ang impormasyon bayan kanda Mia. Papasabutin ka namon.
0: Balitaw. Total, nakahatag ka naman haamon han imo cell number. Matix o matawag na lang kami haimo, Jade.
2: Sige, salamat. Makadina ako. Oh, Lord. Ano ba hindi? Karma na ba hindi ako nitong panahon? Amo na ba hindi itong konsekwensya sa pagpabayad ko na akong pamilya? Labi na handiri ko pagpadayong pag-ministry. Sirot mo na ba ni Lord?
4: Amo to nga bahin na natong gimbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa kinasingkasing ang gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
5: Mga kakifive, may dako igi-istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, nga habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may kumso.
4: Kumusta ka mo, mga ka K5? Shout out kanda Ma'am Eugene Glar, Ma'am Dulce Cordero, Ma'am Linda Lugasan, ngan Ma'am Ririeza Quero han St. Therese Christian Development Center Tacloban City. Sugod man kan Romel Tunggol, Gerald Tunggol han Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Ngan kan Celestina Fano han Barangay Tuyo MacArthur Leyte. Mao pa nga pagpamati ha aton nga tanan. Aton nga nagpapadayon an eksperyensya kinabuhi han aton tagsurat yan nga simana. Usahiya nga lalaki nga taga usa nga barangay han Tacloban City. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Jade. Al mga paypayan niya kinabuhi in iya igin padarangan niya aton nga igin paangbit basi may patik ka aton.
9: K5 Diary.

0: Dear K5 Diaries, ginunahon ako nga namatay na ha Super Typhoon Yolanda ang akon asawa ng mga anak. Ngan karma na ito ha akon han panahon. Waray magiha, nakilala ko liwatan usang nga babae nga naging kaupod ko ha panipag-o nga kinabuhi. Ngan nagkaada kami hinduhang lalaki ng mga anak.
1: Tinulit akong feeling sa imo, Aubrey. Sigurado ako. Ikaw lang ang gumpuputo kita akong kasing-kasing.
2: Tinood. Kamugod nga mga lalaki. Mahilikod ka mo mambolahin babae.
1: Tinulit akong siringay mo. Ngan, yan ala utro nagkaadan lugaran akong kasing-kasing para humigugma utro ha usa ka babae. Tikang mawarha akong kinabuhi ang akong asawa. Pati mga anak.
2: Sigurado ka bagod nga waray na hira? Waray nang imo asawa?
1: Siguro. Kay waray ko namang good notisya bahin na ira. Tikang hatong nga trahedyahin makusog nga bagyo Tacloban. Waray na gud ako bumati pa bahin na ira. Damo man gud ang nagkamatay nga nan iba. Missing pa saya na.
2: Sa bagay, kun buhi pa hira, bangi nagpaabat na hiraha imo ano?
1: Balitaw. Kay bisan nga ni ang tito ng tita ni Mia, waray paghihapon notisya bahay na iras sa nga dayana. Oh, kaya nung pag-istoryanta pa man hira. Pag-istoryanta logo, dito bahay na ito nga duha. Mayhay na ako nga nangunguya bahay mo. Ano man, may chance ba nga maging kita?
2: Hagi, Jade. Makulit ka, good. Hmm? Sa bagay, buutan ka man haakon, then maupay ka nga nakanta. Maduruto.
1: So, karuyag mo ba signo na?
2: Oo na. Kita na.
1: Wow. Salamat, Aubrey. Damo ka salamat. Ginsasaad ko. Diri ka magbabasol, naging baton mo ako. Papaurahon ko ikaw, Aubrey.

0: Sige pa. Sige pa, Mrs. Undo pa. Diri naman, ha? Magawas na itong bata. Sige pa.
1: Sige pa, Aubrey. Undo lang. Kaya mo ito. Adila ko ay mo sapit. Diri ko ikaw papabayaan.
0: At last! Gumawas na kihapon ng baby. Ah, sige, lilimpihan ko anay, ha?
1: Doktora, ano ang gender na akong baby? Confirm ba ang ultrasound result ng baby boy, Doc?
0: Confirm, mister.
1: Ha?
0: May daka mo baby boy ni Mrs.
1: Yes, baby boy, naliwat. Nakanduha na kitang baby boy, Aubrey.
2: Lipay ko ng daddy na. May baby boy naliwat.
0: Aw, ikaduha na kayo nininiyong baby boy. Congrats sa iyo, ha?
1: Salamat, doktora. Kung masugot na lang, Mrs., dudugan ko pa yung tulong na baby boy para may basketball team na kami.
2: Bukolo ko. Kahuna mo na siguro nga. Marasa itong pag-inundohin bata nga. Harus ko igamatay itong kasakit.

0: Aubrey.
1: Ano ini nga text message sa imo? I think it's time to pick you up now, sweetie. See you soon. Anong see you soon?
2: Nagpipinambasa ka na luwat ni dahiton mga text message sa akong phone?
1: Kay tumunog magunan imo phone. Kay gimbayaan mo lang ni dito may sofa.
2: Ayaw na lang ito pag-intindi ha. Missend la ito.
1: No, missend? May damo man balos sa iya, iyo previous message.
2: Aw, bangin balos ito ni Joyce and iya uyab nga kano. Kay nakitex manggod at dohiya ha akon hanuna nga adlaw. Nawarayan manggod iya load.
1: Nakitext?
2: Hmm.
1: Sigurado ka ha?
2: Ano ito nga imo mata kung makasiplat ha akon? Nagdududa ka ba?

0: Doon na may arrival area hi Obre. Kaupunan doon na mga anak. Warilaya sabot. Di kang pa kanina nga nasundan ko yung rahing taxi ti kadihan na iya. Nagano daw lahira din niya Terminal 1. Kanan international flights manini din eh. Hinudaw natin yung ginuhulat nga maabot ti kang abroad. Adto na. May nagtitidaop nga lalaki nga foreigner kanda Obre. Naghangko pa hira nga duha. Ginhagkan niyan foreigner. Ngan humarok liwat hiya. Matag usa liwat nga ginkarga itong lalaki nga amon mga anak. Ngan iya pagin hapuhapan uluhan mga bata. Ba, iba na itong karagsid nun hini. Kung magsangkay lahira, di rira magkahangkupay ngan magkaharo kay hakadaman itong mga tao din nga airport. Kinta-try duran ba daw lakit na akong asawa? Bangin may phone pali Obre a foreigner na di rila kumaaram. Di rin pwede akong. Dadaupon ko yan. Para masayod ako kung ano't karigsigunin nga akong nakitaan yan. Dadaupon ko yan. Obre.
1: Hi, Gardy.
0: Ano't karigsigunin nga akong nakitaan kanina pa?
2: Jade? Kay ano nga aani ka?
3: Daddy.
0: Akot ba to na, Obre? Kung kay ano nga aani ka, pati itong mga bata. Ano itong kinalang kumasabutan nila? Ano ini nga foreigner ha imo kinabuhi, Obre?
4: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: K-Fine Diaries。
1: The one that has the lock and key.
2: Avery, why don't you tell him everything about us?
3: Ano to niya butig pasabot, Aubrey? Ano, Aubrey?
4: Jade, susumatan ko nalang ikaw itong kamatuuran. Bana ko si Kevin. Kasal kami, maiha na.
2: She's my wife. Here's our ring.
3: Ano? Inasawaan ka nung ngayon. Pero ano kasugad? Maihaay na kita nga naglulumon. Yan ang pagod na akong makasabutin eh. Nagsikreto ka akon.
4: Oh, Jade, I'm sorry nga nabuhat ko inihaay mo. Pero mas maiha na kami nga mag-asawangan ni Kevin. Maiha na kami nga kasal nga waray kami formal nga magbulag.
3: Amo nga hian nga nadiri kang pagkasal kita. Bisa na civil na kay.
4: Amo itong rason kung kay ano nga waray ako makigpakasal ha imo. Mahitungod kay dire ko pwede makasal. Nga nagsabot kami nga ni Kevin nga magtatampo kami utro. Dadadun ako niya nga to Amerika. Pati mga bata.
3: Ano? Dadadun mo't mga bata nga to Amerika? Tiri pwede, Aubrey. Ako tatahit kabataan. May nakuligal nga katungo nitong kabataan kay ako tira amay. Dugo nira ta akong dugo.
4: Oo, Jade. Dugo nira itong imo dugo. Pero panumdom. Akon apelyido itong iragin dadara. Ngandiri imo apelyido.
3: Amo nga yan nga waray mo yung apelyido na apelyido nga silaw mga bata ira birth certificate. Bisan kung gusto ko yung acknowledge nga akon amay. Kay an rason mo lang, diri kita kasal. Kay...
4: Oo, Jade. Kay gusto lang namon magkaanak ng ni Kevin. Kay diri namang good hiya makakaanak. Ngani, maaram hiya hiton nga tanan. Tikanghan panguyab mo ha akon. Hasta nga nagburod ako. Hasta nga nagkaduhan na kita yung anak.
3: Ano? Inihimo mo lang yun ako nga taga-mamatin bata. Inihimo mo lang ako nga palahian.
4: I'm sorry, Jade. I'm sorry kung nabuhat ko ito, haimo. Pag-abot namon na Amerika, aasikasuhon namon itong mga papel itong kabataan. Igbabalhin ha apelyido ni Kevin.
3: Ano? Di rin ni pwede. Mga anak ko, Hira. May katungod ako itong kabataan. Kung kinahanglan makaabot ini husgado, bubuhaton ko. Mahinga nila ako nitong kustodiya, itong kabataan.
4: Jade, panungdom. Under 7 years old itong kabataan. Haaton balaod. Ako nga nanay itong may katungod, itong kustodiya, itong mga kabataan. Salit kalimti nala itong nga imo plano. Magkikinarag ka nalahin panahon, Jade.
3: Ano naman lang ko niya na, Aubrey? Aubrey, ginigugma ko ikaw. Marang kito ni Rima.
4: Jade.
3: Tapos, imo lang yun ako susugaron. Kaparti ka niya niyo plano nga doa.
4: I'm sorry. I'm sorry, Jade. Oo, aangkonon ko. Naging maupay ka haakon. Buutan ka. Waray ako masisiring haimo. Ngan ginhigugma ko gihapon ikaw. Pero...
3: Ayaw na lang padayong pati mo igyayakan. Kibisan ano mong pagpainsindi. Di rin kito makakarawat. Tugod kay imo ako ginsugan nini. Oh, Lord. Ano ba yung natataboy takong kinabuhi? Ano?

0: warila sa buta itong panahon. Bagan ka kan ula. Adinota ka ospital kay mag-aanak ito na akong padis. Nanunumdum akong pag-anak ni Mia. Ang pag-anak ni Obre. Ganyan naliwat, mag-aanak kay Krista. Hinautunta nga di rin ako magka-problema kang Krista. Di rin siguro yung mapapareho kan Obre nga may danangayan ba na. Kaya maaram ako daraga pa yan magkuha ko niya pagkababae. Krista, di. Ginkukuryan niya pag-anak. Diri mangod allowed itong padis dito sa kubiton delivery room. Salit anila ko gawas na guhulat. Ay, tuokin baby. Nag-anak na Krista. Ay, salamat Lord. Salamat nakatalwas gihapon niya.
1: Sir, ikaw ba itong bahala nag-anak?
0: Oo, ako.
1: Ano yun lang alampin, sir, para maputos itong baby? Okay, sir, pudugula akon.
0: Oo, dito mga lampin para itong baby.

0: Baby girl, ito na ito na anak, Jade.
1: Pwede ko na ba yan magkarga?
0: Ayaw na, anay. Masyado ka man ka-excited, di what? Ginpapasapit la, anay, hiya ako ng doktor para may banding kami nga magnanay. Katapos, papasusuong ko pa yan.
1: Okay, sige. Wag kaon lugod, anay. Adin gimpalit ko kanina nga tinola. Mau pa yun eh, para makahigop kayton sabaw. Para makabawi kayton imo kusog.

0: Krista, makadin ako. Kinalan ko makatimprano pagsulod na trabaho.
1: O sige kay Banging Kaliwat. Maabdan itong traffic.
0: Uy. Baga, naobserbaran ko la. Pirmi ka baga naka-eyebrow yan, ha? Hmm? Ngayon, pirmi mapulan lipstick iti mo wait. Blooming, ha?
1: Kay alang. Bakay aanila ako balay. Di rin nga ako baga magpapabeauty. Para ba, pirmi ako mahusay para hain mo mga mata.
0: Banging masundan dahil ni baby, ha?
1: Durong! Sige na, sige na! Banging kamap ng traffic, sige na!

0: Ani ako magulat din masasakyan na taxi tika do trabaho.
1: Uy. Mopi kaya na ka?
0: Uy, Ronnie, pre. Di na kumasakahin tricycle.
1: Oh, maaram ako, pre. Ibalik ito na akong tuyuhay mo.
0: Oh, ano man ito? Kadali lang, ha, kay. Nagdadalibay ako pagsulod na trabaho.
1: Pre. Ayaw na paglain, ha? I-Krista ba?
0: Hmm.
1: Pero ni ko man nakikita nga may danasunduhay yung lalaki.
0: Ano? Ano nga nasundo nga atong manlatit heper mi habalay kay nagtitimang nito namon anak?
1: Aba daw, pre. Tiri ka lang maaram. Paglalakat mo at trabaho, nuro niyan, nalakat giya ko ni Krista. Bit-bit an iyo anak. Nan may nasundo nga lalaki, nakakutsi pagod.
0: Ano?

0: K5 Diaries. Nakilala kon usang daraka nga ginhigugma ko'y hingpit ha akon kinabuhi. Nagkaada kami usang anak nga babae. Maupay man ang amon pagkaupod nga duha, ngan tinuod nga higugmaon namon ang kada tagsa. Pero, umabutan usa kaadlaw nga nakasabot ako, nga may nakuha dulong ngayon ha akon kalumon nga babae. Buwas, igpapadayon kong katapusan nga bahin na nakon istorya kinabuhi diniha K5 Diaries.
1: Ngan dini natatapos ang ikaupat nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Jade halos sa nga barangay Hantakloban City. Ini mga paypay niya kinabuhi nga ginpadara nga niya aton ngan iginpaangbit basi may pati ka naton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangula nga papel ni Jade, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Jenerine Fajardo, Joyce Katubaw, Liza Alindao, Edwin Torres, Randolph Palacio, Ray Cabias, Lolith Fabella, ngan Jael Yu, hapapel ni Mia. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon. Kinasingkasi nga pagsurat ng direksyon ni Edwin Torres. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwa ta ito nga nagpaanggit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani igpadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon ng haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: Please don't leave me blue. Make all my
4: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DGX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DGX Coffee Mix.
5: DGX Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran hang kinabuhi hasulodan balay ngan hagawasan karsada an balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa magaabrihan imo hunahuna tapos makakasering ka agoy kaol-ol sana
1: all sana all
0: an balay ni Biloy
2: Libat?
0: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
3: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko ding alinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches at Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: E3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out ka Noah Megan, ang tagiyan special kasawa puto, Maharlika Highway, Kaibahan, Tacloban City. Sugad man kan Estela Brosa sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Kan Garcia Family, Dida Garcia's Compound, Barangay 95A, Kaibaan, Tacloban City. Hayamis Resort, Barangay San Roque, Tanawan, Leyte. Ngan kan Roel Tomasin, Barangay Buntay, Dulag, Leyte. Abri na yung mga Facebook ng radio. Ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon. Ganito nga programa ang ipapadangat tayo ha maopay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Anila ko ha, kakahuyan maluok ngayon, tikang dinhi. Natatanaw ko doon, tulunga amo. Ay, diri gayan. Hikap bungyo nga makauurit. Hikagawad dimit, nga otro liwat, nga nakakapaaringit. Labi na ko din nga Biloy. Damon at yan ay babaruan bahingkan mayura. Salit. Ngay ka na mapara. Nakabadlis na kalendaryo't imungaran Biloy. Ngan aanya kiyada para tiwasan ka. An akon pusil. Inilat akon 45 caliber. Ginpahuram ni Mayor Anitan ha akon. Ngan amoy ni nga pusil ang tumudas kan attorney no case. Buinas ini ka pusil kay abogado dayon ang gintudas. Yan na maikaduha ka Biloy.
3: Chief dire chief chief tanod
2: eh, barato nga tanod iwaray sa nabutan it barangay ordinance. Waray inadman. Waray na babaruan. Anong klase nga panggobyernuhan may daini nga amon barangay? Kung anan nga nga putit mga katungdanan poros mga budlot. Waray mga utok. Magius na ako. Samtang aada pahira. Anay. Uy! Ato lang mga tanods may est kay damo. Agets! Mga kausa ko dati.

0: iratuhil, imanong, ibuyaks. Uy, ano doon yung ibuyaks, mindigo? Jyoti hira, nainom paguning kapi. Klaro ituhil, nakaunin biskwit. Okay na. Sige la, kaulaan ay kamo ng pagkapi. Kay di ako kan biloy an iyo cheap tanod.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes pa, ngan yes pa.
2: Oy, oy, kapitan, ano nga yes? Tingda ka man lang nalipay dita pagkita mo silpon. Ano nakita nila?
3: Ano daw?
1: Oh, kikot o, okay?
2: Ano? Ano ka gawat?
3: Ano na
2: yun? Ano ka?
1: Ano ka gawat?
3: Logo din nga, gimpapa mula yan. Bago man ini nga balita kap.
1: Ano din? Nasiring din eh. An BSK eh. Bangin daw, ig-pospon. Bangin ato kuno ini 2007. Aw, 2027.
3: Ano?
2: Okay, no.
3: Unsuban. Panay pa itong ato nini termino.
2: Uy, uy, uy, uy, uy. Ikaw pa yung daw ito. Wala eleksyon nga matatabo. Pospon na liwat. Kap.
3: Ano daw? Baga, ano natin ikaw? Postpon din nga barangay eleksyon, kapitan.
1: Nah, may katulad na kung di baga madayon it eleksyon. Yes!
3: Ayos. Padayon ito na itong pagservisyo ini. Mga mulupyog, biskun waray project. Buti highlight atun honorarium.
2: Uy, anay daw, kapitan.
1: Yes,
2: kagawad.
1: Okay, okay, good.
2: Kagawad. Inin, kung ano ba eh? True na ba itong diri madadayon ito ang batang eleksyon?
1: Nah,
2: sure,
1: mo
2: sure, nabat, sure, nabat, sure.
1: Mucho mati dia, Facebook, mucho mati.
2: Anay daw,
1: tanawa, tanawa.
2: Anay daw, pero ba't pundo ito atong gobyerno? BSK eh.
1: Tao, di nakabutang di dia, anay daw, kay basawon to. Uy, wala, gadain na ba't ito, nalipat ako. Nasiring, adiyo, doon. Anay, kay babasang ko, na siringan ko milik nga postponlaan ay ang BSKE 2026 para magamitan ang 14 billion pesos sa mga priority projects ang gobyerno.
3: Uy, okay to. Di rin na yun ang eleksyon.
2: Damot malilipahin ni Kunsugad, kay padayon ka mo ha, Juan. Padayon ka ka barangay kapitan, hini?
1: Yes, anay, kay ipapadayon ko ha. Tungod hita baga pagataas hit gasolina, ang ilang gamiton ang pondohan BSKE ha gobyerno ha mga angay paggamitan. Pero dami itong mga negative feedback ini nga mga plano.
3: Kaya natural lang ito nga mga negative. Kaya may dap positives. May da negatives.
2: May da positive, may da negative. Natural lang ito nga mga feedback.
1: Babasahon ko pa ko ba ini? Babasahon ko pa ba ini? Ha? Ha? Babasahon ko pa ba ini?
3: Basa kapitan. Eh para masabdan ta kun angay balot ito pamatian ta.

0: Kau pegudit ira eristoria. Klaru didit akun nemumu tanganit ira huruhi mangrau. Nalilipay ini nga kagawad dimitnyan Kapitan Bunggiyohan plano nga postponement han komilikiton barangay election. Yes, in katuyas niyo. Angay na kamupanliwanan nga barangay opisyal kay waray mang kamupulos. Ayaw ka mo kabaraka. Kay ako itgintagan in papel ni mayor nga tudasun ka mo. Diri na kamu aabtan pahin sunod nga barangay eleksyon. Anay, kay mapwisto na ako. Pupuntiryahon ko hipiloy asat akon uunahon. Anda mong kulat akon halabang armas. Mapwisto na ako.
1: Nasiring didi, iton nga mga negative feedback ang mga reaksyon itong bashers ang tanggalah nala itong iski para makatipid itong pondo. Total, wari man ito kuno baga nahihimo. Sugat. Ano? Kagawad, ti masisiring.
2: Ano ito? Ano nga kapuspon din nga barangay election, Kapitan?
1: Kay, maram ka? Hoy, Loy! Kasi nagudahan na, Loy. Ala, yun. Inin, kung pwede ba kung mapusponin nga barang eleksyon? Amo sila ni Kagawad? Amo siya baga pakiana ba? Mga negative ba? Mga negative.
3: Ano pa? Negative nila, Kapitan?
1: Dito. Man, asya. Nasiring didi nga, igpadayon lait barangay eleksyon. Kay may damang nga barangay opisyal nga waray mga gamit.
2: Oh, may punto itong reaktor sini. Katabanin waray nagubanga gamit. Ang ina gudi di panliwanan.
3: Nagkikinarawat na lahen honorar jumpa waray na ginihimo, waray na himo barangay. Pastilan ba daw?
1: Wala daw. Kung na siya ito nga baga, magamit yung kwarta ang gobyerno, diri dapat labdan ito na 14 billion pesos para hininga barangay eleksyon. Kaya next year, 2027, madada yun manini. Ay, manuot rumakuha yung sugat yung kadagong pondo.
2: Good question ito, Kapitan. Good question.
3: Ada, kung waray pondo, another postpone nilawat yun it barangay eleksyon.
2: Nasa rin ba nga, dudungan na siguro it 2028.
1: Ha? Uy, abaga, unconstitutional na ito.
3: Uy.
1: Ano?
2: Correct ito.
3: May dako didi, may pakianak ko ito,
1: Ano man ito, Loy? Sige daw, ano man?
3: Hay naman ang ginuli nga, punduhan blood control.
1: Uy.
2: Oh, good man.
1: Oh, good man ano?
3: Di ba, may dagito ito, isyo?
2: Ang mga buhaya, gobyerno, good man. Kumusta na ira? Nakakura ako pa ba inihira?
1: Oo. Bangin gumasa na hira kay waray na nakukura ako. Ganon.
3: Sino ko na ito't gawin ito na priority nga panginanglan gobyerno? Yan nga hataas pa at pressure gasolina, di ba?
2: Sakto ko ba nito, Biloy? Ang punduhan blood control, ano mali? Pwede ko abot gamiton.
1: Aw, kay bangin makura kung tuwat ini nga mga pondo sa barangay eleksyon.
2: O, kung naamo ito. Hala, pati itong, pwede itong palarong pambansa. Kuhaan nala ito. Itong tibway nala ito.
1: Gamitan na lang atanan para waray na pondo. Ano?
2: Pati para edukasyon. I-skip nila ito.
1: Pati ha, kuwan. Infrastructure.
3: Stop. Ayaw agad kami pag-abuso. Di rin makapailaw atin nga all the story of force nila ni paggamit at pondo. Di rin ito makapailaw kung asya ito asya nga huwit planon gobyerno. Di rin pwede.
1: Pero, Loy. Kay para imobil, Loy. Ano ba't baga mo pa yung solusyon? Hindi nga baga, kuwan. Panhataghin, kuwan. Ano ni gas? Gas nga baga naabat ko baga diri na baga maubos yung 80 pesos ang presyohan lana.
3: Well, actually, actually pa.
1: Actually.
3: Yan na, ito no, 80 pesos, masisiringin nga, naton nga, mahal. Pero paghago sino si katuig, nga na dua katuig, barato na yun nga 80 pesos at litro.
2: Balitaw, balitaw. Hindi na nga niyan, tag 90 litro ang regular, o gan lidid. Ipibilin ko ang tag sobra 80 kada litro.
3: Hmm. Ano man? Sakto ako, no?
1: Hmm. Kaibisan niya na nga baga nag-roll back. Ang dati nga 150 ang diesel back. Yan na kay 120 na la. Ada, masisiring ba natin nga inin nagbarato? Takay, baga, mahal man lagi hapon.
3: Amo na ka. Amo na.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Anbalay ni Biloy.
1: Liba!
0: Manok-manokon.
2: Ano to?
3: Uy, kapitan. Bakan may daw magi nga bala ha tuntungon.
2: Oo, baka nabatayan ko pa nga ni nga ngayaw. Nga nan bala ngayaw.
3: Dali.
4: Animal. Kita gulung toyo ini. Dari kamu. Bibiling muntat killer.
2: Atulah.
3: Kapitan, atu daw lako ng tawo nga. Nagpabuto, atu daw lang ito.
4: Lanata niyo, lanata na.
2: Bitanong tuwil, lanata.
3: Alo.
2: Buru-buru tapang man kamu. Mga kadalagang pang paspas. Paspasig ng maluyan at mga tuhod namon.
4: Uy, huwag sa ako. Uy, kagawa. Huwag sa kiyo. Mahilalag tumalagan. Tungol ito akong tiyang. Kati matakil. Rayo mahon. Huwag sa kiyo.
5: Uy, dalagan. Dalagan biloy. Kay, baga lalanatong tatong nga baga. Kwan, ato nga baga tao nga baga nagpaputo. Kinanglan baga, magilalang tatong puni. Hinuya nga. Nga ni Talia, dali.
0: Palpak, waray ko maiguhi Biloy. Yatis daw ini. Ano bagol ni waray matuda sa tunga Biloy? Magadagbit ako, kinahanglan makapairayo ako. Kinahanglan dira ko nira makilalaan. Palpak ka, Pipi. Sumipiat ka.
5: Waray ba? Waray ba may nakakilala iyo? Kung hino ba itong nga tawa? Waray ba?
6: Waray.
5: Hino nga may daman nakalusot nga tawa? Hino ba itong nga may pusil? Hino ba itong may pusil? Hayo ba nga pagsabot? Hayo pagsabot? Tagadiin ba ito?
6: Waray man palpungan na o. Kasumulong dyan ang agabi eh.
3: Pulitong ka. Hindi na ito, tikang. Ganina ang target niya. Bataw.
2: Sigurado kito. Nga kamo nga duwa kap. Kamo ni kap.
3: Uy.
5: Ay, posible. Kay an bala didi ubagi haton, di ba? Di ba?
3: O kap ngan baga. Baga na kon punterian an bala.
2: Oh.
3: Humanginak talinga.
2: Oh. Ano buloy?
3: Kay haran ni ilan kuan an sakit citan bala kon talinga baga gudin lang nga umaga kon talingan bala ba. Ngalong ngam. Nyam. Bagat hibirang lewat nga kuan ngalong nyam. Bagat hibirang nyam.
2: Ito daw lang to nga tao. Tikang daw to niya din.
5: Uy, diri ba daw lang to, Biloy? Tawad to ni Miura ni Tanhya?
3: Makuri kita magtahap Miura. Kay wari klaro, wari na kita. Wari makita niya na wong.
2: Okay, kung may dala kita CCTV, Kap. Yan kung may dala kita streetlight, madali ma. Kilala na ito nga nagpabuto.
5: Anon man God, waray kita itong CCTV, pati street light, waray.
3: Kayhan man kita madaw para mabuligan kita, Kap.
5: Ayo, pag-report kita, PNP.
2: Sakto ito, Kap, sakto. Ipa-blatter nga doon nato na polis. Nga pag-imbestigahin nga kaso.
3: Ay, dira kita maram. Ba't ang polis liwatan ito?
5: Na, pwede liwat. Bangin polis.
3: Para, kuhan God.
5: Ano?
3: Bang, kita patayon.
5: Uy,
3: ito. O, kita, ano daulad to?
5: Nanay, dawanay daw, may nakutap ini. Maram na ako kunin noon baga nagpabuhat ini. Maram ako, ada.
3: Hino man, Captain Tahap.
5: Ano?
3: Ha?
2: Hino, Kapitan?
5: O, ako, ba, tawo yan ni Makoy.
3: Uy.
5: Tawo yan, oo. Kay usa ako nga, leader ni Kwan, didis. Salit ini nga baga, la susugad ini.
3: It magsusugad ini.
5: Mawit magsusugad ini aton kuan aton tawo ni Makoy.
3: Uy.
5: Ngan wala ibang gintatahapan ko kundi he.
3: He naman.
5: He kuan. He miura ni Tanhya.
3: Ha?
5: Chor, chor, chor!
3: Gino?
5: Chor, chor, chor, chor, chor! Iyagun ini, ngeluarin aku di bawah. Iyagun ini.

0: kumusta na ako kung papatrabaho, Pepe?
1: Balbak, Mayor. Waray maigo.
0: Ano anitan ka? Karasa mo pag-anitan na anitan ka. Pagtuok nga anitan ka. Kayo yung kasugad, ha?
1: Ha? Kay Guad, ito na.
0: Ayaw na pagrason. Hindi na kinanglan ni Tim Rason nga palpak. Hagi. Gimpapaurit mo ako. Di ba gisingan ko ikaw? Buwas, waray na ito nga. J.J. Jack Angel. Gamitil, dako tiyan. Bitokon.
1: Ipapaningkabutan ko, Mayor. Mapaningkabutan ko.
0: O payagod lang idoy, ha? Kay maotro pa nga ni ini. Pagtigaman. Ikaw itong akong papatayon.
1: Mayor.
0: Maram ka, ha? Kaya nung naging papate ko ito si Attorney No Case. Kay magpapail ito yung kaso kontra ha akon. Ngan maram ibiloy nga drug lord ako. Maram ibiloy ngan papapatay tahiya. Salit pataya hiya.
1: Hino nga hiya?
0: Ibiloy. Hino pa man.
1: Oo, papatayon. Papatayon.
0: Pamati ha akon, ha? Para masiguro mga patay na hibiloy. Kadtoa haira.
1: Kakadtoon haira balay?
0: Oo. Ngan dito po sila. Nakakasabot?
1: Nakakasabot. Babot nga gimpakot. Ay.
0: Sige. Ngan ayaw pagtawag na ako na kung diri mo yung mapatay.

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ta.
0: Buwas na, hapag abri otro hiton, ang balay ni biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama gimumulayan it mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Checo Molon, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, Joyce Katubaw, Randolph Palacio, Lolit Fabella ngan Edwin Torres. Hi Checo Molon it nagduyog hindi riya bag ni sunata. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan ya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manok. E giniliaw ha iyo ang paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 4 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na sa ground, kinaka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa. Ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax doing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock at dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ng yung K-Ganda at K-Lambing na DJ na si Miss K. At syempre, bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, May 7, 2026.

Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5. May you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, pabatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanila mga trabaho. Nako, isang tulog na lang. Papa, thank God it's Friday na tayo. Ilan talaga yung inaabangan. Pwede naman kasi, it's a form of motivation, diba? Syempre, yung mga ka-K5 natin na nasa biyahe, hindi ko din talaga maintindihan kung ano yung meron sa panahon natin ngayon. Sobrang init, tapos uulan na lang bigla-bigla, tapos iinit ulit ng napakatindi. Naku, mga ka-K5, kung kayo ay on the road today o lagi kayong nasa biyahe, please do, ang tawag dito, take good care of yourselves. Oo, magdala tayo ng payong, mga panangga sa ulan, sa sikat ng araw, mga sombrero and all that. At syempre, dapat lagi tayong may dalang Mighty City Alkaline Vitamin C para just in case, di ba? Kung makafeel kayo na medyo huminahina ng very, very light ang inyong immune system, di ba? Meron tayong backup, oo, meron tayong laging dala ng Mighty City Alkaline Vitamin C. Kaya ingat po mga ka-K5 always. Syempre, batiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng kanilang negosyo at mga establishments. Hello, hello sa inyong lahat. Ayan, laban lang tayo in this economy, di ba? At syempre, yung mga ka-K5 natin, nakasama natin sa kanila mga bahay. Ito talaga yung mga solid supporters natin. Mga solid ka-K5 nating lahat. Diba? Samahan niyo ako this terrific Thursday afternoon. And of course, before I play your first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DTX 500 and makusog ang pangontra contra high blood pressure and diabetes and of course, Mighty CB Alkaline Vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan. Alam ko namang hinihintay nyo na ang aking mga gandang music. Let's enjoy this song by Ed Sheeran. This is Dive. I will be right back, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Mga kaki-five, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buding alinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: Igin pamaymaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO, yung may Ditri.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DGX 500.
7: Para sa manusog na tay,
8: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
7: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of war, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
10: Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
8: Pabalit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:32 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time, atin ng i-reveal ang ating kitanungan of the day, which is from ka-K5, Jenica. Ang kanyang kitanungan mga ka-K5 is... Paano daw hindi ma-fall during talking stage? Oh, grabe naman talaga. May mga stages na pala ngayon ng mga ligaw, no? Dati wala talaga eh. Ligaw lang. Pero na parang ngayon mga talking stage. Ano pa yung stages ng iba? Para malaman naman namin, inform niya naman kami. Sabi niya, may ka-talking stage kasi ako ngayon. Gusto ko naman siya pero ayoko lang na ako ang maunang ma-fall. Ano kaya ang pwede kong gawin? Thanks po sa advice. Okay, mapapalaban na naman tayo nito sa sagutan, no? Mapapaisip na naman tayo sa mga sagutan nito talaga naman. Anyway, sige mga ka-K5, tulungan naman natin si ka-K5 Jenica, no? If you want to send in your kaisagutan, pwede niyo yan i-text sa ating text line, that is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa aking Facebook live streaming, hanapin niyo lang ang aking Facebook page, that is ka-K5 space Miss K. So mga ka-K5, kung gusto niyo mag-send ng inyong mga kaisagutan, go ahead and do that. Ihintayin ko lahat ng inyong mga sagot at babasahin ko lahat yan maya-maya lamang. For now, syempre, continue na muna natin ang ating tugtugan with this song by Dionella. This is Marilag. Ako ay magbabalik with your kaisagutan maya-maya lang.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit
2: puso! D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Papalit sa mga butika!
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna dok. Mm. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawas imong pupo. Wala dyan kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon dyan kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha dyan nga inom yung kag D3 Bio.
5: Ah, syempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
5: man
6: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
5: Kalas kayo.
6: Mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
6: Correct.
5: Mm.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa itong lawas.
6: Gipangkaon.
5: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to
6: murag yung kusina.
5: Oh, mura jud makasulod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective, gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga ka K5, there was Memories by Maroon 5. Time check tayo, it is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At syempre, eto na, this is the moment. Kung kailan babasahin natin ang mga kisagutan ng ating mga ka-K5 sa kitanungan ng ating ka-K5 naman na si Jenica, na ang sabi niya, paano daw hindi ma-fall during talking stage? Dahil sa ngayon, meron daw siyang ka-talking stage, pero ayaw niya maunang ma-fall. O, pwedeng ma-fall, pero hindi siya dapat yung mauna. Ano daw ang pwede niyang gawin? Thank you daw sa mag-a-advise sa kanya. So, eto na nga. Dahil mababait ang ating mga ka-K5, ayan, pinagbigyan natin si Jenica.

ito talaga yung mga pangmalakasan, sabi. Para hindi ka masyadong ma-fall, huwag mong kausapin lagi. Eh, di ba nga talking stage na? Ano ba yan? Talking stage, tapos hindi ka kausapin, nakakaloka. Ito naman ang sabi ni ka-K5, Jessie Almodiel. Sabi niya, just set boundaries and don't expect too much para hindi ka maging kawawa at hindi ka mag-expect. O nga naman, di ba? Set mo lang yung boundaries kung ano lang yung mga pwede niyong gawin as, you know, in the talking stage, di ba? And tama din yun naman na hindi na lang muna mag-expect ng too much. Kasi baka ano, di ba? Baka iba yung balik sa'yo. Ayan. So, eto naman. Sabi ni Linold Manaog, sabi niya, right mindset lang siguro. Dapat focus ka lang sa purpose ng talking stage. Actually, oo. Kung talking stage lang, hanggang dun lang kayo, di ba? And take that time siguro na to know something about each other, di ba? Kilalanin niyo ang isa't isa. Pero dapat meron kang ano, parang limit sa sarili mo. Kasi okay lang naman yung talking stage. Doon naman na tayo talaga napafall pag meron ng mga ang physical touch, di ba? Nag-meet up na kayo, tas lagi na kayo magkasama. Kasi nagiging dependent ka na sa kanya. Pero kung talking stage lang, okay lang din naman. So, ayun. Ang mahirap kasi pag hindi pa, pag hindi pa sapat ang reasons mo to fall in love, doon ka talaga hindi ma-fall. Diba? So, dahan-dahanin mo lang. Just get to know him and then just set limits. Para sa akin lang din naman. Tama yung sinabi ni Lionel na right mindset lang and focus ka lang sa purpose ng talking stage. Ano ba yung purpose ng pagiging nandyan sa status na yan sa talking stage? Kasi ako, personally ako, hindi ako duman sa mga talking stage eh. Diba? Pag panliligaw, ligaw talaga yan agad. Wala na talagang stages pa yan. Talking, meeting, dating stage, lahat yan pare-parehas. For me, ha, personally, I don't know if same din sa ating mga ka-K5, diba? So, feeling ko, don't also give him a reason to like really fall in love with you. Kasi syempre pag mag-show siya ng sobrang interest sa iyo, pag nagustuhan ka niya talaga, ikaw naman yung alam mo yun, tayo kasi mga babae, mga reciprocators tayo. So kung ano yung pinapakita nila sa atin, parang binabalik din natin sa kanila. So sa mga lalaki, parang ganun daw kasi talaga, nasa parang innate yan ng mga girls. So, kung pakitaan ka man ng maayos, huwag mo lang masyadong i-expect na, ay, gusto na ako nito, ay, mahal na ako nito. Huwag lang munang ganun, ba? Diba? Set ka na lang muna ng boundaries na, baka mabait lang to siya kasi magkaibigan kami. Baka mabait lang to siya kasi gentleman. Parang ganunin mo, parang barahin mo yung mga naiisip mong kilig-kilig na ganyan. Kung ayaw mong ma-fall, ha? Nasa sayo pa rin naman yan. Diba? Huwag mo lang siguro talagang bigyan ng meaning, ng kaluhulugan, or ng mali siya lahat ng ginagawa niya for you, or lahat ng sasabihin niya for you. Lalo-lalo na kung hindi ka sure na na-fall na talaga siya sa'yo, diba? Paano mo malalaman? Siyempre, sasabihin niya yan sa'yo. That I have fallen in love with you. Diba? Huwag tayong pakasigurado hanggang walang verbal, di ba? Walang verbal confirmation. Kasi mahirap din, di ba? Pag hindi mo narinig straight from that person na gusto ka nila or na-fall na sila sa'yo, mahirap yung stage na yan. Mahirap yung nangangapa ka, nag-iisip ka, o kami na ba nito? Mahal na ba ako nito? O pinapakitaan lang ako ng, di ba? Napapakitang gilas lang, ganun. So, I think, nasa sa'yo yan. Ang dapat mong gawin siguro is to not like give malice or give meaning sa mga pinapakita or sinasabi niya sa'yo. Diba? Just treat it as
pagiging gentleman lang, pagiging kaibigan lang. So, yun, para hindi ka masyadong mag-expect na, uy, shucks, love na ako nito. Diba? Mahilig kasi tayo minsan mag-assume. Oo, nasa dugo din kasi natin yan. Huwag na muna tayo mag-assume. Yan ang pinaka-feeling ko, the best thing to do. Personally, that's my personal advice. Oo, huwag mag-assume. Huwag lang talaga. Kasi pag mag-assume ka na, doon ka na magsisimulang ma-fall. So, ayun. Diba? A lesson for all. Do not assume. Anyway, thank you so much sa K5 Jenica for sending in your K-tanungan. At syempre sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng K-sagutan, maraming salamat din sa inyong lahat. Maya-maya naman, abangan nyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips, mga ka-K5. Malay nyo, diba? Makatulong sa inyo. For now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating jamming session for this afternoon with a song by Tones and I. This is Dance Monkey. I'll be right back, mga ka-K5.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Baka K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
0: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
3: Igin pamaymaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawan kapi. Kung lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod karon, ron, na nanibalik ang hubag sa akong mga tiil.
8: DTX Coffee Mix. Papalit sa lami nga.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soul.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soul.
13: mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw.

Mga ka-K-Fire, time check muna tayo. It is now 3:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX 500. Ang makasugupang mantra contra high blood pressure and diabetes. And speaking of pangontra sa diabetes, alam nyo ba na ang DTX 500 ay isa sa pinakamabisa laban sa pagkakaroon ng sakit na diabetes. Ang antioxidants kasi ay malaki ang natutulong sa ating kalusugan, lalo na sa pagprotekta ng sa ating cells laban sa oxidative stress. Marami pong antioxidants ang DTX 500. At ang oxidative stress ay ang resulta ng sobrang dami ng free radicals sa ating katawan na nakaka-damage ng ating tissues. Ang chronic oxidative stress ay konektado sa pag-develop ng insulin resistance at type 2 diabetes. At ang pag-consume ng antioxidant-rich foods tulad ng prutas, gulay, mani at whole grains ay nakatulong para i-neutralize ang free radicals at ma-improve ang insulin sensitivity at ma-reduce ang inflammation. Kaya naman, ang nutrients tulad ng vitamin C and E at iba pang compounds tulad ng flavonoids and polyphenols galing sa desugared sugarcane extracts o DSE na prime ingredient ng DTX 500 ay napaka-beneficial. Ang pagsama nito sa ating diet ay pwede mag-lower ng risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes at makapagbigay pa ng overall health support, kaya iwasan natin magkaroon ng diabetes, mag-DTX 500 na tayo araw-araw. Of course, DTX 500 is best paired with Mighty C, the alkaline vitamin C at ng Clinica D3 Bio. So if you want to buy these products, mga K5 together, they're called the Power Trio. Kung gusto nyo bumili ng mga produktong ito, visit lang kayo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch at Barangay 23-A Avenida Veterano Street, Tacloban City. Pero pwede nyo rin ito mabili dito sa aming istasyon, K5 News FM Tacloban Radio Station, located at Barangay 110 Utap at JC Gas Station Building, 2nd floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At dahil 3:49 na ng hapon ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A. Sa Solahes family, everyone, thank you so much. Lotok family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law family. Lalo-lalo na sa aking mga siblings. Nakasama ko pa lang kanina, mga kasama ko ulit sila. Baka mamaya, bukas, o hanggang Sabado. Ayan, see you all. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tatay Manuel. Thank you so much and I will see you too mga later or tomorrow. Kita naman pala agad. And of course, to my ever supportive husband, thank you so much. Thank you always for the love and for the support. Syempre maraming salamat din sa inyo mga ka-K5 sa paikinig sa Chillax O'Clock. This is a terrific Thursday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan. Siyempre kasama kayo mga ka-K5. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than Taylor Swift. This is Opal Light. Have a great and amazing Thursday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! 말이
2: 좋죠. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulog po ka kapsos sa gabi.
3: Sima na lang nawala dun ang sakit.
4: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind pang
6: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Lagi
7: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
7: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
6: Hosto.
7: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
6: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
7: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod.
6: Correct,
7: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto, Doc.
2: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Opo, ang akong mga TL o mga panakit.
8: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
9: akong gi-double dose o makapsul sa buntag,
8: sa gabi,
9: wala pa'y bulan,
8: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
7: Sa mga dili, tigkaug utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
6: Ah.
7: Number one na cancer, e, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Oh, mataya ang imong utok,
6: brain,
7: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
6: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
7: Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
6: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Wala.
7: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
6: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
7: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
6: dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulog po ka kapsos sa gabi.
3: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
4: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, Up of the Hour News.
10: Mga pangyakulub, mga K5, adyan natin mga magpasunga notisya, hiningatak na. Tulong a drug suspect na aresto nga nakuhaanin mga gintatahapon nga Shabu, didahaduha nga magkabulag nga drug buy-bust operation na Bye-Bye City nga Merida Leyte, didahan Martes, Mayo 5. Arestado era alias Nilo, 51 anyos, ngan alias Gong, 45 anyos sa barangay Poblacion, Zone 18, Bye-Bye City, kundi narikopo era na pirang mga sachet na Shabu, ngan nagkakantila din 25,000 pesos. Samtang, usan naman niya 38 anyos ang ginkilala nga alias Danny, arestado sa barangay Kalunangan, Habungtuhan, Merida, kundi narikopo era na mga sachet na Shabu, nga nagkakantila din na 5,400 pesos. Labot la Shabu. Narikopo gihapon na tulong ang mga suspect ang mga drug paraphernalia ang drug buy bust operation and money. Yan ay nakapaslak na ang mga drug suspect a karsel ngang ginpapaandaman ng mga otoridad ang pagpasakayang kaso kontra era. Samtang balita nasyonal liwat, ginkakabarakan ng pagsulod ha, Philippine Area of Responsibility or PAR, ansyahan nga bagyo para yan ang bulan han Mayo, yan ang tuwig. Subayan ng pag-asa. Uri na nga nakita ng tropical storm hagupit, 1,895 kilometers sinarangan ng northeastern Mindanao, gawas lahan PAR. Anangin hirani ha, sentro ha, na bagyo, ining nagkakaadahin na 65 kilometers per hour, samtang may pagsubasko, ining maabot 80 kilometers per hour. Yan ang padalagan niya na 20 kilometers per hour westward. Masunod na teritoryan ng Pilipinas ang bagyo, yan ang gabi na Sabado, Mayo 9 o haaga ng Domingo, Mayo 10. Yan ang ngangaranan niya ng bagyo nga Bagyong Kaloy. Ini nga balita indur ta iwana DTX 500 the herbal food supplement. Mga K5, iyo pala na balita yan ang mga dalikyat nga sumada para yan ang oras. Sundingan bantayan namon magpasunga balita. I-like and i-follow namon Facebook page K5 and News FM Tacloban Digital. Ako ika K5 Scott Alonzo Evso Interne para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliyawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinarangan Visayas. K5 and News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: I Dare Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Faiz Bitoon, naghanjod ang natingala na ako. Nga nung kuno nga batan ang gyapon ko tanawon, o nindot ang akong pamanit, bisag idara na po. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador.
15: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
15: El Castigador.

Mapinga kulup sinirang na Bisaya sa kumusta ka mga tanan. Hinautun tada ka mo pa yung kahimtang yan nga oras. Mayo 7 na kita, Webes nga adlaw. Bulan hito na Mayo, of course. Kaya mo nga ni Mayo 7 na ano. Redundant. Welcome ka mga tanan. Ito na ito na taramdan. El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Kaupod nato ni Tumbugo sa Fersan K5 News FM Tacloban. Nahira ka K5 Carlo Arisgado, ka K5 Jerwin Del Caliar. Kumusta ka K5 Jerwin? Nga na sugad man ito nato mga IBSU intern. Oo nato mga IBSU intern. Nahira ka K5. Ay, sige man tawa. Ano ka bang sige man timtawa? Pagkahubog-hubog, tika nga nahapat rin mga ka-K5. Sige, matawa. Oo, so ito natin mga IBSU intern nga last na nira buwas. Kaya kung last na nira buwas, kaya ano nga, diri pa yan ha? Balita, last na nira buwas. Serimpa, people, come and go. Oo, may maabot, may malakad. Ang mula ito niya K-Pi. Balita ito natin mga intern. Si Rimpa, baluna niyo ano mga pag-aradman tika ka K-5 News FM Tacloban. Engineering Department, tika K-5 Ray Barona. Mayo City, of course. Sumingkita nga Mayo City. May na ito na patron. Sigurado la ako mga ka-K-5. Ito di ko lang nahisasabtang kung nahain amulay nito na problema. Pero bibil nga nato ni Pagi para nato masabtang kung diin ito mga patron niya na. Oo, pero kay di man kita mga patronizer, di rin nato kaput nga tanan ito mga fiesta calendar. So ito nato lang din kinakaptan. Of course, ito naranila, ito palo. Kay taga palo manggod kita. That's why ito naton didi inin tinatamdan nga fiesta calendar. Uy, waray patron niya na mga kakipay. Waray patron hiton Mayo City. Oo, nag-undang kakulup baras. Pero buwas sa fiesta hito nagkanggumbang mga kakipay. Barangay kanggumbang ito na fiesta. Katapos susundan lo at inihiton, ay, diniton tulusa, no? Buwas ito na piyesta gihapon. O, iton pizza just pa, itakloban, masulod lo at iton mga piyesta. Ha, Santa Fe late, eh. Kitaon na ito niton Santa Fe, kung may na mga piyesta iyan na. O, sige daw, kung ito ninaabot ito aton signal, labi na kung piyesta din ha iyo, ano man, sige daw. Oo, so, ano itong piyesta din ha iyo? Lakip net mga Santos, ano? O Hatibak, sityo maslog itong barangay Tibak. Piyesta yan na. Buwas San Miguelay. Oy, Kapitan Erwin Ruka. Oo, ang lagay ba ay ganun na lang? Paangin bumisita ito na K5 ka na. Pangingin na noon din na ito na karsada ko na okay na ba? Kanda manalit paningod to. Oo, K-5 Kapitan Erwin Roca. So, boy, no, alas 4.34, kukaw natin itong latest weather update ni Ronian. Kung pag-aada na hika K-5 Ruel. Kay may a low pressure area, nga tisulod na hiton Philippine Area of Responsibility. Umope, kung pag-aada masulod itong Pizza 20, ano? Pizza 20 ito na Mayo. Tawaray, mapapano sa linitak bagaan damon nga sa karabaw nga akong patutumbahon. Oo, pizza 20 akong papatumbahon para pag

0: Leyte Metro. Kasumpay ito pag bag-o naliwatin itong kanan magtatag-iyan joint venture. So, ang Prime Water, gen baligya inin, kan it Prime Water is from Bilyar. So, gen baligya inin, nga di ka na certain na ko it apelido, nga negosyante gihapon, iragpatapon nga mapapaudwag niya itong servisyo han tuwig. Butan ulot ini crescent o ano to dairy crescent but I forgot the term adi dito naton record I forgot han kumpanya nga amo ini iton kwan ini nakapalitan na Prime Water. So 3 months la di gani maging tuhay itong servisyo tanggal dayon iton era din ni joint venture ha. Sas, naliwata no. What a tips. Matriman sa nga nini nga mga matuba. Bis nga nini, talo nito na ng mga pinanlukab. Ah, di ma, usan na katuig. Waray pa nga ni maayat. Usan nga nila ito na, sigun natin. Ang much more itong kabugusan ito na coverage itong LMWD. Kumbaga, matuman ito na kaayad mga ka-K5. Si Rico Papis nga nito sa lang abuho din itong karsada sa nakatuwig haros pero na nagbartikal wari lagi at maayad sanglit mga danay na siring nalakita nga hala okay wari man may himo bisan lang mga pag inwatuwato pero mga masakit nga adi permanente kapiraw kay agi itong pag hinulat ni mga magkadahin tubig. Oo, mag-sinalod ka kay otherwise, waray ka gagamiton. Anyway, alas 4.38, kuhaon natin itong report. Di kang diniha PDR-ari mo. Itong provincial Leyte, may pag-isumpay hini. Itong binabantayan. Binabantayan, pero nakalusot lagi hapon. Kalita, binabantayan. Nga low pressure area. Magaharani na hapar, magatisulod na hiya. Pagampo kita nga baga diri good intalon baga makaapik tugod din niya aton kaya di sigit paro patron tawaray pero man lentalon iton mga nagpaka-schedule na wala problema iton mga tagbalay kay eh, okay la bisa baga tumara itong bagyo talagat okay la balita o ano sige kuha natin itong report tika nga PDR-ari mo kake 5 Ruel standby 5 News FM live report. Kaya K5 Ruel, kumusta na ini kaging babantayan nga low pressure area o kung bagyo na? Ano? Inin, ano't kabutangan niya na? K5 mo?
1: Maupay nga kulub, sir. Nga sugad man na natin mga ka-K5 nga nagkikita na natin Facebook Live nga namamatihan nila mga radio. Diyan natin ulagway, natin panahon para yan na nabibilin nga oras yung adlawhan na Huwebes, ika-7 kadlawhan Mayo, 2026. Anaton minayo yung minahal nga provincial Leyte, pagkakaada lagi hapon kita, hin madampog nga kalangitan, nga pwede magdara, hin mga parpatsara nga pag-uran, nga paglalugdog, pero diri tungod na an LPA, kundi an easterlies na liwat. So diri na kita piktado hininga low pressure area hapagkaya na. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area or LPA, nasipatan ini base nga talan nga bilabli nga data nga adto pa coastal waters hiton Tikong Lanao del Sur nanan na easterlies padayon nga nakakaapekto o gindodominar niya ang Luzon nga Visayas. Ini nga low pressure area habubutsan sa nga maging usay nga bagyo pero posible ni magahatag in mga pag-uran Mindanao, Visayas nga Mindanao area pero pagkaya na dire kita apektado easterlies nga kapauran na gan samtang ang tropical storm at gawas ang Philippine Area of Responsibility na kanina may international name na Hagupit na sipatan ini base ng tanan nga bilabli nga data nga nakatumil 240 kilometers or 1,840 kilometers sinirangan norte sinirangan itong Mindanao. May daniya ni kakusgul nga hangin nga 65 kilometers per hora haranin sentro ang pagsubas ko nga maabot ng 80 km per hora ang naglalakad ng panorte kan lura ng 15 km per ora.

0: sumalay itong pag-asa ini nga hagupit posible ni sumulod hapar yan na nga weekend Biyernes itong gabi Sabado itong gabi o sino bu, Domingo itong aga nga pagtatawagon nga kaloy nga nuray pagay warning nga ginisan pag-asa para yan nga adlaw din yan ito napit salit natong mga ka-K5 na nagpapakabuhi kanagatan pinagyan pagisda talawas kumantuhadag at pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay hinanong po man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at to kanagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natong mga ka-K5 na mabiyahi yan ang yan gabi sinubwas ton magahon pinagihadagat talawas gihap pagbiyahi ay siring kumaman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa diniat repeat ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan nga temperatura na kita 28 sentigrado nga amon kaya taas si parayan ng adlaw. Pero anaton init factor ayan ng adlaw din taklo wag kaya taas si 38 sentigrado la. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5.19 matutunod na yan ang kulog alas 5.54. Naton daylight time yan ang adlaw, nakadakitan doon si kauras ng 35 minutos.
1: Sir Ruel, kumusta man ining low pressure? Baga di rin makaigo siguro ano, nga di nga kuandarani.
0: Nabubot siya sa ining maging usahe ang bagyo niya. Low pressure nga ada sa Cubitong Philippine area. Responsibility, sumalahi itong pag-asa, kay katungod nga di rin paburabli. Ito nga nga ginaagian niya, pakandukot itong katunaan, posible na lain niya malusaw, kundi rin mag-iba itong bagalalag.
1: Oo, pero ini hagupit?
0: Ihagupit, masulod good hapar, pero among ihap, di rin gihapon paborable itong mga ginaagian niya. Tropical storm niya yan, posible ito sumulod hapar, tropical depression na lang. Kundi rin gihap magbago ito yan na lang.
1: Ayan, so maging makakunhiya, mga habubo ito niya kategory.
0: Oh, mahabubo kay di rin na ayon niya at mga ginaagian niya.
1: Baga di rin paborable ay ya, na kontra mo pa'y nalaliwat na, no? Pero... Pero kuwanin din, hey, by the way, Hiagupit is international name, pero amot ini ang Pilipinas, nga dit mga ngaran nito bagyo, ano? Tama ba?
0: Hiagupit international, basta itong bagyo, mga tropical storm lang nga, eh, gintatagan itong international name.
1: Mm-hmm.
0: Amot yan na Hiagupit.
1: Oo,
0: pero... Na par, local name na la, Kaloy.
1: Atong local name is Kaloy, but... usually itong international nga pangaran hini naamot na padaragapit Pilipinas in mga ngaran. Possible na no.
0: Ito nga tanan nga nasyon, nga tanan nga nasyon.
1: So possible ini nga hagupit ka ng Pilipinas ini.
0: Siguro kung magpapadaran mga ngaran, kinrarapol kung naamot na huhugot. Amot yung nga ngaran nila nga international name.
1: Liliwanan ini kung baga humabubo. Liwanag nga rin, dinaangay, ano? alagad yung tagupit. Tagupit nga ni Pamati. Kung mga delikado na, ano?
0: Kukulpaon. Wala na siya gupit.
1: Oo. Pero mga maluya. Amo na't maupay lugo. Dito mga kuan nga nga rin. Kay naluya.
0: Unta.
1: Oo.
0: Susugan.
1: Sige, anyway, di ba din ni Aton, warin akbabatihin mga ngaran nga baga linagas. Siguro, bayan, padiri ko na mo, maupait niya linagas nga ngaran, ang liter jeng katapusan kay magluya. Awa no, magkusog, ano, di ba, una? Magkusog, oo, mga liter
0: jeng. Panahon.
1: Oo, pero yan na iba na mga ngaran, mamay ka lang ito kaloy. Oo, kaugan na mga laki na yan na ito na bagyo.
0: Oo, karugan.
1: Salit maluya. Abot ka ano?
0: Okay, dikmaram ka rasong ko kaya, no?
1: Lalaki nga ni nga bagyo, baga maluya, kumpara itong babae. Babae nga ni nga bagyo. Amo nga nit na lasurbo kay hapa, gunit hapa. Tumba, gunit tumba, basagit basag.
0: Parang Yolanda.
1: Ha? Yolanda, oo. Oh. Grabe, tunbe. Pamati ko, amo ada. Kay ba man iton ko nangungusog nga niya baga di riduro ka no it lalaki nga bagyo nangungusog ya kutob lay itong pagpakita nga makusog ya pero di
0: katingangan
1: oo di ri pareho ito de babae nga bagyo nga bisan kumbaga binabay.
0: Kritika nagkritika ko usog.
1: Oo, ba okay, maihap pa naman inin. Maihap pa naman nawawarat bag yung babayit nga ran.
0: Oo. Example ko lang yung landa ito.
1: Oo. Naiha. Kan Ruby, pinakamaiha ko na ito.
0: Oo, man, Ruby. Ruby gihapon.
1: Muna.
0: Kawaray pa kakahunahon na kunhain niya malan po.
1: Muna. Baga ginaganahan na dapag hinuyok. Parihitak mga kita.
0: Habobo pa ko na ito, habobo.
1: As yan na. Oh, sige. Anyway, Sir Ruel, ini inautunta no baga diri baga makadurot gud himo mga pag-uran liwat. Oh, kun baga
0: pag-uran baga dakot chance.
1: Dakot chance nga mag-uran.
0: Opo, opo.
1: Pero okay la basta di liwat baga makapanguang good inen makapambaha. Oh, makapandilig okay la siguro. Oh. Kumusta man waray waray bad list din team kalendaryo yan ang adlaw.
0: Waray, waray. Basta kung baga may baga trabaho, waray tito. Mga school ako din ang Domingo.
1: Okay, on. So, buas pizza utso?
0: Tulosa.
1: Tulosa, oo. Pero may napalo, Kagumbang.
0: Kagumbang.
1: Navy juice, baga kuan. Butahin ninyo yung mga kuan. Magagranigad la, like itong gindapunan, pawing, itong.
0: Kampitik, labi na da kampitik. Kami na kusuok din nga pari.
1: Amo nga, nga direk lilinin at lanat itong patron. Kaya iyawat nala ang mabutaam. Kundi rin mapunggan din at checkpoint itong mga kapulitan.
0: So, pero liwat na nakpare din na kampitik. Kung napatron na kampitik, napalibertad.
1: Kay katitim at libertad, napaburi. Amo na itong last. balita, Sir Ruel. Damo nga salamat.
0: Damo nga salamat. Maupay nga kulog plate eh.
2: K5 News FM Live Report.
1: Damang salamat, Sir Ruel. Marbida manggun nga bagyo, ano? O, pag-istoryahan namon ni Sir Ruel. Nga kung babae nga ni nga bagyo, kaihagod baga mapapas. Ngan basag it basag, mga kakaypain. Makusog-kusugan kumpara itong lalaking bagyo. Anyway, mga ka-K5, natun oras, alas 4:49 na. Oras gimpadanga, tinihato ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Yan, Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatag in extra nga proteksyon natun lawas. Nagpapakusog ito natun, resistensya ng immune system. Lakip na itong Klinika DTX500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. May na natin bago nga naka-schedule para ito na check-up. Advance information na para kamu makag-badlist dito rin yung mga kalendaryo. Nga kung kamu mga matron. Pero kay halabay, ni Roroman, di ka manadlaw-adlaw mapa-check-up. O ito na check-up schedule. The free check-up. Mayo 18 nga na 26. Yan ang tuwing alas 8 ito na aga kutub alas 4:30 itong kulong. Singabutan niyo, labi na kasigit para patron, bahayin pero naka-adlaw, sige ka hin sinuduy-sunuy mga patron, waray na niyo gagamita niyo mga kardero, yan na baga diri mga uringon, kay pamahaw paningod to pangiklop, ura-ura. At ito na patron, so Mayo 18 nga na 26, pa-check up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center alas 4 o alas 8 itraga ko to alas 4:30 ito da kulo. Hayday mo mutang kuno itong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang guest line ito di Diwo Hospital, tubangan itong Boss Coffee Avenida Veteranos din niya syudad ito na Tacloma. So Boyno, ano ito natin paghimangrawan? Yan ito natin pagbalik. Uy, itong utang itong Pilipinas na abot na inihin 18.49 trilyones kapesos mga kakaypa. 18.49 trilyon. Kung natin babasahon ini, 18 trilyon 449 billion. Tama ba? Kay 0.49 ta kay 0 490 billion. Mga 00 but kuno basahon pa ini itong mga calculator. sigun na lang nato na no, 18.49 trillion pesos. Kung kakali nato niton Pilipinas, may na nato hinin latest noong population. Bugos nga Pilipinas, lagas batay ni mga ka-K5 ha? 115 million nga mga Pilipino, lagas bata minasusan amin iton aton ihap. 115 million nga mga Pilipino. Karigsig ngong kung mag-aragmot kita para kita makabayad hiton utang ng gobyerno, nga pirahin din ni mga kinawat. Kinawat? O kung mag-hinantukla impipira ng mga politiko singabot, maabot inihin 160,000 pesos kada tao lakip net minasusan. Kumbaga maamot para mabaydan. Kurbida, 160,000 kada usa para mabaydan lainin. Tawaray mga ka-K5. Gano nga nang nagpipinangutang ito natong gobyerno? Of course, siguro damit mga hinungdan. Kaya di man po pwede mag-utang kala para... Pero iba yan, bali man inin mga individual, mga Pilipino nga na utang hin kwarta para ibarayad niya utang. Yan na kay damot para patron, damot magpipinangutang na luwatin. Tapos katimet patron na hangahang kay waray barayad, mautang-utang, ibarayad niya utang. Balitaw ito na gobyerno. Damo tinungdan kaya nung kinahanglan mangutang it gobyerno it Pilipinas. Diri nga tanan nga utang in sayop o malain ano. Kaud ganin din ni ginagamit ini para magpadala ganito naton nasod. Ngan pupunduhan din din ni iton mga dumagkong mga proyekto, mga programa. Sugad na lang iton kun kulang itong koleksyon itong buhis. Of course, kulang kita itong budget ngan kun dakot gastos it gobyerno kumpara itong inkukulikta ito buwis o income. Kinanglan ini umutang para ininpunan itong mga kakulangan. Nautang gihapon because itong mga infrastructure projects, mga karsada, mga tulay, airport, mga eskwilahan, hospital, flood control project nga ginanumaliya pa. Oo, katapos iba pa nga mga proyekto nga kaudgan mga mahal nga ini-in mga inutang ginagamit inuutang ini para magamitan agud magin madagmit nga maitindugin nga mga proyekto. Labi na kung may na mga emergency, mga calamities, mga crisis. Sa panahon itong bagyo, may na pandemya, sugod na itong COVID-19, linog, gera. Oo, nagtitikadakot gastos ito't gobyerno para ayuda. So, may nagyap itong bakuna, itong serbisyo din itong atong panlawas. So nidhin pag-utang. And of course, itong pagpapaswildo, ganitong mga serbisyo ha, public. Gagamit ini nga budget para itong panswildo, mga inin teachers, sundalo, police, health workers, mga operasyon itong mga ahinsya. And of course, pwede gap umutang para mag-invest. Pagpapa inin ursa itong ekonomiya. Kay maram kamo danay nangungutang it gobyerno para punduhan itong mga programa ginlalauman magahatagin mga job opportunities ngan magpapaursa itong ekonomiya ha mga masunod nga mga adlaw. And sa pangarason kay no nangungutang it gobyerno para makabayad han iya daan dati nga utang. Kauna ko itong tao ulit mangungutang, ibaraya din utang, pati nga itong gobyerno. So, may na mga may dahil ni mga higayon na nautang utro itong Pilipinas para bayaran o i-refinance itong anay utang, labi na kung mas habubot interest itong bagong loan. So, gimbabay out itong siguro mga kakipay. Pananglitan, nakautang ka rito yung isang lending company in 1 million pesos. Tapos ang interest ito baga 10%. And then may nag-offer di day mo, pautangong kahin 1 million yapon, tapos 1% let interest, ibabuy out ito, papalito rin niya yung utang. So, guti na let him babuy dan itong interest, di dihiton imo previous ng mga utang. Mga ka-K5, mabreak anay kita kadali. Niyan, damo ito natong mga paghihimang rawan. Lakip na ining gimpagawas. Itong Energy Regulatory Commission. May dadi di ira baga kamanduan ng tanan ng mga distribution utilities. Inia bugos nga Pilipinas. Suspenderon anay itong power disconnection. O hitong mga linyang kuryente nasun. Kasuludhin tulo kabulan tapos magpatuman hindi iba pa ng mga inin pamaagi para protektahan ang mga electric consumers. Ano itong rason? Yan atong pag-istoryahan mga ka-K5. Bain ka na naotdan. Bain may manguto na iyo. At itong sharing itong ARC. Aton ito niyan paghihinga dayan. Stand by! Natong oras alas 4.58, doro tayo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagimo ang Klinika D3Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng protection nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Ng Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Stand by! Balik ang taram Daniel Castigador, kataliwan lang pera nga pahinomdom. K5, News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
3: Eye Care Gold! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold! Eye Care Gold! Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold! Ang subok na! Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
4: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands.
9: CPA Review Program, CPA and JD Refresher Courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies.
12: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
13: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
16: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio. Kaya maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong. Amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo ito nga product nga D3Bio.
17: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3Bio.
18: Para sa malinis na dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa marusog na tayo,
19: DTX 500.
18: Ayon sa mga eksperto,
19: ang DTX 500
18: ang may pinakamataas na antioxidants
19: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
18: DTX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Roslyn, ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
22: DTX Beauty Soap.
24: Pamanit sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: El Castigador! El Castigador!
1: Alas 5:08 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Oras ng panangat ay iyong klinika D3 Bio na superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Lakip na ang klinika DTX 500 makusunga panguntra ang high blood pressure. Good afternoon, Anay. Ganikan Edmond Tabirara. Oo nga na sugod man. Ganikan Ani Belinda Baldisco Luardo. Yan sugad man ni JP Kasal. Yan nato na mga kaka-K5. Kailangan mati yan ha. Hindi na merkado publiko. Kumusta ka mong tanang? Bueno, ani kaka-K5 Carlo Arisgado. Bao na ito nito na report. Mga police report ni mga kaka-K5. K5 Carlo, stand by.
32: K5 News FM live report.
1: K5 Carlo, K5 mo.
33: Yes, K5 Roger, adin aton mga nahikay ng mga police report at ikang magkalinline ng police station na bugos ng sinirangan Visayas. Unahon nato na Albuera, Leyte, Kondiina. Nagbungguay ito nung isang motorsiklo nga nasugad gihapon ito ng usang sidecar nga nagresulta yung kasamdan han duha nga driver kakulupin nga adlaw han National Highway han CTU Wangaga Barangay Damulaan Albuera Leyte. Ang sidecar in ginmamanihuan ni alias Bando 50 anyos o sanga tricycle driver tikang iton Barangay Kabalading Albuera Leyte samtang iton motorsiklo in ginmamanihuan naman ni alias Juana 28 anyos o sanga baker tikang iton Barangay Maybug Baybay City. Sumulay ton initial nga investigasyon han mga kapulisan. Tigdang nga nag-overtake iton motorsiklo samtang malaksi iton padalagan hini nga nabunggo ini halikod nga part iton sidecar. Tungod dinhi ka K5 Roger nag-crash iton duha nga sarakyan nga nag-angkon hinsamad an mga driver. Gindarahira ha Armoc District Hospital para iton kanagmitan nga pagtambal samtang gindara iton mga sarakyan ha Albuera Municipal Police Station para iton sakto nga disposisyon. Lagos naman kita ha Mercedes Eastern Samar para iton aton kadugangan nga police report kundi in usang gihapon nga aksidente iton natabo ha National Highway iton Barangay Anurona Mercedes Eastern Samar kakulup gihapon ini nga adlaw iton kulup. Na side swipe ay hinuwing van truck iton ginlilingkuran nga motorsiklo nga nakaparada hadapit iton kalsada nga nagresultahin kasamdana iton driver. Iton wing van truck yung ginmamanihuan ni alias Imeng, 28 anyos nga driver, tikang hiton Purak, Pampanga. Samtang iton motorsiklo nga Rusi yung ginmamanihuan ni alias Canoya, 52 anyos, usang laborer, tikang hiton Eastern Samara. Ngan sumala naman hiton initial nga investigasyon, tikang hagiwan ang maong truck nga tipakadto ha Mercedes. Hanpag-abot itong lugar ka K5 Roger, nakalingkod ni Canoy ha iya motorsiklo nga nakaparadala ini ha tuong nga bahin hiton kalsada. Samtang naagi itong truck, aksidente nga na sideswipe itong kaluyong nga party han truck and handlebar hiton nasabi nga motorsiklo, hinungdanhan pagkadanas hiton driver. Naiguhan handlebar itong lughan han biktima nga nagresulta in physical injury. Ngandayon hiya nga gindara hagiwan polymedic hospital para itong kadagmitan nga pagtambala. Samtang itong driver han truck nga itong mga sarakyan in gindara ha Mercedes Municipal Police Station para itong sakto nga disposisyon. Hadugang naman nga investigasyon or impormasyon tikang itong mga otoridad nagkauyo naman itong duhang nga kampo para hiton amicable settlement bahin hiton insidente. Hato naman katapusan nga police report, lagos naman kita nga dihiton syudad ng Tacloban, kundiin iton rank number 8 nga most wanted person ha Tacloban City. Inaaresto ini hiton mga otoridad ha kaso nga act of lasciviousness kakulog gihapon ini nga adlaw hiton gabi ha barangay 84 San Jose Tacloban City. Ginkilala itong suspect nga alias Dara, 42 anyos, single, ngan waray trabaho, ngan residente ini hito na barangay 59, Picas, Tacloban City. Hiya inaaresto, pinaagi itong warrant of arrest, nga ginpalusad ni Honorable Irene T. Pintajos, or Puntijos, presiding judge, itong Regional Trial Court, Branch 7, itong na Tacloban City. Nga nakapit sa iton Mayo 6, ngan an maong nga warrant of arrest ka K5 Roger in may ada ini rekomendado nga piyansa nga 200,000 pesos. Gindara iton suspect ka Police Station 1, Tacloban City Police Office para iton insakto nga disposisyon. Anaton police report, induro tayuhan Mighty C da Alkaline Vitamin C para ni El Castigador. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parang kapyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudan ng Tacloban ngan bugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
32: News FM Live Report.
1: Damang salamat ay ka K5 Carlo Arisgado para itong mga police report. Alas 5:14 na mga ka-K5. At ito na police report. Again, panagat tayong klinika D3 Bio, the superfood supplement. Yan, Mighty C, the alkaline vitamin C. Lakip na ang klinika DTX 500. Makusog na pangontra itong high blood pressure. Kanina mga ka-K5, again, kanto na ito nito ng pisinahan Philippine Charity Sweepstakes Office. Kay may danag chat ato na PM, ano, private message. Sige, papakyan na kung itong mga patayaan ba, iti ni mga bukis sa mga ka-K5 nga nagpapagawa sinde 3D. Mga legal ba ini? Legal ba ini o illegal? Ano ganitong kapanuyaanan hini? Steel ba ini? Steel nga ni, sumingani kita nga steel, that is small town lottery. Ito ni small town lottery, itong mga operators ini, kaya ini mag pagawas localized nga steel result. Depende ito na area franchise. So, itaadiyan na, wari na natin steel actually nga niya, no? May ada din hilugod mga nagpipinataya. It problema kay iging kakadto itong mga PCs o outlet. Ngan aadto ito nga mga staff. Makita man kamo itong mga ka-K5. Mapapausak ka ano. Kaya ano nga gintutugutan itong PCs o. Nga may dahini nga mga staff di na itong outlet. Nga na naman itong machine ano, itong PCs o. So, may na nato nakahimang raw nga inin nagtatagiya ini hiton pera ini nga outlet din niha Tacloban kana PCS o outlet ini ha magatarayaan ini hiton nga tanan nga gusto ni mutayan. So nagawas dida nga 3% lang ay iton era income ha pananglitan na may danagtaya kanan 100, so may danirahinin 3 pesos kada 100. So imagine. Whereas kuno, itaadi nga mga adahiton istab, cellphone nga lad gamit, inin may daniya printer lang. Naabot ko no inihin 12% mga kakay-five. So, di dito na itong pamakyan ha, PCs, although oray lang yung magpa-interviewin recorder. Malay luwat niya kung recorded o kung diri. Total, pwede man kita mag-record din pasikrito. Anyway, di man lang nato ni papagawas. Makakuan lang kita yung mag-evidensya. Inin... Amot din ha, nga ano man, mapa-interview ka na, sir, kay anong aging tutugutan, nga makapag-butanghin nga mga alkansi ka daw hinin. Alkansi nga ito ni mo mga machine, ito mo mga outlet, in kuan, wari na mga nataya, kaya dito ni stop. You know what mga ka-K5, in itiin nga yan at takloban si Paritla nga niton ka ng late. Inot na kaputit takloban. Inot na kaputit late. Usala ko, no? Mag-usala ito mag-registrado. Pero may naton mga nakuhang information. I hope inin mag-diri tuod. Pero reliable. Paano kuno diri magiging tuod kung reliable ito susunod? Oo, mga politiko, ito nagpapangundahan ini. Katapos, mga grupo ininira, mga kakipay, kinanglan makagrimitirahin more than 50 million a month. So meaning, dakot income inin mga kakipay. Imagine 50 million a month. Dinitakloban, makagproduce ka nga nihin 50 million a month. Dako ito, ano ha? Pero tunin mo income ito. Lugar kada taya din hetakloban na abutin 2 million. 2 million ba ito na income kada adlaw? Para kung 2 million, yung magiging income, itihining ano, magiging kwan ini. Pero ito, kung 2 million ito tayada kada adlaw, that is 60 million. Igre-remit ito 20 millones, I mean, 50 milyones. So, may nabibiling niya 10 milyones. So, what ito itong income? How about kung si Mana Santa, waray Huibi Santo, waray Biyernes Santo, o katapos, may bagyo, kay waray bula. O alkansi, kay bagyo, waray Manaraya. So, ito itong baga maalkansi. Pero, dako na. Ang income ka lang 3 million kada bulan. Tapos, sa bagay, may naghihapon mga gasto. So, amin eh. Pero tatpak yan na legal ba talaga yun eh? Kung di rin man makakaghatag liwat itong permit kung kanan steel yun eh. Kay ano, may na naman mga luto outlet din niya Tacloban. Kaya ano nga, susod lang pa, hitihinin nga inin patayaan itong 3-day jet nga kuan man ini, inin pariho man lagi hapon. May nga legal. Ay, lot ini illegal. Kaya igin tutugot na kuno ini itong PCS o national. Pero sige, ito na itong research din ni. Waray pa klarado nga memorandum. Pero di rin eh, matatawag natin nga illegal dayon mga kakipay. Diri kita na siring nga illegal inin pero iton aton lugod na si siringin din ni may da hindi ni nakaka-income may da nakaka-income o nga na sugad man inin may da hindi mga warin na nato nakikita nga may mga ID may tsaliko nga nagpapataya kay kanan steel at ton mga kakipive. So, iton nakaupay lakuno nga may ada sugod ini nga staff itong gisusuratan kay bayad dayon. Wari na damot RTV sang pira ito na imo madagan. Kay kung didik kuno ha pieces umataya, diditon machine 20% kun pananglitan tumaya ko in 100 pesos. So, ito na kung dadagan is 45,000, 20% of 45,000. amoy tot makakaltas di dito na akong daog. Whereas kung didik magdaog ito na di nga mga stab, at least waray kuhan, waray hinin kaltas. Dako ngayon ini nga kwarta, ano yun nga taya-taya, ano? Wala, God man good mga kakipaga. But anyway, sige, inin hulatun la nato kay matawag adto on regional OIC regional manager ant kasumpahin nga mga istoryahon. Alas 5:21 gulpi gud pag tinawa ta ning at didi sangkay mabreak na kita kadali mga kakipay diyan ito na

0: Bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C! Mighty C! DTX Beauty Salt.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: El Castigador. El Castigador.
1: A las 5:31, oras lagi na panangat ini haton han Klinika Dietrich Bio, the superfood supplement, mighty C, the alkaline vitamin C, yan sugad man na Klinika DTX 500, makusog nga pangontra, and high blood pressure. Mga kakipipe, dito na si Ring han ARC, no? And Kamanduan han Energy Regulatory Commission o kon ARC nga dihiton mga nga tanan nga distribution utilities mga ka-K5. Bugos nga Pilipinas suspenderon anay iton mga power disconnections o disconnections halinya itong kuryente ha bugos nga nasod hasulod irihin na tulo kabulan. Ha? Sige daw, mga ka-K5. Alas 5:32, inutanay ka-K5 Carlo. Kauntanay itong report mga ka-K5 ni ka-K5 Carlo Arisgado. Kasumpay lot inihiton mga parpangisdang apiktado inihiton balikatan exercises. And iging patapod nga bulig han natutuinan waray kadadangat inin mangin luwat inin nahalumos dito iton ayuda. Sige daw content on katugiman report ni kakay 5 Carlo Arisgado. Kakay 5 Carlo stand by
0: News FM live report.
1: Kakay 5 Carlo AK5 mo.
2: Yes, KK5 Roger, ano kanina bumisita nga di ano itong presidente itong Fisher Fox Association mismo ito na Barangay 88 San Jose Tacloban City agud gay padangat ano ito na tuod nga sitwasyon itong mga propangista nga dahil ito na sabi nga barangay kundi ano KK5 Roger in ito nagpapadayon nga exercise balikatan yan nga tuig dida mismo iton San Pedro Bay ano may ada mga specific nga mga activity nga gindudumara iton exercise balikatan dida iton San Pedro Bay iton sudad na Tacloban iton mga propangisda ano is mahugot ini nga igin didiri nga mapalawod so temporary la ani ra ano ka K5 Roger nga diri pwede masulod iton na mga kadagatan kay matungod manggo na pagkaya na is aktibo paghihapon ano iton mga aktibidad. So matungod hini ka K5 Roger gin pagumusta naton ano iton mga propangisda kay pera na gihapon kaadlaw ano nga tinikangan diday iton Mayo 3 and amo iton sahan nga adlaw nga diri na hirap pwede mapalawod kay matungod nga secured na gihapon nini nga damo na gihapon iton mga otoridad nga nakabantay ano ka K5 Roger. So nakigimang raw kita itong mga pipira nga propangisda kay kun manunumduman nimo ano kay K5 Roger diday itong Lunes pa lang adlaw

0: Inbisita na naton iton usa nga parte ano iton kabaybayunan iton syudad ng Tacloban nga nakaistorya gihapon iton mga pipira nga pang propangisda kay iton ira na mention ano ka kay Feb Roger before pa hini nga pagdesisyonan nga tinikangan dida iton Mayo 3 tubtob Mayo City in diri na hirap pwede mapalawod may ada inigin patapod ha irang assistance or kumbaga ano bulig tikang iton DSWD kay ginaaron na gihapon iton ira mga lista kon nahirahino iton mga propangisda nga maapektuhan iton balikatan exercise. Pero yana nga Biyernes ano ka kay Feb Roger na human na la iton Domingo nga or sa ka Domingo iton na pagdudumaraon nga aktibidad in waray lagi hapon ini kadadangat nga bulig. So it's either ano man ini nga bulig financial or pagkaon amo iton ginbibiling yana iton mga propangisda nga diton Barangay 88. So diri la iton Barangay 88 kundi gihapon iton magkalain-lain pa nga lugar nga iton pakabuhi talaga ano ka kay Feb Roger amo la iton ginlalauman iton pagpanagat. Adiman ka K5 Roger, pamatiyon tahi usa nga propangisda ano itong Barangay 88 Hinuel Espirami. Itong usa ini hiton masobra nga 200 nga mga propangisda Barangay 88 San Jose Tacloban nga waray gud ini pag-alang ano ka K5 Roger nga magpahayag iton kamatuoran nga sitwasyon. Hiton mga propangisda ha kaluyo hiton nagpapadayon nga balikatan drills hiton kadagatan hiton San Pedro Bay.
1: Anto nga adlaw nga hindi di rin nera pag panagat laan ay gyan sir nera mga utob ko na ikat adya na ikat tres nga to ni ka city anera pag dire pag palawod hamon nga manaragat idi laong kami nga may daman nera panlista nga ba ayuda ba ito nga sini sir nera di kay maaram kun kwarta o pagkaon basta po san sir nera di ka pero sigurado kun pagkaon o kwarta tapos di ka pero sigurado kun ungo dito nga era Juan nga era panhatag. Basta naglista era dito barangay. Ang DSW dito nagkunahamo, naglista. Di nga ito kami nga talang nga para panagat. At ito nang mga adlaw-lawat nga hindi rin ah. Wala kami magpakapanagat kay bawalan man.
2: So tubtubira, wala pa hindi klaro kung saan o kamu matatagan yung financial assistance.
1: Wala nga ni kami, di kami maaram. Kaya wala yung matira na magpaabat. Basta yan na. So, doon nira kayong pinanlistahon. Kaya ka, kaya manad ito. Kung baka ungod manad ito nga, budget. Pinanlista man nira, karos kung may budget ito. Kaya kung ungod ito nga nira panlista, kaya gamit man nira na amon adlaw nga wari kayong kapanagat, ikaw ungod nira ito kung ano may itong panhatag. Kung maano mo dira, makwarta o ano dira pagkaon, bis naman lang pantortinapay. Bis naman lang bugas-bugas o dilata, ikaw ungod nira. Kaya para liwat kayo, may makatagamtam kami na amon adlaw nga nagsayang.
0: Amado na kay K5 Roger, ito na pahayag mismo kung ano itong sitwasyon ng mga propangisda nga dito ang Barangay 88 San Jose Tacloban City. Ngayon, usag gihapon ito na ito na kagimang raw kanina kay K5 Roger, ito na presidente mismo, ano, ito na TFUA or amo ito na kumbaga kay K5 Roger amo ito na Fisher Fox Urban Association nga hi Lusanto Castillo. So igin klaro hini nga ining bulig aside ito ng fuel subsidy ano kay K5 Roger is amo kuno ini iton or before pa magmayo itong bulanhan Mayo is gin meeting na ano gin kaurusa na gin gintipo na tanan nga mga propangisda para igpahibaro nga may ada kuno hira makakarawat nga bulig. It's either financial or pagkaon, may paghisumpay hiton, suspension hana pagpadagat or pagpalawod nira. So amo iton ginpatapod ha ira ano ka K5 Roger nga dida liwat, waray man kuno ira naging problema, sumun ginsunod man liwat nira ano tikang hiton Mayo 3 tubtubyan nga adlaw nga diri mapalawod, mapalawod. Pero kay matungod ka K5 Roger nga waray pa klaro kung saan uy gahatag ini nga bulig. In na napugos hira ka K5 Roger kanina nga mapalawod pero kay matungod nga ada pa mismo ano itong mga otoridad in gimbawalan nira nga ginpabalik ira ka K5 Roger nga dihiton kan Cabato Bay. So iton irala naging alternatibo yan na is amula iton mga pamang iton mga shell or pangtion. So dihiton kan Cabato Bay amula ana iton ira alternatibo yan ka K5 Roger pero bisan na sugadano diri gud ini sufficiente labi na nga may ada ira mga ginpapaskwela. Ngayon sugad gihapon iton na panggastos gihapon nira iton ira pan adlaw-adlaw.
3: Oh, kada adlaw pero iton na income hini nga aton mga kabugtuan nga parpangisda.
0: Oh, ito ni kada adlaw ano, busy to nato pagigimang raw o sana din hi ano hi hi Friday. No, ito na ato na kagimang raw kanina. Duro dako gihapon ano iya inka manong ka K5 Roger. Kaya aadto ini ya mismo hiton San Pedro Bay nananagat. Dagkong mga isda iton iya kuha. So dana ka K5 Roger na abot ini 2,000, 3,000 iton iya income ano iton kada adlaw.
3: Net na ito. Limpyo na ito.
0: Oo, iton iya na ito baligi ano ka K5 Roger. Depende kung masurong or damo iton iya kuha. Pero kung guti ayaw ako nung K5 Roger, danay at dala 700, danay diwat ata iya 800.
3: Oo, misan lang nga na iton singunta 500. Okay na yung mga kuhan. As long as di rin mga zero. Unlike iton sugod yan na, waray good, zero good din eh. Waray
0: yes,
3: mga alternative.
0: Yes, zero talaga yun iya ka K5 Roger. Kay bisan nga ni aga, nga sugod nga po niton gabi. Kay ito normal day ano ha ira nga mga propanagat sumala pa ito na ginistorya ha aton danay makaduhay ra na palawod so ito na aga ngan sugad gihapon iton gab so that's why nga naabotin mil iton irakita pero kon makausalay ra na palawod ka kay Five Roger amula iton 1000 pa ubos la iton irakita pero hapag kaya na nga gindidiri zero talaga ini hirangan sugad gihapon tambay kumbaga iton ira nagamit kanina nga word tambay laanay kami sir kay so diri pa man kuno pwede ano nga mapalawod pero iton igin patapod nga bulig ha ira hantod yana or tubtub yana kay K5 Roger amo gihapon iton ira ginhuhulat in talo na
3: So importante good din may mga alternative livelihood ano kay di man ginhang di man pupuyde may mga time nga diri mo or gustuhon mo man magpalawod pero diri pwede magpalawod labi na kung mga may daka karantan lo at halawas ano may daka sakit so dapat may alternative kang in income ano aside diton pag pangisda kay sugod niya nin paralyze ini kay bagay nin isang kahig isang tuka itong paper nato ng mga kabugtuan nga danay iton mga kuan sulod balay itong pamilya naguhulat anay nga dumuong antes makapalitin bugas kay pagduong tikang dito dagat tikang halawod mag ibabaligya isusudo iton isda. And ang kuhida ito, amo pa ipapalit yung bugas, ipapalit lotin inin kung ano nga mga kagaramiton. No, kay iba hindi ni, babaligat isda, palitin bugas, palitin manok. Kay takas na ba itong isda, baga purga na itong isda. So manok liwat, nakakagapaigo. But amo ini, ano itong mga alternative nga mga pakabuhi? Nga kung gimpatapod man inin, dapat hagila yun. Oo, nga oras. Sugod yan na, imagine, May 3. Ano na yan na? 7, so 4 days. Dapat may hatag na yun nga ayuda. Kay kamuliwat, inayin nga mga parpangisda, labi na ito na itong mga listeners, ano, ayaw kamo pagpersa. Nga ito, labi na masing kamo. Ah, kay gabi naman, waray mga activity nga pagbubuhaton rin eh. Kay gabi na. Ayaw ko mo pagpersa kay once sumering nga gindidiri, tuod ka mo nga gindidiri. Kay bangin itong mag-fire, madisgrasya ka, ikaw yung maigo. So, ditan nga ni, ayaw nala pagpersa nga to. Kay diri kita maaram, bahin tumagya ininira nga mga kuan, ini nga mga nagdudumara, ini nga balikatan exercises. Tumagya tapos mag-strapping at tuhalawod or kung ano ipabutong at tumatiming. How about kung ikaw ito na timingan? Nasaray ang missile, linitim sakayan, ta-goodbye. Halagat nasarayan ang missile, linipagunan sakayan. Balita, banging ka mga diskwidar. Inin, tuod na la. Oh, pero ito na, itong gobyerno dapat inin, ihatag na itong ayuda mas timprano para magamitan. Okay, sige, kakipay Carlo.
0: Okay, kakipay Roger, ini nga notisya in duro tayo yuhan, DTX Coffee Mix, takagkapi ka na detox ka pa. Ini kakipay Carlo Arisgado, parang kampirma balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyo na ng takloban ng bugos na sinirangan, Visayas, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
3: Damang salamat ka K5 Carlo Arisgado para itong report. Kaya yun nato nining ambut kon matut maipapatuman nini mga ka K5 ano hito nato na din hiaton in particular Layeko 2, Layeko 3, Layeko, ano pa, Dorilco, Isamilco, Samilco, or gata na din niya region na ito. Tambot ko may patuman, ano. Kay itong kamanduan ng Energy Regulatory Commission o kung ARC, hanggang tanang yung mga distribution utilities sa nasod, nga suspenderon lana itong power disconnections o itong pangutod, baga sirin pa Tagalog, madaling salita, it pangutod. Oo, so hasulod ini hintil tulo ka bulan. So tulo ka bulan ini baga gindidid an anay. Ay kamo pagsinga di kamulat mamamayad, bayad ko maibarayad. Bangin pag hinulato niyo tulo ka bulan, baka ibaga igindidiri. Kada kaya, I don't know, kung itong liye ko ito hindi baga masunod nga kamanduan. So itong disconnection igindidiri anay, ano? So magpapatuman liwat itong ibang mga pamaagi para maprotehiran itong mga electric consumers, no? Ini nga kamanduan in nakabase ini ubasar itong igin palusad nga advisory han ERC dinadto naglabay nga gabi nga nagmamando hangatanan nga mga concerned electric power industry stakeholders nga ipatuman ini nga diton mga consumer protection measures. Kalakip na iton kuan kamanduan nga igin pa na igin pagawas ito ni RC nga suspenderon ana itong disconnection ng linya ang kuryente ang mga residential and non-residential consumers haira captive market nga inimpakyas makapagbayad itong electricity bills ikang itong bulan ng Mayo kutob din itong bulan itong Hulyo mga kakipaib yehe kuno balitaw so itong para pamatikot makakabatihin ni eh, pero kay Mayo, Hunyo, Hulyo. So yan na itong wala pa kamo makabayad, pwede pa kamo diri bumayad. Balita bayad kamo kay amo lagyap baray da lagyap ini. Kay pakyan na kun makon ba ini, ma arrears. Ma may da ba hindi porsyento liwat nga imo pagbabayadan kun di ka bumayad. Of course, so yung kalawaray bumayad. But I don't know, kung itong ipapatuman luat itong baga no interest. So, amoy ni itong siring ha, bulan itong Mayo, kutob itong Hulyo. So, higin mandug hapon itong ERC ang pagpapatuman itong flexible payment option. Ang mga extension o pagpahaluwag itong payment schemes distribution o distribution utilities nga kundiin ginmanduan yapon ito ni RC ang mga distribution facilities nga mag-submit in compliance report na sabi nga direktiba ay larum itong abiso hasulod itong 30 kadlaw o kutub ni Agosto 30 ito niya na nga tuig. So Mayo, Hunyo, Hulyo waray pangutod nga mahina na bo mga katipay. Alagat waray. Ada kay dipin nila siguro. Balita ipapakyan na natin ni Hiton Lieko to. Masalamat kita no kay damot paro patron niya na tapos mabayad pa ito natin binulan na kuryente. So diri nga ang pwede man ngutod. Okay, sige. Alas 5.48 na mga ka-K5. Hindi naman kita ito ni iba pa ang mga istoryahon. Kanina nabayaan ta ining inin utang itong Pilipinas nga 18.49 trillion. Itong outstanding debt. Ito na itong gobyerno, Han Pilipinas, di na itong bulan ng Marso. Sumala itong Bureau of Treasury mga kakipay. So, mas taas inihin na haros 2% kumpara ha 18.16 trilyones na itong bulan han Pebrero. Excuse me, mga kakipay. Balitaw, inin love ina kay kuan ini mas mataas itong dolyar ano kuminay itong peso so mas sumataas pa itong kantidad itong utang ng Pilipinas kaysa rin ko pa iyo nga ini nga aton utang kumbaga pagmamamlunon ni tag 160,000 pesos sa itong kada usang makakatagamtam hini. Alas 5:50 mga kakay-five. Oo, so baka kablasun na kitahin oras ng panahon. Nagkikita kita nga daan kay bangin kita maglapos. Paparungan kita itong aton technical mga kakay-five. Oh, pera? 54. Oh, asyeto. Oo. So, paparungan na pag 54, dapat may nanida alarm. Kabaga matutut, ora-ora, hindi rin baga... Pwede ba nato na ngayon na? Mga timer. Uy, may danala ko no... Kuan, ini, may da ko no... Mga sinto o sinta nga butos na, pabura impeachment. Posible ko no. Da ko no iniha, kuan, 180. Kaya, kuan, ini... Dapat 1/3. Oo, kinahanglan 1/3 votes o kon 106 tikang 318 nga miyembro hiton kamara para maikuan sampa na iton articles of impeachment sa Senado. Pero from an report ni from the Justice Committee o Justice Panel no. Justice Committee didiha House of Representatives gimpasa na ini naging karawat na ini dinya Kongreso kumbaga ini for votation na line pagbuburtusan ini didada kuno ini ton magamayo un si pagbuburtusan kinsusunod diya na nira iton era schedule iton ano tawag ini para diri nera masupla iton Supreme Court iton nera calendars anyway wala na kita oras mga ka K5 latulaton talalay ng mga istoryahon impeachment kay Mayo 11 diretong Lunes ini may sasabtan ang araw ito natin mga kingkarusa ka K5 Carlo Arisgado nga ginugutom hapag kaya na. Tapos, Hygienary Department, Ika K5, Ray Barona. Matay niyo ang sunod niya taramdam. Day 3 Bio Evening Newscast. Ako naman, Ika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirang ang Visayas. K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas? na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Kapag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, mga kaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
9: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga kagipay, banin na itong magpasong ang mga notisya. Ganaton mga laray uluhon. Balita lokal, mga parpangisda Tacloban, waray makakapalawod. May tungod ang balikatan exercises. Ayuda, game papanawagan.
12: Babae ginpan mamunuhan iya asawa hapalumpo na Leyte.
3: Balita nasyonal, DOA Secretary Garil, nagsampahin reklamo kontra kan Representative Leveste.
12: Senador Lacson igin buyagyagan 500 million pesos allocable ni Senador Marcoleta.
3: Balita lang yung alam na saan, Amerika naglalaom nga mahuhuman na ang gyera pero andam umatake kundiri umuswag ang pistols.
12: U.S. Secretary of State Marco Rubio bibisitahon ni Pope Leo XVI.
3: At naman na balita, hanigosyo, utang ang Pilipinas, sumaka na 18.49 trilyones ka pesos. Ilang bulan ang Marso, yan ang tuig.
12: Balita kakaiba, usang zoo, ha United Kingdom, nagbibiling hinempleyado nga paragtabrog, hintamsi.
3: At naman balita, pag natakusog, WBC champion Melvin Jerusalem, papatumbahon. Ang challenger nga hi Kusi.
12: Balita entertainment, isa pressman ginpanhimuan ang spekulasyon nga burod hiya.
3: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Madangat tayo on D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Webes, Mayo 7.
12: Live niyo ang mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
3: Mababatian ngan makikitan kami din mga parte ng kalibutan ni Pinagi. Ito namon YouTube channel, TikTok ngan Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
12: Nga na detalyehan aton ng mga balita.
3: Ganito naton balita lokal. Naging emosyonal ang presidente ng Tacloban Fisher Fox sa Urban Association o kon TIFOA at tunig pasaro hindi ang nakauha kahanginan. Ariya sentimento kamay na itong ginagian nga kakorea na itong mga parpangisda syudad labi na itong mga taga-barangay 88 din na syudad ang Tacloban. Sa Malacan, Lusanto Castillo, presidente ng TIFOA Egin Mando, ang Philippine Coast Guard o kung PCG at itong mga parpangisda nga diri lang magpalawod. Asulunin Osaka, Simana, Tikang, Hakan, Cavato Bay, Cotoba, San Pedro Bay. May tungkol itong ginunumara nga balikatan drill sa Tacloban. Si Ring ni Castillo, nakukompromiso ito na era pakabuhi ang mga parpangisda. May tungkol kayang kanaman din eh. Amo ito na pakabuhila ang ginlalauman kanira gastos sa pag-adlaw-adlaw. Ang unang simana, nagapatapod daw ang DSWD nga magahatag imbulig ang mga apektado ng parpangisda. Pero hasta yun na, inwaray pahira makakarawa ang hatun hinabang na dugang pa ini ni Castillo. May tungod ni na nawagan nila ang mga natutuinan nga pamatian na ito nila pangarama. Hakaluyo, hatun na ukaluyo nga ba? Egen sumatyapon ni Castillo nga lamot na han ayun at ikang hadi SWD. Waray paghihapon hira na karawat ni hinabang nga ikang hadi BFAR and City Agriculture may tungod liwat ang fuel crisis.
12: Hakadugangan nga notisya lokal, ginpan mamuno hinusang alias Onoy, 45 anyos, ani asawang Hipetcher, 36 anyos, ang mga residente ang sitio Kanggapak, Barangay Parilya, Palampon, Leyte, alas 4:10 kulopa, dinahan Mayo 6. Subayhan report, tikang Hapalompon Municipal Police Station, Love Triangle, ang hinungdaan, han krimen. Subayan testimonyahan anakan biktima nga hianding, sakay hirahin usang motorsiklo, han makatapon nira ang sospek nga hubog. Tekadtoon ta habalay, han usang alias Kawing, gintutuohan nga kabithan biktima. Ginsundan hirahan na sospek nga nagpupuwersa nga kuhaon ng susihan na ira motorsiklo. Nga nabot nga konfrontasyon ng duha, ginpan mo muna ni Onoy ang iya asawa, tikang hahawak nga tuhan iba-ibang apartehan lawas, haatubangan mismo han ira anak. Pakabatihan mga arabang na kasamo kagumawa si Kawing ha iya panimalay nga nakita ang biktima nga samaran na nga nadaop ha iya. Dead on arrival naman nga inabot sa ospital ang biktima ng sumurender ha Barangay Cruz, Palampon, Leyte ang sospek kundi narekopo ang pisaw nga gingamit ha krimen.
3: Samtang, alain pa nga notisya lokal, nagdumara naman hin libre nga panuri ang Tacloban City Health Office sa Barangay 109, BNG Tacloban. Hanya na iningadlaw, Uwebes, Mayo 7. Maabot na 30 ang mga pasyente, tikang hamaw nga barangay. Amo ito na nakapanahimulos, han free operation tuli. Nagtikang ang panuri kanina hantun alas 9 hanaga. Nga nagtapos ini banda alas 12 hanudto. Ginsagdo na naman han CHO at mga bagong ginturi nga pumahuway. Nga di rin magpersa. Kataliwan hadton operasyon diri gihapon gimpapahulos sa napiktadong nga lugar hasulod hintulok at laungan likayan lana ingatong pagkarigo dagat para diri maimpeksyon kasagaran damo itong mga nagpapaturi kada makasyon o summer season ilami na habulan itong na Abril kaya itong na Mayo may tungod kay wari klase ito ni estudyante yan mapaso ang panahon sanglit madagmit maupay ang sama.
12: Pagkatapusan nga notisya lokal, malamrag na nga na makakamenos pa gasto sa kuryente ang mga residente han Barangay Kamada, Maydolong, Eastern Samar han matindog na ang 2.5 million pesos nga kantidad ng solar powered street lights sa ira lugar. Didan Martes sa Mayo 5 ang formal nga inauguration ng turnover ceremony para han renewable energy based electrification ha maong lugar kundi in 50 nga mga street lights ang gintindog dito. Sumalakan DILG Eastern Samar OIC Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares magakamenos ang barangay ha gastos han kuryente kundi in ang matitipid nga kwarta ini na pwede pa mahigamitan sa ibang mga programa ng serbisyo han ira lugar. Samtang ginpahinumduman naman ni Bagares sa ana mga residente ng opisyal nga magburublig hira hapag ataman hininga proyekto base mag-iha ini nga magamitan.
3: Alas 6:08 na mga ka-K5. Anaton mga balita lokal, ginpanangan tayo ang klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Ato naman mga balita nasyonal. Nagasalawad Henry Clamo, DOE Secretary Sharon Garin, Department of Justice o DOJ kontra ha First District Batangas Representative Leandro Leviste ng 5 pang mga opisyal hansular para sa Bayan Corporation ining reklamo in may pagisumpay ha ginaligar nga pakatalapas ang Public Service Act o PACYAS kapag atuman na nira obligasyon mauman matagaan ini in prangkisa. Labutlakan Leviste igen reklamo gihapon na DOA at iba pa ang mga opisyal ang kumpanya Er Antonio Ligarda to Antonio Ligarda Sr., Benjamin Ligarda, Antonio Ligarda Jr., hi Erma Plaminiano, gani hi Hazel Iris La Fuente, gana sugad maon sa Malacan Gary, waray record nga nag-apply ang CP o CPBC intermit lisensya nga regulatory approval para matuman na nera obligasyon. Una na nga igin pahayag ni Leveste nga diri na nag-operate nga maiha nga igin pasara ang SPBC.
12: Pagkatapusan nga balita nasyonal, ginkumpirmar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga may dahiya nakarawat nga impormasyon nga ginaaligara may da 500 million pesos nga proyekto para kan Senadora Rodante Marcoleta subay mismo hasurat ni Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero ginklaro ni Lacson nga ana pagkaadahin allocables indiri illegal pero kinahanglan siguraduhon nga igin patuman hini ineksakto ang mga proyekto nga waray ghost o substandard projects. Dugang pa han senadora papanginanoon han Senado ang mga igin submiter nga proyekto han mga magbaralaod agod mahibaroan kun may mga irregularity. Samtang mahugot naman nga ginpanhimuan ni Marcoleta ang maong nga akusasyon nga naginatawag ini nga malisyoso. Waray basihan ngan pakaraot la han iya reputasyon. Siring ni Marcoleta, diri pwede puwersahon ang mga senador nga pumirma ha partial committee report. Nagtigang ang tensyon habot nga han duha nga magbaralood. Han balyuan ni Marcoleta o balyuan ni Marcoleta kumo chairman han Senate Blue Ribbon Committee. Nga niya na mamanguluhan na ni Lacson hiunong han investigasyon han mga flood control scandal.
3: Alas 6:11 aton mga balita nasyonal gimpadangat ini iyo ipinagiton Mighty C the alkaline vitamin C gatagin extra protection aton lawas nagpapakusugitan naton resistensya ngan immune system.
13: Balita International.
3: At naman na balita lang yung alam na saan posible mahitabo nga mag-uyon ang Iran nga Amerika hakasabutan kabahin na ito na pangkahimyangan. Pero kung diri ini mag-malinampuson, magpapadayo na ito mga pag-atake, iniinsumula kan U.S. President Donald Trump. Kaliyot ng paglaom ni Trump, waray pabumaton ang Iran bagong proposisyon han Estados Unidos kundi nagpapahimatngon ang negosyador ni ngaan Washington in naghihinyap na periton at ng pagsurinderhan Iran. Pag malatumat pa ni Trump, din itong Miyerkules nga kung umuyon ang Iran nga ihatag at tunging kasarabutan, matatapos ng gira pero kundiri mabalik at ng pangbomba ang mas taas ng level nga nakakusog. Mala naman ha Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaili Bagai nga aton mga plano nga proposisyon ng Estados Unidos engin din ripaso pa nga hapanahon nga mahuman ini magpapasamuak ang Iran hatun ira posisyon at tagapag o tagapamutnga nga Pakistan. Nanguna gihap hi Muhammad Bagher Khalifa, parliamentary speaker ng Iran, kaparte hatun mga negosasyon ay Estados Unidos samtang nagpahimat nga naman nga ang Washington in nagtitinguha itinagi itong pagbarikada ang kadagatan pag-ipit na ekonomiya ng pagmaniubra ang media nga bungkagon ang pagkaurusa nasod agot pirito ng ira nasod nga sumurinder.
12: Hakatapusan nga balita international, nakatalaan mag-istorya hira U.S. Secretary of State Marco Rubio nga na Pope Leo XVI yan nga Biyernes Mayo 8. Amo ini ang gisasyahani nga higayon at tikang han magkabatunay ang Santo Papa nga hi US President Donald Trump. Manunumduman nga ginsukna ni Trump ang Santo Papa tungod han pagkontrahini hanigin lunsar nga gera ha Iran Ginklaro naman ni Rubio nga an iya pagbisita sa Santo Papa in waray kalabutan han panhitabo. Ira paghisgutan an mga istoryahon ha Vatican nga na sugad man ha Cuba.
3: Alas 6:14 naton mga balita lang yung alam na saan na gimpadangat tinayo ang klinika DTX sa 500 makusog nga panguntra han high blood pressure.
13: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
12: Para naman na balita negosyo, sumakanaha 18.49 trillion pesos ang kabag-usan ng utang han gobyerno han Pilipinas didahan Marso tuig 2026 sumalaha Bureau of Treasury. Tumuwi ni hin 328.43 billion pesos o 1.81% tikang ha 18.16 trillion pesos didahan Pebrero. Mas itaas inihin na 1.81 trillion pesos o 10.81% kumpara sa 16.68 trillion pesos didahan Marso tuig 2025. Siringan BTR iniin resultahan paghinayan piso kontra dolyar nga nagdugang hinharos sa 299.5 billion pesos sa foreign currency denominated debt labot laha net issuance han government securities ha 18.49 trillion pesos o ha 18.49 trillion pesos 67.8% o 12.53 trillion pesos intikang domestic debt samtang 32.2% o 5.95 trillion pesos antikang external debt. Subay ha budget of expenditure and sources of financing 2026 ginbaba na ba nang maabot ha 19.06 trillion pesos sa an utang han nasod hakatapusan nitong tuig. Hailarom ha na medium-term fiscal framework. Didahan 2022 to 2030, target ha na gobyerno pahamuban na debt-to-GDP ratio ha 58% ha 2030, tikang ha 63.2%. Ginlalauman nga magpapagawas in report ng economic managers ang gobyerno bahin han development hini.
3: Alas 6:16 na mga ka-K5, na itong balita ni Gusyo, game padangat tinihayo ang DTX sa Copy Mix. Nakagkapi ka na detox sa kapa.
13: Balitang wow!
3: Ito naman balitang wow! Usang zoo, dito ni England, dami ito nagbibilingin mga aplikante nga masugot pag sulutin mga eagle costume para magtrabaho kumo paragtabughin mga seagulls. Naging viral ang job opening diin ang inhanglan hira hintaga UK nga magiging kapartihan nira visitor services team. Ang makakapasaan ng aplikante in kinahanglan magsulutin eagle costume para hadlukon ng tabrugon ang mga seagulls nga nadaop ha main dining area han zoo. Ang Blackpool Zoo in Hirani Dagat salit damo iton mga seagulls nga usa ini nga problema mahitungod kay gin dadagit hini ang pagkaon han guest nga an feeds nga para unta mga hayop kasakuban zoo. So by a job description kinahanglan nirahin focus friendly, energetic, flexible nga compatible magsulutin eagle costume tungod kay hadlok itong sigaw ha mga agila. Mga K5 na itong balitang guaw, ipadangat inihayo, Nagya Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
13: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
12: Para naman na balita entertainment, malaksing nga nagsarang online ang spekulasyon nga burod ang singer-actress nga isa pressman mahuman maobserbaran han mga netizens an iya baby bump dahil nga ginklaro han public relations representative han actress nga diri ini burod. Subayhan PR, waray kamatuoran ng mga nagsasarang nga chismis nga waray pa mahisabtan ang gintikangan hini. Iginpakita lugod ni isa nga na James Reed ang ira OC Doodle Dog nga hikoda nga amo ang sentrohan ira atensyon yan na. Nagina mag-uyab hira isa nga James sa tuntuig 2003 o tuig 2023 sa tuluka tuig mahuman magkabulag ang aktor ng ex hini nga Nadine Lustre.
3: Alas 6:19 na mga kakipa. Ratun Balita Entertainment, yung panagat tayuhan DTX Beauty Soap, kampanti ka sa lagang dala. Like DTX Beauty Soap.
14: Balita, sports.
3: At naman balita po ang natakusog, andam na ang two-time world champion ng Training World Boxing Council, WBC Minimum Weight Champion, Melvin L. Gringo Jerusalem, nga patumbahon ang challenger nga si Yakuwa Kosi. Sa Sabado, ito nag-gabi sa Emperor Palace sa Kempton Park. Ito sa Johannesburg sa South Africa. Si Kosi and Gimperdi. O Gimperdi na ini ni Jerusalem main event nga bout ini kada Manny Pacquiao presents blow by blow trilha in Manila 2. Ito ng Oktubre 2025 Smart Araneta Coliseum a 12 round unanimous decision na score nga 115-113 pero diri matagya ito na kampo ni Jerusalem sa anglit tulo ka semana antispanas nangay in lumupad na pa South Africa hi Jerusalem para ipadayon kaniya preparasyon and pagkukondisyon siguro naman ugin siguro naman ni Sunman Promotions sa promoter Jane Cloud Mananki kaan mga hurado ng referee in matikang neutral nga nasod. Mga kakipay, manatong balita sports, gimpadangat hayuhan extend food supplement. Nagatagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Ipinagini, hindi natin tinatapos. Ang natin D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Webes nga adlaw, Mayo 7. At yung mga naging tagpasamuak, ako'y KK5 Roger Tilana.
12: Ako naman ay KK5 Kim Soriano.
3: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
12: Ngan kaliawan, na siyadad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
3: K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
14: Eye-Care Gold.
15: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye-Care Gold at Eye-Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye-Care sa akin.
14: Eye-Care Gold. Ang Eye-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
16: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
17: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
18: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
19: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
20: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
22: Para sa malinis na dugo,
23: DGX500.
22: Para sa marusog na tay,
23: DGX500.
22: Ayon sa mga eksperto,
23: ang DGX500
22: ang may pinakamataas na antioxidants
23: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
22: DGX500.
23: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Sa mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
25: DTX Beauty Soap.
23: Pabalit sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! Mike Pulso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
6: Mm.
5: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka.
5: Mm.
6: Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
5: Siyempre. Mm. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
6: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow.
5: Mm.
6: Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
6: Mm.
5: Another one is ferulic acid.
6: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
5: Mm.
6: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud siya ni D3Bio.
6: Mm.
5: Padaghano ni D3Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL.
6: Mm.
5: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Maunay nakanindot sir GP sa D3 D3Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3Bio, naadyo siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
5: Mm-hmm.
6: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3Bio na. The gallic acid nga makita sa D3Bio.
5: So unsa man ang gibuhat ni D3Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
6: Mm.
5: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3Bio padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid.
5: Mm.
6: Si gallic acid mo-endure siyang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Mm. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3Bio. Kini pa dyan, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid.
5: Oh.
6: Napon siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon.
5: Mm.
6: Uy. Sa ito pa, dili kadali matigulang.
5: Ay, kanin...
6: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot o 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras dok ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Mga kaki-five, may dakoy gi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop. Higin papay maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees parahan academic year 2026-2027 hamang masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugadan STEM, science, technology, engineering and mathematics ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike?

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Tuhuan matugdili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree, do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
6: ug Mighty C.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
5: bankrupt,
6: JP.
5: Bankrupt, Jod.
6: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani?
6: Mm.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500.
9: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert.
12: Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcizar, para maghahatid na naman sa inyo na mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Ano yung mga dapat gawin at dapat kainin at anong dapat iwasan. Kasi nga po mga kaibigan, according nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, na halos lahat ng sakit ay meron pong dahilan at kailangan po natin yang alamin. Magandang pakikinig po sa ating lahat mga kaibigan. At live na po tayo para magbigay sa inyo ng mga health information, ha. At syempre pa, pwede kayong sumali sa ating programa sa pamamagitan po sa pagpadala ng inyong mga katanungan sa ating pong text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programang
13: Health Alert. Lalong-lalo na ha, ito ay hatid sa atin ng DTX 500, ang original at epektibo na kapsula na tutulong para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Alam niyo ba mga kaibigan na according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa pinakakailangan ng tao para hindi po magkasakit ay ang antioxidant. Dahil po mga kaibigan, ito po ang tumutulong para labanan ang mga karamdaman dahil sa oxidative stress. Itong tinatawag nating mga free radicals. Dahil po araw-araw tayong nai-expose sa mga free radicals. Ngayon ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga selula. At ang kagandahan kapag loaded tayo araw-araw sa antioxidant, prevent ang pagkasira ng selula. Kaya madaling makapag-repair at madali tayong gumaling kung meron mang karamdaman na dumapo po sa atin. Kaya ang DTX 500 ang pinaka-the best dahil ito ay may taglay na superior antioxidant na according nga sa pag-aral nung sinukat nila ang sugar cane o de-sugared sugar cane. Ang sugar cane na tinanggalan ng asukal kaya naging de-sugared na siya. Kinuha ang pinakamataas na antioxidant at bioactive compounds bago nilagay sa kapsula. Kaya lumabas ang superior antioxidant na DTX 500 at na napakarami na po ang napasaya at natulungan dahil sa kaepektibo nito. Ang kagandahan, ang DTX 500, mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para sa epektibo na kombinasyon, samahan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic na magpapalakas sa iyong resistensya. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na ang ating healthy coffee. Ang kape na magpapa-energize sa mga selula. Ang kape na magbibigay ng nutrients para maging productive ang araw mo. Ang kape na tutulong tanggalin ang sobrang taba ng iyong tiyan dahil meron itong chia seeds, psyllium husk, ampalaya at de-sugared sugar cane. Mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
14: DTX 500 Health Alert!
13: At lalo na po mga kaibigan, health information natin ngayon kung ano ang gagawin para ma-maintain ang healthy na pangangatawan sa pag-aaral po ng ating mga eksperto na ang pagtulog ng tama o sakto sa oras mga kaibigan ay isa sa pinakakailangan para ma-maintain din natin ang healthy na pangangatawan. Kasi nga po mga kaibigan, sa buong araw, marami po ang mga selula na namamatay o nasisira. At alam nyo ba, during night time, kapag ikaw ay tulog, doon nagre-repair mga kaibigan ang ating katawan sa tulong ng antioxidant. Diba? Halimbawa mga kaibigan, may nararamdaman ka na. So uminom ka ngayon ng DTX 500, mararamdaman mo ang sarap ng tulog. Kasi nag-work sila hand on hand na makatulog ka ng ayos habang nagre-repair ang ating katawan. Ganyan pala ang nangyayari mga suking tagapakinig. Kaya pag kulang ka lagi sa tulog, yun ang dahilan na hindi nakakapag-repair ang ating katawan at mga selula. Kaya mararamdaman mo ang grabe na pagkapagod, pagkahilo, kasi walang repairing time ang nangyayari. At alam nyo ba na ang 2 hours before 12 ang isa sa napaka-importanting oras para makatulog po tayo para magawa ng katawan ang repairing time. According nga po sa pag-aaral ng ating mga eksperto makaibigan, that 2 hours before 12 makaibigan, the body goes through a dramatic process, ha? From 10 a.m. to 2 a.m., no? Ang katawan natin ay papasok sa dramatic process of physical repair. Yung para maging healthy tayo physically, kailangan mag-repair makaibigan ang ating katawan physically. At nangyayari po yan 10 p.m. to 2 a.m. mga kaibigan. At 2 a.m. to 6 a.m. naman, ang katawan na po natin ay papasok sa dramatic process into psychological repair. That's why itong mga nagkakaedad na prone sila sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Dahil po mga kaibigan, itong tinatawag nating hindi na nakakatulog ng 2 a.m. to 6 a.m. So ganyan ka-importante mga kaibigan ang pagtulog. Kaso kapag meron kang insomnia, insomnia, gusto mong matulog ng maaga, hindi ka makakatulog. At kung makagising ka naman hating gabi, hindi ka na makabalik sa tulog. Alam nyo ba mga kaibigan, na kapag ganyan po ang lagi nyong nararamdaman, iwasan nyo ang caffeinated coffee. Maglinis kayo ng atay at gastrointestinal area kasi sintomas po yan na loaded na sa toxin ang atay at gastrointestinal area. Kaya pag ganito na ang nararamdaman, para mapasarap ang tulog at makapag-repair ang katawan, mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay may taglay na superior antioxidant na maglilinis sa iyong atay, maglilinis sa gastrointestinal area, mag-detox sa ating katawan para makamtan natin ang masarap na tulog at mag-repair ang ating katawan para gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Ayun po ang ating nararamdaman, mga kaibigan, kapag uminom ka ng DTX 500. Gaganda ang tulog, gagana ang kain, at lalong-lalo na mag-normalize ang bowel movement. Kasi detoxification process po yan na naibibigay ng superior antioxidant na DTX 500. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang Mighty C, alkaline vitamin C, tumutulong ito para mapalakas ang resistensya. At lalong-lalo na, tatanggalin pa ang acid sa katawan, kaya napapalakas ang mga buto. Mighty C, alkaline na vitamin C at DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
16: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
19: At sa Panginoon.
18: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500.
20: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
15: DTX 500!
21: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
14: DTX 500.
21: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
14: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
13: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang DTX 500 Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternativo at ng Klinika DTX Coffee Mix. Uy, ngayon nga malamig na naman ang panahon. Kailangan mo ng kape na magpapainit sa iyong katawan. At hindi lang magpapainit, magpapalusog ng iyong katawan. Well, ang DTX Coffee Mix ay may tagline na de-sugared sugarcane, ampalaya, chia seeds at psyllium husk na kailangan ng ating katawan para mapalabas ang toxin at maiwasan ang constipation. Ang constipation ay tinatawag ng ating eksperto na mother of all disease. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakainom ng DTX Coffee Mix araw-araw, maiiwasan mo ang ina ng mga karamdaman. Kaya hindi po dadami ang sakit sa katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinaka-the best na kombinasyon, DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Uy, mga kaibigan ha, sa mga kabayan po natin na nakabili ng peke, pasensya po talaga. Dahil meron niyang mapagsamantalang gumagawa po ng peke. According nga po mga kaibigan, ni Ma'am Jenny Santiago, sabi niya, nakabili nga ako ng fake DTX 500. 1,500 bote na lang, di ko ininom. Mga salbahe nga yan, bahala na nasigad sa kanila. Biruin niyo mga kaibigan ha, 1,500 isang bote. Wala na nga manufacturing, ang liit ng soft gel. Mga kaibigan, pagkatapos hindi mo alam kung saan gawa. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan. At ang SRP, tinaasan pa. Biruin mo mga kaibigan ha, ang SRP ng original at legit na DTX 500 is 1,400 per box lang po. 1,400 per box. Na mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mag-ingat-ingat tayo mga kaibigan kasi ang ating panahon ngayon very high-tech na. Pwede kang gumamit ng AI na akala mo endorse ng ganito na doktor pero hindi pala. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Galing naman kay MC Pereya 2. Sabi niya, just received and paid COD today that one label aspect, no? 2 bottle, 1,499. It saddens me that there are people who took advantage of other suffering. No? Yun po, kawawa naman si Sir, ano? Naghirap na nga sa sakit. Bibili sana para gumaling. Ang problema, piki pa yung nabili. Pera lang yan, pero kaya bang maatim ng kanilang konsensya? Oh, diba? Ganun talaga mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan sa peke na kumakalat ngayon. Dahil alam nila na marami po ang nagtatangkilik dahil sa kaepektibo nito, gumawa sila ng peke nakabote. No? Ingat kayo mga kaibigan ha, nakabote po yan. Baka ano pang mangyari sa ating kalusugan. Kaya para makasigurado, punta lang kayo sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po ang peke, hindi po yan nalalagay sa pharmacy. That's why, nilalagay lang nila yan sa online, mabibili mo lang siya online, hindi po mabibili sa pharmacy. That's why ang DTX 500 na legit, napapasok sa pharmacy kasi meron niyang manufacturer at ginawa po yan para sa Klinika Di Alternativo at meron po yang Certificate of Product Registration. Kasi hinahanap yan ng mga pharmacy pag magpasok ka ng product. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po kayo mapeke mga kaibigan. At kung sa online store naman kayo bibili, puntahan lang ang Klinika Di Alternativo. Yan po yung legit shop ng DTX 500 kasi company shop talaga yan. At sigurado na ang mabibili nyo dyan ay legit at ang epektibo na DTX 500. At sa makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Ha? Ating Facebook page mga kaibigan, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para makita nyo ang mga live testimony sa ating mga kababayan na natulungan sa pag-inom ng DTX 500. At magandang pakinig ha sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating programa dito po sa Sweet FM Isabela City, dito po sa Solano at Bayumbong, Radyo Natin at Big Sound FM, at lalong-lalo na dito sa Tugigaraw City sa Big Sound FM at Magic FM ng Tugigaraw.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
19: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
23: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
0: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon T na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika.
24: DTX 500. Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
13: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic at tutulong pang maiwasan ang maraming karamdaman. Alam nyo ba mga kaibigan na ang iron deficiency na isa din sa problema dito sa Pilipinas ay natutulungan kapag ikaw ay araw-araw na nakainom ng vitamin C? At para makasigurado na hindi acidic, mas mainam, hanapin mo ang alkaline na vitamin C. Mighty C dahil ito ay alkaline vitamin C. Dahil ang alkaline vitamin C, isa itong importante na nutrients na kailangan sa functions ng ating katawan. Ito ay kailangan sa paggawa ng red blood cells at pag-transport ng oxygen sa ating katawan. Ibig sabihin, pag meron kang iron deficiency, hindi po nakakagawa ng saktong red blood cells ang ating katawan. At natutulungan yan sa pag-inom ng vitamin C. Ang vitamin C supplement na kaibigan ay nagpapa-improve ng absorption ng iron galing sa kinakain. Ang vitamin C ang nag-a-assist para ma-convert ang iron sa ating katawan. Ang vitamin C kasi ang nag-a-assist para ma-convert ang iron at ma-absorb sa ating katawan. Lalong-lalo na ang plant-based source of iron. Ayon pa nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang pag-inom ng 100 mg of vitamin C, nag-i-improve ito ng absorption by 67%. At ang kagandahan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay meron po yung 500 mg na alkaline vitamin C na mas papalakasin ang absorption ng iron, papalakasin ang iyong resistensya. At alam mo ba na kapag nainom mo araw-araw ang alkaline vitamin C na Mighty C, ay tumutulong ito para maiwasan ang anemia na nararanasan ng mga taong may iron deficiency. According pa nga sa pag-aaral ng 65 children with mild iron deficiency o itong tinatawag nating anemia, na binigyan ng vitamin C supplement, nakita sa pag-aaral na ang vitamin C supplement alone ay nakatulong makontrol ang anemia. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na lagi nang nahihilo, namumutla ang balat, mata at lalong-lalo na ang mga kuko, mag-alkaline na vitamin C, Mighty C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang vitamin C, isa po itong enhancer antioxidant na tumutulong mas ma-absorb ang super antioxidant bioactive compounds na makukuha sa DTX 500 para mas maging epektibo. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o mens, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Mighty C! The Mighty Power of C!
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
13: Balik tayo sa ating programa, mga kaibigan. Kasama pa rin inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar at ang Klinika di Alternativo Medicina, Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Naabangan nyo po, mga kaibigan, lagi ang ating programa. Daily na po ito, atid ng DTX 500. Ang kapsula na may tagline na pinakamataas na orak value o antioxidant na kailangan po ng ating katawan, mga bioactive compounds para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong na po mga kaibigan, live po tayo lagi sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. No, ayan po ating Facebook page mga kaibigan ha, DTX 500 Luzon. Live po tayo lagi daily 9 to 9:30 in the morning. At lalong-lalo na, lagi natin pinapaalala para makasigurado na epektibo at legit ang inyong mainom na DTX 500 na FDA approved, na clinically proven and tested. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa pharmacy, mga kaibigan, sigurado yan, legit yan. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom ha, ng ating DTX 500, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. Kung meron po kayong maintenance na iniinom after meal at gusto mong sabayan ng DTX 500 gaya ng ginagawa ng karamihan at naramdaman ang napakagandang resulta, ay mas maganda, inumin nyo 30 minutes before meal. Kasama ang Mighty C Alkaline na Vitamin C at DTX Coffee Mix. Kasi itong tatlo na ito, pag nagsama mga kaibigan, napakaganda talaga ang epekto. According yan sa ating mga user at mga client sa ating mga produkto. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Inyong nakasama ngayon, yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, sa programang Health Alert hanggang bukas namang muli sa parihong himpilan. God bless po sa ating lahat mga kaibigan at huwag kalimutan ang sekreto para sa malusog na pangangatawan, healthy food, mag-exercise, matulog ng maaga at uminom ng Superior Antioxidant Capsule para nakakapag-repair ang ating katawan araw-araw at para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. God bless ating lahat at tama po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang healthy na pangangatawan.
6: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DGX 500, araw-araw. DGX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DGX 500, sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga

0: Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix.
2: Nagkape ka na?
1: Na-detox ka ba?
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ang kapeng
1: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Eye Care Drops.
5: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
9: Para sa malusog na tayo,
7: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
9: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
9: Mapanit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My pumso!

95 News FM Philippine Standard Time, 16 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5, good evening! Checking in is your Money Louie for the program, Call Me Baby, mga ka-K5, Webes na grabe! Ang bilis ng araw! Isang tulog na lang mga ka-K5, weekend din naman, shout out sa lahat ng mga masisipag natin na mga ka-K5 na talagang nag-survive ngayong linggo, nag-survive buong araw ngayon. Ayan, good job ka mga ka-K5, just in case walang nagsasabi sa'yo na ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. I know and I'm sure marami sa mga ka-K5 natin na maraming pinagdadaanan ngayon and medyo mahirap for them, di ba, na talagang... Parang maano yung monitor ko. Hello? Okay naman. Engineer, anyway, mga KK5. Yes! Ayun nga, sa lahat ng mga KK5 natin na may mga pinagdadaanan, pero walang choice, kundi kailangan nating lumaban at kailangan nating magpatuloy, di ba? Yung mga KK5 natin dyan na talagang...

lalo na po doon sa nagmumultitask, yung mga sakikrayo natin na may mga pinagandaanan sa buhay, may mga problema, di ba? May mga challenges, and normal talaman talaga yan, mga K5, oo, na may mga pinagdadaanan tayo sa ating buhay. Di ba? Ang importante, hindi po tayo sumusuko at talagang nagpapatuloy lahat ng mga K5 natin. Oh yes, eto na! Kailangan natin ng ating monitor! Mga kakifab, nag-dinner na po ba tayo? Ano yung ulam nyo ngayong gabi? Ayan, yung mga kakifab natin na katatapos pa lang siguro sa work, yung mga nag-overtime, or yung mga kakifab natin na panggabi po yung mga trabaho. Good evening! Ayan, yes, perfect. May monitor na si Mami Louie. Okay! Sa lahat po ng mga kakifab natin na nakatutok sa ating programa mula umaga hanggang gabi, di ba? Yung talagang solid at talagang mga nakatutok. Pagising pa lang sa umaga, di ba? Talagang nanonood na sila sa mga news program ng K5 News FM. Shoutout din po sa lahat ng mga manong drivers na namamasada sa oras na ito. Ingat po tayo, mga ka-K5. At sa lahat po ng mga passengers natin na nakikinig sa atin. Good evening at sa lahat po ng nanonood sa atin via live streaming. Mabuhay nga gabi, hayo matanan, mga ka-K5. Ngayong gabi, ibibigay ko na naman po sa inyo ang mga nagbabagang balita. I-recap natin yung mga news na maaaring hindi niyo po naabutan mula kaninang umaga hanggang sa panghapon natin na programa, di ba? Hanggang El Castigador, mga ka-K5. So gusto natin na talagang updated lahat ng ating mga ka-K5 dahil iba pa rin po talaga na alam natin kung ano ang nangyayari, hindi lamang po dito sa ating lugar, kundi sa buong mundo at sa ating bansa. Ayan, mga ka-K5, kung kayo po ay laging inaantok, kung kayo ay kailangan nyo ng pagpagising, kailangan nyo ng pinaglalaban kayo, aba, gusto natin yan, syempre. Hindi pwedeng hindi ka kayang ipaglaban. Charot! Ayan, kung naghahanap ka ng pangmalakasan na kape, yung kape na pinaglalaban ka, yung kape na aalagaan ka, yung kape na nakapagkape ka na nag-detox. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang serap. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang paboritong kape ng bayan. At sa lahat naman po ng hanggang ngayon ay tila hindi pa rin mahanap ang perfect na vitamin C para sa kanila, mga ka-K5, huwag ka nang mangamba. Dahil ito po talaga ay proven and tested. Marami na ang, you know, naging hiyang at may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila talaga ay sobrang love ang vitamins na ito. Ayan, imaitisin nyo na yan, mga ka-K5. Aalagaan ka at poprotektahan ka araw-araw. Sarap ng inaalagaan at pronoprotektahan, no? Ayan, para hindi ka nang mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At sa lahat naman ng mga ka-K5 natin na may diabetes o diabetic o di naman kaya ay may high blood pressure, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo, mga ka-K5. At kung may allergies naman kayo, mag-clinic at D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Perfect din po ito sa mga ka-KFM natin na medyo makakalimutin na na ang kanilang memory. Again, mga ka-K5, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Ayan, like at follow nyo na kami sa aming Facebook page para, you know, mas marami pa kayong matutunan sa produkto, diba? Mas makilala nyo pa ito at kung ano ba ang perfect na food supplements para sa inyo. Ayan, mga ka-K5, mamaya alamin din natin ang latest sa showbiz world. Naku, may mga naghiwalay na naman ba? May mga bagong namumuong relasyon? At sa lahat ng mga ka-K5 natin, no, na tila naiinitan na rin sa panahon nga grabe good, no? Grabe. Sana, no, hindi lang panahon yung nagiinit, pati siya nagiinit sa'yo. Oh, ano daw? Charot lang, ha? Balito, mga ka-K5, para ma-extend ng pagmamahalan ng mga relasyon ninyo, i-extend food supplement yun na yan. Sigurado kukulangan ng isang round. At kung may mga pa-shoutout po lahat ng ating mga ka-K5, may mga naghahanap ng forever dyan or may mga gusto kayong itanong kay Mare, diba? I-message lang o mag-comment sa ating live streaming at samahan ako hanggang alas 10:30 ng gabi. So for the meantime, mga ka-K5, ituloy muna natin ang ating tugtugan, ang ating mga love songs na talagang magpapa-in-love sa ating mga ka-K5. Dahil nga Webes, throwback Thursday tayo, mga ka-K5. Here's Luther Vandross with the song I'd Rather. I thought

FM Philippine Standard Time. 53 minutes past 9 o'clock, mga ka-K-5. You're still with me, Maring Louie, for the program Call Me Baby. Ayan, sige, palitan muna natin ang ating background music dahil magsasalita pa si Mare, diba? Ichichika pa kayo ni Maring Louie, mga ka-K-5. Wait lang. Yes. Okay pa ba lahat ng ating mga K-5? Andyan pa ba tayo? Yes. Mga K-5, good evening once again. You are listening to K-5 News FM Tacloban 103.1. This is your Maring Louie for the program Call Me Baby. 7 minutes before 10 o'clock, mga K-5. Ang bilis ng oras kapag kasama ko kayo, mga K-5. Ganito talaga kapag busy tayo. So, sa lahat ng ating mga K-5 na excited na dahil pa-weekend din naman, mga K-5, yung tipong pag-Friday na, yay! Hooray! At sa lahat ng mga K-5 natin na may mga pamimiestahan, diba, yung maraming pupuntahan. Uy, good luck, mga K-5. At ato naman, diet, ha? I-avoid po natin yung mga oily food, yung mga mataba, at saka yung masyadong matatamis. Diba, kung sweet ka na, charot, di mo na kailangan ng masyadong mga, ng maraming sweets, ganun. Ayan, mga ka-K5. Ayan, so kanina nga, nag-promise si Maring Louie na ibibigay ko ang recap ng mga balita, no, sa oras na ito, i-recap natin, mga ka-K5. So, yes, eto mga ka-K5, isa sa mga nagbabagang balita, kasunod ng ilang araw na pananatili si Cape Verde, bumiyabiyahe na papuntang Spanish territory ng Canary Island, a cruise ship na may sakay na tinamaan na hantavirus. Isa nga ito sa pinangangambahan, no, kung saan maraming mga Pinoy ang sakay sa cruise ship na ito. At sana ay magamot, no, lahat ng mga naapektuhan ng virus na ito. At nang mag-iingat tayo, mga ka-K5, dahil hindi natin masabi ang, di ba, yung panahon. At talagang may mga bagay na minsan hindi mo man ginusto talagang mahahawaan. Kaya kailangan natin na mas kugit ato panlawas. You know, kailangan yung immune system natin ay talagang malakas. Talagang nagpapahinga po tayo kasi isa yan sa mga nagiging cause. Or I would say, mas mabilis tayong kapitan ng mga sakit-sakit kapag mababa po yung resistensya natin. Diba? Pag magulang ka sa tulog, lagi kang puyat, lagi kang stress. Tapos wala ka pang mga food supplements, mga ka-K5. Kaya, siguraduhin na uminom ng mga produkto ng clinic de Alternativo Medicine and Wellness Center para siguradong hindi tayo mabilis kakapitan ng mga sakit-sakit. Samantala, 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.

like a key five. At sana no, hindi grabe no yung sugat or ang natamong sugat ng mga tripulanteng Pinoy na sakay nung barko. At para naman sa ibang balita mga ka-K-Fab, pinasok na sa kulungan ng NBI jail sa Muntinlupa si Franco Mabanta at apat na iba pang arestado. Ito'y matapos matanggap ng Pasig Prosecutor's Office ang mga ebidensya at dokumento isang araw matapos ang online inquest. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakatakda silang mag-apply ng cyber warrant para mabuksan ang cellphone ni Mabanta para makakuha ng karagdagang ebidensya kaugnay sa kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, kabuhayan naman ng mga magsasaka sa Camalig, Albay, ang isa sa matinding tinamaan ng muling pag-aalborto ng Bulkang Mayon, mga ka-K5. Kaya naman, hinatiran sila ng tulong ng maraming mga ka-K5 natin na nagtutulong-tulong dahil sa sobrang dami ng apektado po doon. Samantala, isinulong na rin ng Meralco ang paghihigpit sa mga rooftop solar installation na posibleng umanong magdulot ng sunog kung hindi maayos ang pagkagawa. Giit naman ng isang grupo, karapatan ng consumer ang maghanap ng alternatibo ngayong mahal ng kuryente. Yeah, diba? Huwag naman sigurong masyadong higpitan. Siguro more on paalalahanan, diba? Yung mga tao, yung mga ka-K-Fair natin, yung risk, diba? Yung pros and cons kung magkakaroon kayo ng solar because sobrang mahal na nga ng kuryente mga ka-K-Fair, diba? Huwag naman to the point na hihigpitan or pagbabawalan. Siguro okay yun na i-educate na lang natin at turuan, diba, na maging maingat at siguraduhin na yung mga installer or yung mga supplier mo ay mga trusted talaga. Yung alam mo yung hindi pang madalian lang or dirila kay hinaw-show ito na pag-install mga ka-K5. Samantala, inireklamo naman ng Energy Department sa Justice Department ang solar company ni Kong Leandro Levese dahil sa kabiguang umanong tumpahin ang mga kondisyon ng mga prangkisa nito. At sa kabila naman ng giit ng palasyo na hindi naging magkaibigan sina Pangulong Bongbong Marcos at Franco Mabanta, ilang daring post ng Pangulo ang nagpapakita ng naging vlog producer niya ito. Pero hayagan din ang suporta ni Mabanta sa mga Duterte at sa Uni team noong 2022. So mga ka-K5, yan po ang latest na balita, of course, atin sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga produktong siguradong mag-aalaga sa lahat ng mga ka-K5 natin para hindi tayo pabilis kapitan ng mga sakit-sakit. Kung pumalakas na vitamin C ang hanap nyo mga ka-K5, imitisin nyo na yan. At sa lahat ng mga ka-K5 naman natin na may high blood pressure, diabetic o may diabetes, PTX500 po ang sagot sa problema ninyo. At kung kayo naman ay may allergies at medyo makakalimutin na, Clinica D3 Bio, the superfood supplement, ang perfect para sa inyo. Samantala mga K5, kalma na ang daragang magayaw. Patuloy ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson mula sa bunganga ng Bulkang Mayon base sa mga kuhang ito mula sa Daraga, Albay ngayong Huwebes ng gabi, May 7. At mananatili namang nakataas ang alert level 3 sa bulkan at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone, mga K5. At bagyo naman sa labas ng par, lumakas pa at pinangalan ng Hagupit. Lumakas at isa ng tropical storm category ang bagyong binabantayan sa labas ng par at binigyan ng international name na Hagupit ayon sa Japan Meteorological Agency. Taglay ngayon ng bagyo ang lakas na hangin na umaabot ng 65 km/h at pagbuksog ang umaabot sa 95 km/h. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa direksyong westward.
Kung hindi magbabago ang kasalukuyang pagkilos, inaasahang papasok na ito sa par sa Sabado at bibigyan ng local name na Caloy PH. Posibleng kumilos ito yung papalapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region next week. At patuloy naman na nagmamonitor ang mga susunod na update hinggil sa bagyo ang mga susunod na araw. Ayan, kaya naman pinapayuhan lahat ng ating mga kakipay. Kung kayo po ay may mga planong magpalaot o di naman kaya mag-beach. Naku, lalong-lalo na yung mga kakipay natin na gustong mag-bakasyon, yung mga outdoor activities. Ipagpaliban muna natin yan, mga kakipay. Okay? Pinahihin po natin ang ating seguridad. Okay? At ang pagbakasyon ay nandyan lamang po yan. Pwede ipagpalimad na muna, mga kakipay. Again, like and follow us on Facebook, K5 News FM Tacloban 103.1. At huwag kalimutang sumugod na, mga ka-K5, sa aming tindahan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. At samahan si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito lang yan, syempre sa inyong favorite radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. Here's Blue with the song Best in Me.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: 85 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike Puso.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.